0: Ale, ikaw ay nasa langit. Ay, bakit si Ale naman? Yung napunta ng langit. Ano ba naman to si Kuya? Awitin pong Ale, mula po yan sa Bloomfields. Yes, yan po ang inyo napakinggan. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 19 star minutes makalipas ang alas 8 ng umaga, 8:19 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Quick welcome lang sa iyo sa ating programang It's All For You in the Morning. At ako pa rin pong inyong kasama dito, kabandingan, kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Right now, let's go back to more of the music para mas madami ka pang mapakinggan ngayong umaga. And papaalala ko lang sa iyo, it's a good morning. Hindi mo kailangan tumawa, hindi mo kailangan ngumiti-ngiti dyan, basta meron kang happy thoughts, no? Yung kaisipan, no? Diba? Good vibes this morning. Eto na, baliktugtugin na tayo. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Star
2: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
2: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
3: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Yes! Narito na nga sa mga ka-Star Nation natin ang ating special prize winner para sa Day 3. Why? Because it's at Wednesday. Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin dyan. Eto na nga, kung ikaw ay nagulog ng entries para sa week number 2 ng Swerte sa Palengke 2026, araw-araw, balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa. Yorn! Ito ha, dahil 9 million pesos and total prizes na ating ipamimigay nationwide, eh meron kang pagkakataon talaga, no? Dahil nga 60th anniversary ng Bombo Radio Philippines. Kaya super duper ganda po ng ating mga ipamimigay talaga at naglalakihan pa. Kaya naman ang ating Day 3 winner para po sa ating special prize, ang ating 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Limited Edition radio set po ito, rechargeable AM-FM, diba, na radio set nga. Tapos ito po ay no fixed dial. Diba? Meron kasi talagang iba, no, na namigay pero nakapako lang. nakapako lang sa kanilang estasyon. Pero ito, hindi po ito nakapako sa isang estasyon lang. Diba? Pero syempre, 102.7 Star FM Manila ang iyong papakinggan. Kasi kompleto dito. Tapos ang cute ko pa. Charot. Bayan, epal na. Epal naman po yung DJ na yan. Diba? And hindi lang yan, ito po ay meron pong antenna, may LED light at flashlight. Diba? So dalawa po yung ilaw nito. Napakaganda nito for emergency. At yung gusto ko nito, dahil nga 60th anniversary, meron talaga siyang sticker na 60th Anniversary Bombo Radio Philippines. Diba? Kaya napaka-special. Naku, gusto ko talaga nito eh. Napaka-special po nito. Kaya naman, hindi lang dyan natatapos. Meron pa siyang 500 pesos cash. Ah, diba? Kaya naman, sa mga taga, eto ha, taga Quezon City. May winning entry mula po sa... Ayan, eto na nga. Gardenia Loaf Bread, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta Gardenia. Congratulations sa ating Day 3, Week 2 Special Prize Winner, Jenny Kim Motol ng 90 Upper Molave Street, Payatas B, Quezon City. May winning entry nga mula sa Gardenia Loaf Bread, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta Gardenia. Ayan na, radio set yung ating 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Limited Edition radio set ang inyong makukuha and 500 pesos cash. Ay, congratulations. Ha, punta ka lang po dito sa aming himpilan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000, Building F, Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. At magdala ka po ng isa pong valid, two valid IDs. Tapos, ipa-photocopy mo po yan. Ayan na, yung valid ID, mas maganda po kung may picture para ma-validate natin at hindi po iba. No, hindi iba ang kukuha ng iyong premyo, 'di ba? Madaming scammer diyan, 'di ba? Kaya mag-iingat talaga tayo at iingatin namin ng inyong mga papromo, ang inyong mga premyo. Oo, kaya i-validate talaga natin 'yan, i-side by side natin yung ID mo tapos yung face, ganun. Congratulations. I will be giving you 24 hours to claim your prize. So ikaw po in-announce natin 8:35 in the morning ngayong Wednesday, July 22, 2026. So ang yung deadline na bukas, Thursday, July 23, 2026, 8:35 in the morning. Ayan na, congratulations, Jenny Kim Motol. 90 Upper Molave Street, Tapayatas B, Quezon City. May winning entry mula sa Gardenia Loaf Breads. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta Gardenia. And 500 pesos cash. Again, punta ka lang dito sa Ortigas Center, Pasig City, sa aming estasyon. 2 valid IDs and photocopy, 24 hours to claim your prize. Your deadline, tomorrow, July 23, 2026, 8:35 in the morning. Ayan na, tumatanggap pa rin po kami ng entries para sa week number 3. Ito sinasabi ko talaga. Alam mo, wag ka nang magpaligoy-ligoy dyan. Wag ka magsabi na sa ano na lang, next week na lang, ganyan. Ko nang gigigil ako, promise. Alam mo, week number 3 pa lang, i-go mo na. Diba? Maganda to. Baka swertihin ka. Marami tayong mga papromo. Dalawa pwede mo sabi, salian. The studio draw and palengke draw. Dito lang po yan. Sa swerte sa palengke 2026. Balde-baldeng papremyo na. May cash pa. 9 million pesos in total prizes na ating ipamimigay nationwide. Kaya naman, salina. Honest natin, sa buong kapuluan ng Pilipinas, 37 star minutes. Makalipas po ang alas 8 ng umaga. 8:37 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Maligtugtugin tayo sa ating programang It's All For You in the Morning. With me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Babala-balain kayo hanggang alas 11 ng umaga. Para man, ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: Star FM.
4: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
5: Wow! Holiday!
4: Almusalin nam nam.
5: Good morning!
4: Pagtanghalian.
5: Uy, may birthday ba?
4: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
5: Wow!
4: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
5: At holiday beef loaf. Malinamnam holiday.
4: Kampante ako. Basta Gardenia, masustansya.
6: Masiglakas ako. Basta Gardenia.
7: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
6: Masiglakas ako. Basta.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
8: 18, gagawa ng content. Daytime with Dylan. Movie time and chill with Jen.
9: Si Dennis, laging nagmamahal.

0: Monster Sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa One Pot Wonder Dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Star Saya.
2: Star Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya!
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Star Saya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Star Saya Oyster Sauce.
3: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
4: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: bigla ang gastos?
1: Bagong plano?
2: Ibang travel!
3: O kaya bagong negosyo?
4: Buti na lang! May Cebuana na Lumiliere!
0: Sanglang!
5: Personal loan!
6: Jewelry!
7: Negosyo loan!
8: OFW!
3: At motor loan!
0: Basta loan?
9: Sa Cebuana,
4: goods ka!
0: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
10: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
11: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
10: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
11: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
10: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
11: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
10: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
12: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
10: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
11: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
10: Syngenta. Bringing plant potential for life.
11: Pure Gold. Always panalo.
10: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
12: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2020.

0: 6.
1: It's all for you. 102.7.

0: Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Eargasm. Grabe, ang sarap sa tenga talaga ng mga awitin. At isa nga po yan sa mga paborito kong kanta. Grabe. Time Alone With You, mula po yan sa bandang Bad English. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 30 star minutes. Makalipas po ang alas 9 ng umaga, 9:30 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ayon sa ating SKL, share ko lang, double edition. O, kala nyo, double-double ito. Diba? Inspirasyon. Actually, hindi lang double, triple. Inspirasyon, literaryo, and of course, kaalaman. Yan. Tatlong-tatlo-tatlo to, ha? Diba? Literary, actually, literary works din naman ang songwriting. I mean, wala lang siyang, literaryo kasi, wala lang din siya masyadong, kapag kanta na kasi, meron na siyang melodiya. Wow, melodiya. May tono na, may pakinig, kumbaga, may tono na, ganyan. May ritmo, ganyan. Pero kapag writing, it's still literary. Gusto ko lang, ito promise, naiiyak ako sa kantang yan. Ewan ko, parang ang sarap, ang sarap, sarap, sarap. Sarap sa tenga, sarap sa pakiramdam. Parang sarap mabuhay. Diba? Sarap ng may music talaga. Ito, sabi kasi dun sa kanta, I've been waiting all my life just to look into your eyes. I live for the time alone with you. And when I climb the stairs to find you and we reach for the light, I thank God I've got this time alone with you. Di ba? Grabe! Parang kung sa'yo sinabi yan, kung sa'yo kinanta yan, parang enebe. Enebehe. Letter E, lahat ng letra mo, no, ng vowels mo. Di ba parang ang saya, ang sarap mapakinggan or maramdaman. Mapakinggan, of course, tapos maramdaman yung ganyan na merong isang tao na nagpapasalamat kay God, di ba, na nakasama ka. Di ba? At alam mo yung time alone with you. Nakasama ka. Na solo ka niya, kahit alam mo yun, dalawa lang kayo. Halimbawa, isipin mo nasa ano kayo, nasa Manila Bay. Ayan, medyo pa-sunset na, ganyan. Tapos, dalawa lang kayo dun sa area na yun. Tapos parang, alam mo yun, yung mga masasarap. Masarap sa pakiramdam, ganyan, kapag ikaw ay nagmamahal. Alam mo, hindi kailangan romantic yung pakiramdam. Pwedeng kasi kasama mo yung anak mo. Kasama mo yung mahal na mahal mong nag-iisang anak. Diba? Kasi siya lang, halimbawa, single mom ka, single dad. Diba? Yung ganun, hindi naman kailangan jowa agad. Ikaw talaga. Paano naman kaming mga wala jowa? Diba? Diba? Halimbawa, kasama mo yung friend mo, best friend mo. Kasama mo yung mahal mong nanay, mahal mong lola. Dalawa lang kayo. Diba? I thank God I've got this time alone with you. Diba? Parang, alam nyo, siguro iti-challenge ko kayong lahat. Ikaw, pag ikaw na nakikinig ngayon, huwag ka lang, ikaw yun. Huwag ko nang ngilag. Diba? A challenge, no? Na sabihin mo yan sa taong mahal mo. No? Nagpapasalamat ako sa Diyos na kasama kita ngayon. Yun. Diba? Pwede yun. Na meron tayong moments together right now, tayong dalawa lang. Diba? Alam mo, napakasarap niyan mapakinggan. Napakasarap mapakinggan yan. Lalong-lalo na papagaling sa mahal mong tao. Pero syempre, dahil isipin mo, di mo kilala yung tao pero bigla ka niya sinibihan ng ganyan. Diba? Parang iba naman yung feeling nun. So, kailangan mutual din talaga. Ano ba yun? Diba? Sinabihan ka nang nakatabi mo lang siya sa bus pero sabi mo, sa sinabihan ka niya, nagpapasalamat ako na kasama kita ngayon. Ang weird, huy, ang weird. Diba? So, kailangan, tama din naman yung context, diba? Kaya sa mga taong mahal mo talaga. And ang Bad English, late 80s, hard rock, super group po yan. Na meron po yung ex-members din ng Journey and the Babies. Na makilalang kilala natin itong mga ito. Ay, ang ganda-ganda. Diba? Ano ba yung mga kanta nila? When I see you smile.
3: Bayan.
1: Yung mga kanta nila parang ano? Parang enebe, mapapaganong ka nun. Enebepe, ganyan. Diba? At syempre, yung Time Alone With You, yan po ay nilabas noong 1991. Power ballad po yan ng American English rock band nga. At super group sila tinatawag yung Bad English kasi nga nandyan po si John Waite, Ricky Phillips ng The Babies, former members yan ng The Babies, and ng Journey na si Jonathan Cain and Neil Schoen. Yan, diba? Yan yung pag pinagsama-sama sila, Bad English. Kaya super group. Diba? Yan po ang second and final studio album mula sa second and final studio album nila na Backlash. Diba? At yan ay co-writer dyan ng legendary songwriter na si Diane Warren at syempre ang kanilang lead vocalist na si John Waite. Diba? Basta Time Alone With You by Bad English. One of my favorite songs, promise. Tingnan nyo talaga yung phone ko, paulit-ulit ko talaga po yung piniplay. Napakaganda kasi talaga. Parang ang sarap sa pakiramdam. Yan po ang ating SKL Triple Edition. Diba? Kaalaman, inspirasyon, at literaryo. Oh, kala nyo. Meron ka bang mga gustong ibahagi? Kahit ano pa yan, message mo lang sa 102.7 Star FM Manila. At yan po yung ating ibabahagi sa mga susunod na pagkakat sa urn. But right now, check your time. 36 Star Minutes. Makalipas po ang alas 9 ng umaga. 9:36 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. So pa rin po yan, same bilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
4: Star FM.
5: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
6: Kapit bahay.
7: Hi, Mae.
5: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
6: Kapit ka dyan.
5: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
6: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
8: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
5: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
9: Masigla ka sa ko.
10: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
9: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
10: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
11: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
12: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
11: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
12: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
11: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
13: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Hindi lamang musika ang inihahatid, pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
2: Tuloy parin para sa Department of National Defense.
1: Ibibigay ng mga star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News Connect.
3: Magandang umaga, Star Nation, sa ating Star FM News Connect sa oras na ito. Sa ating national news, libreng sakay, inialok ng pamahalaan sa gitna ng transport strike. Samantala, sa ating international news naman, ang bansang United States nakagastos na ng mahigit 37.5 billion pesos sa pakikipag-giyera sa Iran mula pa noong Mayo. Samantala, sa ating sports news, Gilas Pilipinas player na si Mike Phillips maglalaro na sa Japan B League. At sa ating entertainment news naman, Hollywood actress na si Kaylee Huttle nasawi sa isang aksidente sa edad na 18.
1: Star FM News Connect.
3: Magandang umaga, Metro and Mega Star Manila. Narito na ang Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Star Nation, ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 22, 2026. At kami po ang inyong, ako po ang ninyong lingkod, Star DJ German Bolero. At narito na po ang mga detalye ng ating mga balita.
1: Star FM News Connect.
4: Star FM National News.
3: Nagalok ang Department of Transportation at iba pang mga ahensya ng pamahalaan ngayong Miyerkules, Hulyo 22, ng libreng sakay para sa mga mananakay na apektado ng transport strike o tigil pasada. Sa inilabas na abiso, maaaring ma-avail ng mga commuter ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 po yan ng umaga. At sa hapon naman, mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi sa mga sumusunod na ruta. Diyan po, Star Nation, sa Welcome Rotonda, sa Fairview at vice versa. Sa Recto naman, Cubao via Nagtahan, vice versa. Sa Quiapo, Cubao via E. Rodriguez at vice versa. Sa Quiapo, Fairview at vice versa. Diyan din po sa Kalentong, papuntang Pasig, Palengke at vice versa. At diyan po sa PITX, papuntang Lawton at vice versa. Ang alok na libreng sakay ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking may masasakyan ang mga commuter sa kasagsagan ng tigil pasada. Ikinasa ng grupong Manibela ang transport strike simula ngayong Miyerkules, Hulyo 22, na magtatagal hanggang bukas, Hulyo 23, para tutulan ang muling pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo.
4: Star FM International News.
3: Samantala, Star Nation, mahigit ng o mayroon ng mahigit 37.5 billion US dollar na nagastos ang bansang United States of America sa pakipag-giyera nito sa Iran mula pa noong Mayo. Kinumpirma ito ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa pagharap niya sa Senate Appropriations Committee. Git nito na ang military training ay maaari ding maengganyo ang mga mababatas para maapurbahan ang pagdadagdag ng pondo. Dagdag pa nito na humihirit siya ng 87 billion US dollar para sa congressional funding na gagamitin din sa operation o operasyon sa gitnang silangan. Ang nasabing pagdinig ay makailang ulit na napatigil dahil sa anti-war protesters kung saan may ilan ang nagsisigaw na dapat ay patigilin ang pagyera sa mga bata mula Iran or mula sa Iran at Palestino. Una nang humirit ang White House ng $1.5 trillion sa Kongreso na siyang itinuturing na pinakamataas na military spending sa makabagong kasaysayan.
4: Star FM Sports News.
3: Star Nation, sa ating sports news naman, opisyal nang pumirma sa Japan B-League si Gilas sa Pilipinas player Mike Phillips. Inanunsyo ng kupunang Kyoto Hanares ang 2 taon na pagpirma sa kontrata ni Phillips ngayong 2026 hanggang 2027 na magsisimula sa buwan ng Setyembre. Star Nation, sinabi ng 24 anyos na si Phillips na ikinararangal niya at labis siyang nagpapasalamat sa oportunidad na makasama sa kupunang Kyoto Hanares at sa B-League. Sabik din itong muling makapaglaro sa Japan dahil nakapaglaro na ito sa Japan University Leagues nung ito ay nasa LaSalle's.
4: Star FM Entertainment News.
3: Star Nation, pumanaw ang Hollywood actress na si Kaylee Huttle sa edad na 18. Kinumpirma ng ama nito na si Joshua Huttle matapos na masangkot sa aksidente ang anak nitong madaling araw lamang ng Martes sa Maryland. Sa kanyang social media ay ibinahagi nito sa nangyayari sa nangyaring aksidente sa anak. Lumipad pa ito mula Texas patungong Maryland para lamang makuha ang katawan nito. Star Nation, nagsimula si Kaylee sa pagiging o sa paggawa ng mga commercials hanggang kunin siya sa mga pelikula gaya ng Godzilla vs. Kong noong 2021 at noong 2024 sa pelikulang Godzilla X Kong The New Empire. Star Nation, lumabas din ito sa mga pelikula gaya ng Magnum PI Reboot Series.
4: Star FM News Connect!
3: At inyo pong napakinggan sa Star FM News Connect. Mga trending at komprehensibong balitang kinalap ng inyong mga Star FM DJ. Mula rito sa impila ng Star FM Manila, ako po ang inyong tagapagatid balita, Star DJ German Bolero. Huwag niyo pong kalimutan na i-share, i-like ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin niyo lang po 102.7 Star FM Manila. At para sa iba pang mga detalyadong balita, pwede po kayong bumisita naman sa ating website. I-type niyo lang po ang www.bomboradio.com. Oras sa buong kabuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 23 Star Minutes. Makalipas ang alas gis ng umaga, 10:23 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Baliktugtugan po tayo dito sa ating programang It's All For You in the Morning. Dito lang po yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share mo.
4: Star FM News Connect.
5: Star FM.
6: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: It's your love story. Kaya go lang. Awiting love story. Mula po yan kay Taylor Swift. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 5 star minuto bago sumapit ang alas sa 11 ng umaga. 10:55 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. And happy, happy, happy lunch time na sa mga kumakain na sa mga oras na ito. At kakain na, maungungo na talaga kahit hindi pa alas 12, pero okay lang yan. Diba kasi buhay mo naman yan. Kaya happy, happy lunch time na po agad. Susunod na ang programang Star Hits Express. Ang mga kasama niyo po, mga kabandingan. At sa programang Iyana, syempre ang programa na yon and ang programa na yon and the Star DJ Antonio Lambada. Ako po inyo nakasama, nakabandingan, nakabulaan ni Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. It's an honor na makasama kayo, samahan kayo ngayong umaga. Kaya naman maraming salamat. Thanks be to God. Yun, huwag kalimutan mag-pray sa mga kumakain na kakain pa lang. Nako, iluwa. Iluwa yan, hindi nag-pray. Charot lang. At mag-ingat kung ikaw ay lalabas, aalis pa lang ng bahay, huwag kalimutang mag-pray pa rin. To formally close the program, we'll be giving you a song, Something Sweet, from Maroon 5, It's Sugar. Ito lang po yan. Same bilang inyong palaging pinakikinggan, it's the Music and Information, 102.7 Star FM. Like mo, share mo.

0: celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Bas! Paradyo! Bumbo!
0: Star FM.
2: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
5: Boss, ano gupit natin?
6: Yung pang fresh start sana, Kois. Tulad niyang tugtugan mo ngayon.
5: Oo, pampagising yan.
6: Wow, Kois. Ang ganda ng gupit ko ah. Parang ibang dating.
5: Siyempre, parang 102.7 Star FM.
6: Kaya nga, Kois, solid ang gupit, angas ang dating.
5: Dahil dito sa Pampanga, gupit Star.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
13: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
14: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
15: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
16: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
17: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
18: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
19: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bumbo Radyo at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bumbo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
13: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: FM.
1: RFM.
0: Antonio Lambada. Sa buong Metro Manila.

0: 7.7 Star FM. It's all for you.
1: Live Sherlock.
0: 37 oras sa buka Bluha ng Pilipinas. 28 star minuto na makalipas sa alas 11 na nagpapagandang umaga. 11.28 in the morning. Magandang tanghalian na, Star Nation. Welcome na po sa ating programa, Star Hits Express. Ngayon po nagmamagandang tanghalian ng Miyerkules midweek, July 22, 2026. Hello po sila diba, Star Nation natin. Na ngayon ay tagtipid. Sabi naman nila, diba, kung ikaw ay nagtitipid, sa munggo kumakapit. Bakit, diba? Bakit mo sa tuwing Biyernes lang ba pwede kainin ng munggo? Sa kami ninyo, Star Nation, ha? Pag ang munggo ang inyong ulam, talaga namang sulit na sulit at talaga namang makakatipid ka. Di ba? Napakasimple lang lutuin. Medyo matagal lang palambutin. Pero kapag kinain mo naman, talaga namang sobra-sobra ang ninamnam. Pero maraming nagsasabi daw, masama daw ang munggo. Well, Star Nation, hindi po masama ang munggo, ha? Sa katunayan, mayaman ito, ha, sa protina, fiber, sa iron, at iba pa pong nutrients na maganda ho para sa ating katawan, ha? Ang kaganda pa dyan, Star Nation, talagang pwede kang ano, pwede lang, kumbaga, pwede kang, pwede mo siyang kainin kahit hindi Biyernes. Pero ang magiging problema lang, Star Nation, siguro, kapag nasobrahan ang kanin. O kung mayroon kang gout. Di ba? Pinapayuan ng Dr. Star Nation na kung ikaw may gout, nililimitahan ang pagkain ng mga pagkain na may tinatawag na purines. Di ba? Na talaga namang makaka-apekto ito sa ating kalusugan. Kaya sa mga Star Nation natin, kung ikaw ay merong gout, diba? Pinapayuan ng mga doktor na kailangan ni kumain lang in moderation, ha? Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Kaya kung ikaw ay meron kang purines, ito'y dahil maaari itong magpataas ng uric acid sa ilang tao kapag ikaw ay kakain na merong purines. Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Dahil mataas din ito sa fiber, pwede rin magdulot ito ng kabag kung bigla kang kakain nang marami. Kaya kainin ito, Star Nation, na sa tamang dami lang at samahan ng maraming gulay para mas balanse ang pagkain. O huwag din sisihin agad ang munggo, ha? Kapag sumakit ang kasukasuhan mo, minsan, mas madalas pang sospek ang sobrang pulutan at inuman. Kaya huwag mo sisihin ang munggo mo, yung pagkain ng munggo kapag sumasakit ang kasukasuhan mo, ha? At syempre, magandang Star noon din sa mga Star Nation natin na nagluluto ng kanilang pagkain na kung saan mas marami pang sabaw kaysa sa sahog. Lalo na kapag marami kayo sa pamilya. Nako, been there, done that. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin yan. Kaya ngayon, nasanay na ako. Kahit na onti lang yung sabaw, dinadamihan ko na. Kasi baka maraming bumisita sa bahay. At least ready ka. Diba? Kaya sa mga Star Nation natin, okay lang maraming sabaw. Basta, make sure nyo malasa pa din. Anyway, my Star Nation, nag-alas 12 tayo nakatangalian. Sa mga kumakain ngayon ng kanilang nilulutong ulam, mas maganda yan. At tayo na po yung mga Star Nation natin na nagdadala ng kanilang ulam para sa kanilang mga chikiting bagets. May mga ganyan eh. Kapag malapit lang yung bahay sa eskwela ng yung kanilang mga junakis, dinadala na lang nila ng baon. Ang ganda pa niyan, mainit pa. At makikita pa nila kung kumakain o hindi. Anyway, my Star Nation, dire-diretso ang ating matugtugan sa ating programa Star Hits Express. Kasama kapiling ang inyong Happy Man Every Day at yung kapartner sa tawanan ng DJ na Heart of Sa Hangable Pa at Yummy Pa. Rah! Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game.
2: Yabba-dabba-doo!
0: Dito pa rin po yan sa inyong impilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras sa buka Bluha ng Pilipinas, 33 star minuto na makalipas sa alas 11:33 in the morning.
3: Star FM.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
4: Syngenta, bringing plant potentials for life.
5: Pure Gold, always panalo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
7: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
8: Kapit bahay.
9: Hi, Mare.
7: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
8: Kapit ka diyan.
7: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
8: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
4: Syngenta, bringing plant potentials for life.
5: Pure Gold, always panalo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
10: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
4: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
5: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.

0: There you have it, December Avenue, Saksi ang Langit, dito pa rin po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you!
1: The one and only, Antonio Lambada!
0: And syempre, Star Nation, hanggang dito na lamang po ang ating programa Star Hits Express. Pero huwag kayong mag-alala, Star Nation, ha, dahil muli tayo magkakardigan. Oy, balik tayo, regular programming bukas. Pakinggan niyo po ako bukas sa madaling araw, ha, alas 4 madaling araw hanggang alas 12 na katanghalian. Oy, marami-marami salamat kina Star DJ Kimmy Cora at Star DJ German Bolero sa paghalili sa atin. Alright? At syempre, Star Nation, tabayanan niyo po, ha. Maya-maya po, alas 2 ng hapon, ibibigay po namin sa inyo lahat-lahat ang ating special coverage sa nagpapatuloy pa rin pong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tumutok lamang po kayo sa ating mga programa ng Star FM. Kayo din ho sa ating Facebook page. Anyway, my way, Star Nation, hanggang dito na lamang po niyo ng code. Shoutout mo na ang inyong Happy Man Every Day. Yung kapartner sa Tawanan, ang DJ na Heart of sa Hagbulpa at Yummy Pa. Right! Muli tayo magkarinigan, Star Nation. Bukas ulit, ha? Pero baka mamaya magkarinigan tayo. Check natin, ha? Pero ang tabiaran, pagpatak na last 12 na katanginian para kompletos recados ang ating lunchtime. Ihatid po sa ating mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa ng Bombo Network News Noontime Edition live sa Bombo News Center Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila o din naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo!
0: Kaya mo din ang nakatutok, Star Nation. Dito pa rin sa inyong impilang nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Happy lunchtime, Star Nation!

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Bas! Paradyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Sa ating mga headlines, magbabawal na magsalita ng makakasira sa impeachment court at sa mga senator judges kay National Bureau of Investigation Director Matibag, magiging epektibo hanggang matapos ang impeachment trial ay kay Vice dyan sa kaso ni Vice President Sara Duterte ayon sa impeachment court. Samantala, si Assistant Ombudsman Clabano nilinaw na hindi otomatikong convicted sina former House Speaker Martin Romualdez at dating Representative Saldico sa mga reklamong ihahain laban sa kanila, ngunit patuloy na hahawakan ito ng Office of the Ombudsman. Plunder at money laundering complaints iisasama na rin. Abangan mamaya sa ating ulat panahon, low pressure area sa silangan ng Pilipinas na kapasok na sa Philippine Area of Responsibility, posibleng maging ganap na bagyo sa maghapong ito. Tigil pasada, hindi ramdam sa ilang bahagi ng Pilipinas, pero libreng sakay inaalok naman ng mga lokal na pamahalaan sa ilang partikular na lugar. Alamin mamaya ang mga lugar na merong transport strike. At sa ating balita sa iba, yung dagat, 37.5 billion pesos na gastos ng Estados Unidos sa digmaan laban sa Iran na tukoy ayon yan sa defense chip na nakatutok sa naturang usapin. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mismong si dating National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang nagsabing hindi nakipagtulungan itong si Vice President Sara Duterte para naman sa investigasyon kaugnay doon sa umano'y banta sa buhay nito na nagugat naman sa kanyang naging tugon sa banta o ng banta laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Santiago, nananatiling aligasyon lamang ang mga pahayag ng Vice Presidente dahil hindi ito nagbibigay ng anumang impormasyon o tip kung sino ang posibleng nagbanta sa kanyang buhay. Git pa niya, bagamat sinuri ng National Bureau of Investigation ang mga pahayag ni Vice President Duterte, wala umanong sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso hinggil sa umano'y assassination plot, at dagdapa nitong si Santiago, ang tinaguriang Oplan Romanov ay orihinal na babala ni Davao City Mayor Basti Duterte laban sa pamilya Marcos at hindi kay Vice President Sara Duterte. Sa kabilang nito, nanindigan ang prosekusyon na seryoso ang paghawak nila sa mga usapin ng mga pahayag na may kinalaman sa pagbabanta o mga kahalintulad na issue, maging ang issue ng grave threats at betrayal of public trust laban sa Vice Presidente na ngayon ay hinihimay dyan sa impeachment court. Samantala, ginitama ng kampo ni Duterte na naghain sila ng mga testigo upang patunayan ng Oplan Romanov ay isang sabuatan laban sa pamilya Duterte. Bagay na hinihintay naman ng National Bureau of Investigation kung ihaharap sa kanilang tanggapan upang may proseso at ma-assess ang naturang usapin. Ako muna tayo dyan sa impeachment court, mga kabombo, sa mga asahang kaganapan ngayong araw sapagkat itong pagbabawal na magsalita, itong si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag laban sa impeachment court at sa mga senator judges ay epektibo raw hanggang matapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At kaugnay niyan, may balita si Bombo Angelo Aganan.
3: Bombo Dennis, pinaalalahanan nga ng impeachment court si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag kahapon na iwasan ang mga pahayag na maaaring makasira sa kredibilidad ng impeachment court at ng mga senator judges. Ayon kay impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, ang naging admonishment ng presiding officer kay Matibag ay motu proprio, ukusang ipinalabas ng korte at mananatiling epektibo hanggang sa matapos ang impeachment trial sa Vice Presidente. Nilinaw din niyang hindi ito isang gag order kundi paalala lamang na huwag magbigay ng mga pahayag na maaaring magdulot ng pagdududa sa integridad ng impeachment court at ng mga senator judge. Binigyan din niya na kapag hindi sinunod ang naturang babala, maaari itong maging batayan upang hilingin ng sinumang partido o senador na mapatawan ng contempt ang lumabag sa utos ng korte. Gayunman, nilinaw niyang hindi pinagbabawal kay Matibag na ilabas ang resulta ng investigasyon ng NBI sa sandaling matapos ito, basta't ito ay isang patas at tunay na resulta at walang halong personal na opinyon o emosyon. Narito pa rin natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
4: I think hanggang matapos po yung impeachment trial kasi po syempre isa rin pong public personality si Attorney Matibag, pero ang nakinilagay naman po ng presiding officer sa kanyang resolution without prejudice po sa pag-iimbestiga ng NBI ukol po doon. So kung meron na pong resulta yung investigasyon, as a matter of course siguro po, no, talagang ire-report naman ni Attorney Matibag nang walang feelings yung mga findings ng NBI by that time na all the appropriate actions po naman ng mga tao na inimbestigahan na senador can also raise whatever manifestations or objections they will in the Senate legislative body sessions.
3: Samantala, Bumbo Dennis, sinabi rin ni Tunggol na ipapadala na sa Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council at mga banking institution ang mga subpoena kaugnay ng bank at tax records ni Vice President Duterte. Aniya, natapos na ang paghahanda ng mga subpoena at inaasahang maisisilbi ito ngayong araw matapos abuti ng pagtatapos ng oras ng trabaho ang Senate Sergeant at Arms kahapon. Nilinaw din niyang maaaring magsubinte ng compliance sa mga ahensya bago pa ang itinakdang oras o petsa sa Hulyo 30, alas 9 ng umaga. Pinaliwanag din itong goal na ang mga dokumentong manggagaling sa Anti-Money Laundering Council ay unang daraan sa in-camera inspection kung saan titignan muna ng presiding officer ng privado ang mga record upang matiyak na walang mailalantad na sensitibong pamamaraan ng Anti-Money Laundering Council sa pagsasagawa ng mga investigasyon bago ito maibigay sa mga partido. Narito, pakinggan natin muli ang mga naging pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
4: Ito po yung papakita po muna in private yung dokumento na yon. Tapos magtatanong po usually yung hukom o yung presiding officer doon po sa representative ng Anti-Money Laundering Council at tatanungin niya dito ba sa nakalagay na mga report na to, meron bang tayong lalabagin o i-disclose na methodologies o kung paano ninyo ginawa yung inyong investigasyon para hindi naman po in the future mapurnada yung mga gagawin pa nilang investigasyon in other cases po para hindi malaman ng publiko yung mga methodologies na yon.
3: Kasunod na yan, Bombo Dennis, sinabi naman itong goal sa eksklusibong pagtatanong ng Bombo Radio Philippines na nananatiling nasa schedule ang impeachment trial kahit pinaikli ang oras ng pagdinig sa alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ayon kay Tunggol, batay sa isinagawang time in motion study ng unang 7 araw ng paglilitis, sapat ang 5 oras na pagdinig upang makasunod sa target na 90 hanggang 93 trial days. Dagdag pa niya, isa sa mga dahilan ng pagbago nito ay upang mabigyan din ng sapat na oras ang Senado sa pagtatalakay ng mga panukalang batas, budget hearings at iba pang tungkuling legislatibo habang nananatiling naka-schedule ang impeachment proceedings. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines.
5: Ni Angelo po pang Bombo Radio. Attorney, hindi po ba hahaba yung trial days? Kasi nag-resked na po pang 10 a.m. to 3 p.m. Sapat po ba yung 5 hours para matapos po ang ano?
4: Based on the time and motion studies that we have conducted for the last 7 days, we have been consuming around that same number of hours naman when it comes to the hearings. I think that is the siguro maximum the attention span of everyone, including the public, can have on this process. So I think that will be enough to ensure that we will be committed to ensuring na yung 93-day trial dates will be on schedule. And besides, out of the 11 days for Article 4, only 7 or 8 days pa lang yung natatapos. So bukas pang 9th day. So in fairness, meron naman tayong natipid na ilang araw for that.
3: To sa Senado, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, standby din ang ating team dyan sa impeachment court, ano? Sapagkat may pulong balitaan itong panigho ng prosekusyon na aming hihahatid sa inyo maya-maya lamang. Sa dagdag pa natin balita, pinuna ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang umano'y pagpapalawak ng kapangyarihan ng National Bureau of Investigation sa pag-iimbestiga ng mga krimen. Ayon sa kanya, malinaw sa Republic Act No. 10867 na limitado lamang ang saklaw ng National Bureau of Investigation sa mga kasong nakalista sa batas. Gitpa ni Cayetano, tanging Pangulo o Secretary of Justice lamang ang maaaring mag-atas sa National Bureau of Investigation na magsagawa ng imbestigasyon sa ibang krimen. Ngunit iginiit ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na maaari sila na mag-imbestiga ng anumang krimen, motu proprio o yung mga sariling pagkukusa lamang ng kanilang ahensya. Hindi naman sumang-ayon si Cayetano at sinabing taliwas ito sa prinsipyo ng batas na nagsasabing eksklusibo ang enumeration ng mga kaso na sakop ng National Bureau of Investigation at tanging kautusan mula sa nakatataas sa kanila ang maaaring tunguhin ng iba pang investigasyon. Nanindigan naman si Matibag na hindi nililimitahan ang kapangyarihan ng Bureau sa pagtulong at pakikipag-ugnayan sa iba pang investigasyon. Nagpapatuloy naman ang pagtatalo o nagpatuloy naman ang naging pagtatalo ng dalawang opisyal hinggil sa lawak ng kapangyarihan ng investigating body sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, ating balikan ang mga kaganapan sa mistulang diskusyon sa pagitan ni na Senator Judge Alan Peter Cayetano at National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag.
6: Exclusive yung enumeration. Then provided, however, if that the President or Secretary of Justice may direct the NBI to undertake investigation of any crime when public interest so requires. So hindi ba limited ang pwede niyong imbestigahan except that ang DOJ at President ang pwede mag-atas. That's my last question.
7: Yes. Kindly wind up. Witness may answer.
8: Yes. Yung pong ating listahan na yan, tama po, nandiyan dyan. Subalit, hindi naman po sinasabi na nalilimita dyan ang aming pong pag-iimbestiga. Sapagkat malino po ang mandato ng NBI that we are the primary investigating body. Yun lamang nga po, merong mga kaso kung ito po ay bumagsak na sa jurisdiction na limbawa ng PNP na kanilang iniimbestigahan, we can still help and coordinate at the same way na kung kami po ay nag-iimbestiga at ang PNP ay pwede rin pong tumulong
6: well,
8: po sa
6: Director,
8: amin.
6: If that's your interpretation, that goes against what they taught us in law school na pag exclusive yung enumeration, you cannot add. And at the end of the enumeration of Section 5, nakalagay nga dito, however, the President and Secretary of Justice may direct you to undertake investigations of any crime. Why do they have to say any crime if you can do it any crime? If you can investigate any crime?
2: Bagi pa yan mga kabombo ng mga pahayag o palitan ng salita nitong sina Senator Judge Alan Peter Cayetano at National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Sa puntong ito, tunguhin natin ang panigho ng Senate Impeachment Court at nariyan ang defense team Meron ho silang paglilinaw na wala daw masamang intensyon sa pagbanggit dun sa asawa ni Director Matibag na si Representative Ann Matibag. Kredibilidad at posibleng bias lamang ang sinusuri kaugnay ng naturang mga pahayag. May update mula dyan sa Senado si Bombo Jaira Hanggayo.
9: Yes, si Bombo Dennis, nilinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte na wala silang intensyong makainsulto nang banggitin nila ang asawa nito ni National Bureau of Investigation Director Melvin Batibag sa isinagawang cross-examination sa impeachment trial. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, bahagi lamang ito ng kanilang tungkulin bilang depensa upang subukin ang kredibilidad at posibleng bias na testigo ng prosecution. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
10: Ano, we meant no offense and I hope none was taken by Director Matibag with respect that, except that syempre sa cross-examination, you really have to test not just the credibility but also bias. No, that's why kanina kung narinig nyo, pag nag-object our yung sagot namin dun sa objection, it goes into bias. Diba? So we have to check kung ang bawat testigo ay biased. Diba? Hindi ka. And on the part of the prosecution, pag kami naman yung nag-represent ng aming witness, I'm sure isa rin yan sa mga titignan nila kung may bias yung aming mga witnesses. I don't want to say we were able to prove that or not. I think it's really for the appreciation. And also, I don't want to say that in fairness na rin to Director Matibag. So we will just leave it up to the impeachment court to take what they got from that.
9: Nang tanungin naman kung napatunayan ba nila ang umano'y bias ni Director Matibag, sinabi ni Poa na ipaubayan na lamang ito sa pagpapasya ng mga senator judges. Anya, hindi niya sasabihin nagdagumpay o nabigo ang depensa dahil magiging self-serving umano lamang ang anumang pahayag nila at ang impeachment court ang siyang magpapasya batay sa mga lumabas na mga pagdinig. Sa cross-examination na nangyari kahapon, tinanong ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan si Director Matibag tungkol sa posibleng conflict of interest tapos aminin ng National Bureau of Investigation Chief ng kanyang asawa na si Laguna 1st District Representative Marie Rene Ann Matibag ay isa sa mga lumagda sa House Resolution Number 989 na nagsusulong yan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang pagdinig. Mismo si Matibag na ang nagsabi na alam niya ang gustong puntahan itong depensa. Narito, pakinggan natin ang naging kaganapan kahapon.
8: In order to save time and the questioning of the defense counsel, I think he's going to the position if my wife endorses the article of impeachment so that we save time and it's on record, it's a matter of public notice. Yes, my wife is one of the endorsers of the impeachment.
7: Duly noted, counsel, move on.
11: All right, thank you for that admission, Director Matibag.
9: Michael Poa na nasiyahan ang depensa sa naging takbo ng unang bahagi ng cross-examination dahil naabot umano nila ang kanilang mga layunin. Gayunman, iginiit niyang hindi pa tapos ang kanilang pagtatanong at may iba pa silang mga puntong inaasang mailalahad sa pagpapatuloy ng pagdinig ngayong araw. Narito pa ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
10: Syempre ayoko namang sabihin na naging okay kami dahil that's parang tinataas natin yung sarili nating bangko, but at least for this first half of the cross-examination, we were able to again meet our targets, so masaya naman kami sa nangyari, but definitely hindi pa tayo tapos, so itutuloy pa natin and we'll see how things go. Meron tayong mga hindi pa nailabas, so hopefully mailabas natin lahat tomorrow.
9: Ginapahayag ni Attorney Michael Poa. Live mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jaira Hanggayo and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
12: Ano ang una mong inaral sa kolehiyo?
2: Mga kabombo, mga Kastar Nation, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Narito pa ang mga karagdagang balita natin. Nilinaw ni Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert, na bahagi ng standard operating procedure ang pag-uusap ng abogado at testigo bago pa man ang paglilitis. Layunin ito na malaman ng abogado ang nilalaman ng testimonya at ang dahilan ng kanyang pagharap sa korte o ng testigo sa korte. Ginawa ni Cayos ang naturang pahayag matapos na aminin ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na nakipag-usap siya sa panig ng prosekusyon. Ayon kay Cayos, normal at lehitimo ang ganitong proseso para sa panahon ng paglilitis. Samantala, binigyang din ng naturang abogado na walang kinalaman ng survey na naglitawan sa bintang kay Vice President Sara Duterte. Anya, ang mga aligasyon laban sa pangalawang pangulo ay dapat suriin bilang impeachable offense at hindi batay sa opinyon ng publiko. Patuloy na nagiging sentro ng usapin ang legal na proseso sa gitna na rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Abangan ho mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation, mga karagdagan report ng ating news team. Lalo na ho dyan sa panig ng prosekusyon, kaugnay dun sa mga inaantabayanan na mga update at kung ano ang kanilang plano ngayong pagharap muli nitong si Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation bilang kanilang testigo sa ika-apat na artikulo ng Articles of Impeachment. Dugo muna tayo dyan sa tinutukang kaganapan ng ating pong reporter. Itong si Assistant Ombudsman Clabano ay may paglilinaw na hindi raw otomatiko na convicted na agad. Itong sina former House Speaker Romualdez at former Representative Saldico kaugnay doon sa mga reklamong inihahain laban sa kanila. Plunder at money laundering na mga reklamo ay isasampa na. Mga kabombo, maki-update tayo kay Bombo Grant Hilario.
13: Inanunsyo ng Office of the Ombudsman na nakatakdang ihain na nila ang mga reklamong kriminal laban kay former House of Representatives Speaker Martin Romualdez, former Acobicol Party Representative Saldico at iba pa. Ayon kay Assistant Ombudsman Attorney Mico F. Clabano, kanilang ihahain na ang reklamong plunder sa ilalim ng Republic Act No. 7080 laban sa mga nabanggit. Bukod pa dito'y plano ding ihain na ng tanod bayan ang reklamong paglabag sa Anti-Money Laundering Act laban sa dating House Speaker at mga kapwa-respondents. Ito anyay matapos ang ikinasang malalimang investigasyon ng Ombudsman kung kaya't plano na nitong ihain ang mga reklamo para sa pagsasagawa ng preliminary investigation.
14: After a thorough and painstaking investigation, the Office of the Ombudsman is set to file two separate complaints for preliminary investigation against former House Speaker Martin Romualdez, Mr. Elizaldico, and several others, one for plunder under Republic Act No. 7080 and another for violation of the Anti-Money Laundering Act as amended.
13: Kaugnay ang paghahain ng magkakahiwalay na reklamo sa pagkakasangkot ng opisyal sa maanumalyang flood control projects. Paglilinaw naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ng reklamo ay hindi nangangahulugang otomatikong may sala na agad ang mga respondents. Get niya'y reklamo pa lamang ito at hindi isang formal na kaso sapagkat tutukuyin pa ng prosekusyon kung sapat ba ang mga ebidensya para ito'y iakyat ng tuluyan sa kaukulang korte.
14: Let me be precise about what this announcement means and what it does not mean. A complaint for preliminary investigation is not a conviction. It is not, at this stage, a formal charge before a court. It is the office's determination that the evidence gathered is substantial enough to warrant a full and formal inquiry into whether or not the case should be filed in court.
13: Pagtitiyak ng Office of the Ombudsman na kanilang bibigyan ng pagkakataon si dating House Speaker Martin Romualdez at mga kapwa-respondents para sagutin ang mga aligasyon at ibahagi ang kanilang depensa.
14: Every respondent will be given the opportunity to answer. The presumption of innocence stands, as it must, unless and until proven otherwise in the proper forum. At this point, we will ask the respondents, including former Speaker of the House, Martin Romualdez, to answer the allegations contained in the complaint and put forth his defense.
13: Inaasahan sa oras na makapagsumite na ang mga respondents ng kanikinalang salaysay o depensa ay magiging submitted for resolution na ang mga reklamo. Sa ilalabas na resolusyon ng panel of prosecutors ay malalaman kung ang mga ito ay karapat-dapat ng maisampas sa korte laban kina former House Speaker Romualdez, former Representative Saldico at iba pa.
15: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Oras sa atin mga kabombo at mga Kastar Nation, 24 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. At tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita sa Bombo Network News. Nagpasok ng not guilty plea. Ito si Senator Rodante Marcoleta at ang kanyang mga kapwa-akusado sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 sa Sandigan Bayan. Kabilang ho sa mga akusado nga, itong si Rodante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor. Pati na yung dalawang negosyante na sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray na umano'y nagbigay ng kabuang 75 million pesos na donasyon para sa kampanya ni Marcoleta noong taong 2025. Yun nga lang ay hindi ito idiniklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at ganun din sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures. Ayon sa prosekusyon, hindi idiniklara ni Marcoleta ang nasabing halaga sa kanyang record ng kontribusyong natanggap at pati na sa kanyang yaman na inilabas para naman sa tanggapan ng ombudsman. Samantala, naantala ang arraignment nito si Marcoleta dahil naman sa kanyang pending motion to quash na hindi na raw itutuloy habang nananatili siya sa New Quezon City Jail matapos namang mailipat mula sa Philippine National Police General Hospital. Bagamat na-diagnose mga kabombo ang hypertension at yung kanyang iba pang nararamdaman, ay minabuti ng University of the Philippines Philippine General Hospital na ideklara na fit for trial itong si Marcoleta dahil hindi naman umano ganun kaseryoso ang kanyang kalagayan. Nakatakda ang pre-trial para naman sa kasong pandarambong sa 10 ng Agosto ng taong kasalukuyan. Ito yung arraignment para sa Presidential Decree 46 charges sa darating naman na 22, ngunit may mga adjustment na ipinairal ang Sandigan Bayan dahil sa ilang konsiderasyon. Ang kaso nito mga kabombo ay inaasahan na magiging mahalagang president sa pagpapatupad ng batas laban sa katiwalian at hindi tamang paggamit ng campaign funds dito sa ating mga politiko sa ating bansa. Sa karagdagan pa nating mga balita, kuha muna tayo ng update dito sa tanggapan ng Commission on Elections. Meron din humpahayag kasi ang poll body dito kay Vice President Sara Duterte maaari daw tumakbo sa 2028 elections hanggat walang final conviction dyan sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kung sakasakali na abutin daw ho ng halalan, po pwedeng tumakbo ang Vice Presidente kahit may ongoing na impeachment trial. Ang poll body ay bukas naman sa paano kalang higpitan ang paghahain ng Certificate of Candidacy. Kasunod yan ang mga panawagan katulad ng sinabi ni Ombudsman Remulla. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner.
16: Maaari pa rin tumakbo sa 2028 national elections si Vice President Sara Duterte hanggat wala pang pinal at hindi na maaaring iapilang hatol ng pagkakasala sa isang kasong kriminal. Ito ang nilinaw ng Commission on Elections. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, ang sinumang nais kumandidato mula sa pagkapangulo hanggang sa pinakamababang posisyon sa pamahalaan ay maaari pa ring magsumite ng kandidatura hanggat walang final judgment of conviction laban sa kanya. Ipinaliwanag din niya na ministerial duty ng poll body ang pagtanggap ng Certificate of Candidacy at hindi maaaring agad na pigilan ng isang naghahain ng kandidatura. Anya, saka lamang madidinig ang usapin kung may mga maghahain ng petition for disqualification o kung kikilos ang Commission on Elections sa pamamagitan ng motu proprio. Kung ninyan, pakinggan natin ang tinig ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia.
17: Ito lang po maliwanag. Kahit sino po ang tumatakbo, ano man po ang posisyon mula presidente hanggang kahuli-huli ang barangay kagawad, hanggat walang pinal na judgment of conviction sa isang kasong kriminal ay nakakatakbo. Yung ang tinanggal o tinanggal halimbawa ng Kongreso bilang isang kongresista ay pwede makatakbo dahil hindi naman siya criminal case. Yung criminal kahit kayo ay na-convict ng mababang korte, hanggat nakaapila ang kaso at hindi ito nagiging penal, ay pwede pong makatakbo ang naturang kandidato. Hindi po kayang pigilan ni COMELEC yung mga gusto mag-file pa rin ang mga kaso ng disqualification or cancellation of candidacy. Pero as far as the COMELEC is concerned, ang duty po namin ay ministerial sa pagtanggap ng certificates of candidacy.
16: Kaugnay pa nito, inatasan na ng Komisyon ng Law Department na pag-aralan ang mungkahi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na higpitan ang requirements sa paghahain ng Certificate of Candidacy. Ayon kay Garcia, pinagpapasa na niya ng legal opinion ang kanilang Law Department kaugnay sa panukalang isama sa Certificate of Candidacy ang isang sinumpang salaysay na nagsasabing walang conflict of interest ang isang kandidato. Sinabi ni Garcia na bukas ang poll body na pag-aralan ng mungkahi dahil hindi naman ito nagdaragdag ng qualifications sa mga kandidato at wala rin silang nakikitang paglabag sa konstitusyon. Nauna nang sinabi ni Remulla na kung magiging bahagi kasi ng Certificate of Candidacy ang naturang deklarasyon, dapat ma-disqualify ang sinumang mapapatunayang nagsinungaling sa kanilang isinumiting impormasyon. Samantala, ipinaalala rin ng Commission on Elections na simula sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections ay kinakailangan ng maglagay ng birth certificate sa paghahain ng Certificate of Candidacy upang maiwasan nga ang mga kaso ng mga maling representation at mga issue sa qualification ng isang kandidato. Muli, ang tinig ni Commission on Elections, Chairman George Erwin Garcia.
17: Po natin itong sinangguni sa Law Department ng Komisyon. Pinapagawa na po natin sila ng komento at hanggang bukas maisusubmit ito sa atin. Initially, bilang isang abogado at isang nag-practice ng eleksyon, ang aking naging pagtanggap dito ay para sa amin ay magandang proposal yon. Hindi naman yung dagdag na kwalifikasyon. Wala naman kami sinasabing porket ayaw mo manumpa dyan, hindi namin tatanggapin ang COC. Pwede namin idagdag yon sa isa sa pinapanumpaan ng ating mga kandidato. May mga enumeration kasi doon sa COC, sa Certificates of Candidacy, na panunumpaan ng kandidato, lalo-lalo sa 2020. Wala namang masama na dapat wala kang conflict of interest sapagkat yon ay nakalagay mismo sa saligang batas.
16: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: Bombo International News!
2: Umaabot mga kabombo sa $37.5 billion ang nagastos ng Estados Unidos sa kasalukuyang digmaan laban sa Iran, ayon yan sa Defense Secretary na si Pete Hegseth. Kaugnay nito ay humingi ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump ng karagdagan na $87.6 billion kung saan ay $67 billion ay para sa operasyon sa Middle East upang mapunan ang mga kakulangan doon sa bala, kagamitan at pampasweldo na rin doon sa kanilang mga sundalo. Sa kanyang unang pagharap sa Capitol Hill mula nang magsimula ang gyera dyan sa bahagi ng Iran para sa pagtalakay ng pondo ng Pentagon, yan ay sa susunod na fiscal year na antala ng apat na pagkakataon sa loob lamang ng 3 minuto ang talumpati nitong si Hegseth na laman sa mga sumisigaw na demonstrador. Kabilang sa mga isinisigaw na mga rallyista ay yung stop bombing our children in Iran at yung Palestine. Pati na yung pagtawag na illegal ang mga hakbang umano ng gobyerno ng Estados Unidos. Pansamantalang itinigil ni Senate Appropriations Committee Chairperson Susan Collins ang pagdinig. Yan ay upang bigyang daan ng Capitol Police na ilabas at i-escort yung mga anti-war protesters na nasa loob ng nasabing silid. Bukod naman sa mga rallyista, nakatanggap din ito si Hegseth ng matinding patutsada mula sa mga senador tulad ni Senator Patty Murray na nagbababala na ang mga sigalot ay maaari naman na maging isang panghabang buhay na digmaan na unti-unting mawawala ng suporta mula sa publiko dahil naman sa malala na epekto ng gera sa gitnang silangan.
18: The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy.
19: Gamitin din ang natural light sa umaga, sa halip na magbukas agad ng ilaw.
20: Maliit na akbang, pero malaking ambag ito sa energy conservation at sa pagbawas ng electric bill.
18: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Bombo Weather Update!
2: Nakapasok na mga kabombo, mga Kastar Nation, sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang isang low pressure area. Ito ay inaasahan na magiging ganap na bagyo anumang oras mula ngayon. At kung sakali na magiging ganap ng bagyo, tatawagin ho naman ito sa pangalang Quiapo. Hindi po letter Q na Quiapo, kundi letter K. At ito ay inaasahan na patuloy na lalapit sa kalupaan ng Pilipinas. Nitong nakalipas ng mga oras lamang, ang naturang namumuong sama ng panahon ay nasa layong 1,015 kilometro sa silangan, timog silangan ng Luzon. At ito ay posibleng mag-develop bilang isang tropical depression sa loob ng mga susunod na oras. Binabalaan naman ang mga residente na nasa silangan at kanlurang bahagi ng bansa na maging alerto sa mga pag-ulan. Ang mga nasa silangang parte ay maaaring abutin ng outer rain band ng naturang sama ng panahon. Habang yung mga nasa western section ng Pilipinas ay maaari namang maapektuhan ng habagat na hahataki ng naturang sama ng panahon sakali na ito'y mag-develop bilang isang tropical depression. Walang gaanong paglakas na inaasahan hinggil dito sa naturang bagyo at ang projection ay pataas ang magiging direksyon ng naturang bagyo kung sakasakali na ito ay ganap na magiging isang tropical depression sa loob ng maghapong ito. Samantala, sa karagdagan pang mga balita, may kinalaman pa rin sa ating panahon. Lumilitaw na mga kabombo yung putik dyan sa Angat Dam, bahagi po ng reservoir, dahil sa patuloy na pagbaba ng antas ng tubig. Kahit kasi may mga nangyayaring pag-ulan, hindi naman ito natatapat dyan sa may bahagi ng reservoir, kaya tuloy pa rin ang pagbagsak ng level ng tubig. Ayon nga kay Elmer Caringal ng Hydrometeorology Division ng Department of Science and Technology, ay kanila itong inoobserbahan. Sa kasalukuyan ay nasa 152 meters mahigit na lamang ang antas ng tubig sa dam na dati ay umaabot sa 180 meters. Hindi naging sapat ang mga pag-ulan na naitala nitong mga nakalipas na araw upang makarecover ang naturang dam. Itong dam na pinag-uusapan mga kabombo ang pinangkukunan ng supply patungo sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Umaasa naman ang ahensya na makakatulong ang binabantayang low pressure area na maghahatid ng mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Luzon at maging sa mga karatig na isla. At layunin ng pagdaragdag ng supply ng tubig dyan sa Angat Dam. At kung sakasakali ay iniisip din at ikinukonsidera ang iba pang mga hakbang. Samantala, nagpatupad na rin ng water rescheduling o scheduling ang dalawang water concessionaire. Yan ay para sa mga consumers sa Metro Manila. Patuloy na binabantayan ng mga eksperto ang sitwasyon upang maiwasan ang mas matinding kakulangan sa supply ng tubig. Sa iba pang balita, mga kabombo at mga Kastar Nation, kung napapansin ho ninyo, mas madalang ang bilang ng mga bumabiyaheng sasakyan sa ilang mga lugar, pero yung ibang parte ng ating bansa, tuloy-tuloy naman itong daloy ng biyahe ng mga public utility jeepney. Pero dalawang araw ho kasi yung transport strike na inilunsad ng grupong Manibela. At layunin daw na iparating sa pamahalaan ang patuloy na concerns ng mga tsuper kaugnay doon sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Cindy Grida.
21: Bombo Dennis, naglunsad nga ng dalawang araw na transport strike o tigil pasada ang grupong Manibela simula ngayong araw, Hulyo 22 hanggang Hulyo 23, kasama pang ilang mga driver ng Transport Network Vehicle Service o TNVS at mga motorcycle taxi rider. Inihayag ni Manibela Chairperson Marvel Mar Valbuena na layunin ng kanilang hakbang na iparating kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bago ang kanyang State of the Nation Address o SONA, ang matinding paghihirap ng mga tsuper na patuloy na nalulugi dahil sa mababang kita at sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng langis dala ng tensyon sa Middle East. Iginiit ng grupo na dapat ituring na prioridad ng pamahalaan ang usaping ito dahil ang mga ordinaryong Pilipino at manggagawa ng sektor ng transportasyon umano ang direktang pinaka naaapektuhan. Inilahad din ng grupo na bagamat batid nilang nakadepende ang Pilipinas sa imported na langis, mahirap maunawaan umanong nagagawa ng mga karating bansa na kontrolin at pamahalaan ang epekto nito sa kanilang ekonomiya. Isang bagay na tila ay salungat umano sa nangyayari sa bansa. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin ang bahagi ng naging pahayag ni Manibela Chairperson Mar Valbuena.
1: Gusto naming marinig sa ating mahal na Pangulo, ano ba ang plano ko? Ano ba ang plano ninyo? Ito sa walang habas, kapag sirip ng mga produktong petrolyo, oo, dependent tayo sa ibang bansa. Kapag angkat ng mga produktong petrolyo, pero bakit tayo lang ang tinatamaan ng ganito pataas na presyo ng mga produktong petrolyo? At ibang bansa, ang mga kapitbahay nating bansa, nakakasurvive na hindi ganito kataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Bakit? Bakit sila kayang-kaya nilang i-manage yung pagsisip ng mga produktong petrolyo? Bakit dito sa bansa natin hindi kaya?
21: Kasabay ng kanilang protesta ngayong araw at panawagan na pababain sa pwesto si Energy Secretary Sharon Garin, inaasahan ding magtutungo ang grupo sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang maghain ng petisyon kaugnay ng mga hakbang at probisyon na matagal na umanong naantala na kinakailangan ng maaprobahan para sa kapakanan ng mga pasahero at tsuper. Samantala, tumanggi namang lumahok ang ilang tsuper at transport groups sa Tigil Pasada bunsod umano ng pangangailangan bumiyahe upang may panpusto sa kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Bukod dito, iniisip din umano nila ang kapakanan ng mga commuter na tiyak na mahihirapan kapag nagsabay-sabay ang mga sasakyang hindi mamamasada. Bagamat hindi sila lumahok sa transport strike o tigil pasada, iginiit nitong nakikiisa sila sa panawagan ng mga kapwa-tsuper na taas pasahe at konkretong solusyon mula sa pamahalaan para para maresolba ang suliraning ito. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin ang bahagi ng naging pahayag ni Marvin, isang driver.
5: Eh, katulad mo yun, syempre, kailangan din ng mga kababayan natin ang masasakyan. Mahirap din lahat tayo pagkasama din. Siguro, may pagkakataon oras. Saka syempre, kailangan din tayo ng mga tao ngayon. Kaya siguro, kaya bumabiyahe din ngayon.
22: Ano po yung komento po ninyo dun sa hirit po kasi na taas papasahe pero hindi po ibibigay? Yung reason kaya hindi po bumili po sa pamamasada muna yung baka po kumbarangin?
5: Kaya nga, yun. Isa rin yun eh. Siyempre kailangan dapat talaga rin taas dahil lang hirap eh. Kapag taas ng kuto eh, apektado kami dun. Sobrang hirap po kasi tulad yan pag uwi kami, magkano na nauuwi namin dahil doon sa taas ng kuto. Yung ilang ikot namin, para sa gasolina na lang napupunta.
21: Para sa Bombo Network News, this is Bombo Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Oras natin 17 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa atin pong patuloy na pagtutok mamaya dyan sa impeachment trial ay may makakausap po tayo para magbigay sa atin mga karagdagang update mula sa mga nakatutok din ho dyan sa panig ng prosecution o depensa. Maya-maya lamang ho yan, mga kabombo at mga Consternation. Samantala, nag-alok mga kabombo ang Department of Transportation at iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng libreng sakay. Kaugnay ho ito ng tigil pasada ni pinatupad ng grupong Manibela. Sa inilabas na abiso, maaaring mag-avail ang mga commuter ng libreng sakay mula ikapito ng umaga hanggang ikasampu ng umaga at sa hapon naman ay mula ikalima ng hapon hanggang ikawalo ng gabi. At yan ay para sa mga sumusunod na ruta o biyahe ng mga sasakyan. Dito sa Metro Manila, kabilang ho dyan yung Welcome Rotonda patungong Fairview at pati na yung pabalik na biyahe. maging ang area ng Recto to Cubao and vice versa. Nagtahan vice versa at ganun din yung Quiapo Cubao via E. Rodriguez at vice versa. Yung Quiapo to Fairview at pati na yung pabalik na biyahe ay meron din hong libreng sakay. Yung Kalentong to Pasig Palengke at pati na yung pabalik ay meron din hong libreng sakay na maaari nating i-avail mga kabombo. Yung Paranaque Integrated Terminal Exchange patungong Loton at pabalik ay meron din hong libreng pasada. Magtanong lamang ho doon sa mga in-charge dyan sa may karatula ng libreng pasada para makapag-avail ng libreng sakay patungo sa inyong mga destinasyon. Sa puntong ito ng ating balitaan, kagaya ho ng aming ipinapangako kanina, makakadaw pampalad natin sa himpapawid sa pagkakataong ito ang isa sa mga tagapagsalita ng panig ng prosekusyon, si Representative Rene Luisco ng Grupong Kabataan at kapiling dyan si Bombo Jaira Hanggayo. Representative ko and Bombo Jaira, please go ahead.
3: Yes, mga kabobuster nation, ngayon kasama natin isa sa mga spokesperson ng House Prosecution Panel, si Kabataan Party List Representative Rene Co. Pag-usapan natin dito no ang pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una, Representative, maraming salamat po sa pagsama sa amin dito live tayo ngayon sa Bombo Radio Philippines. Unang katanungan po, inaprubahan na ng impeachment board itong Sabina. Sa tingin ba ninyo, paano nito mababago ang takbo ng pagtalakay dito sa hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente?
4: Mas magiging smooth yung daloy sa pag-discuss ng unexplained wealth o DM, ipaliwanag na paglaki ng yaman ni VP Sara Duterte. Yung nakita natin nga na request for access sa tax records, bank records, and AMLC records, ito ay magbibigay ng full picture kung bakit po ba hindi maipaliwanag o bakit may paglaki ng yaman si VP Sara Duterte na hindi po kita as visible and even hindi sapat ang salin sa pagpapaliwanag nito. And may kakulangan din syempre yung mga iba't ibang explanations na ibibigay ni VP Sara. Maasahan natin na kung may mga tanong yung taong bayan, sana po sumalang siya sa impeachment trial tungkol sa Article 2.
3: Now, kung maghain naman ang defense team no, ng any legal challenge, motion, or nag-look forward nga din sila no, sa any legal remedies dito sa Supreme Court, kumpiyansa ba na hindi nito maapektuhan ang momentum ng impeachment trial?
4: Ayaw natin na maapektuhan siya. Ayaw nating madelay. Pero hindi natin may iwasan na kung may pag-akyat sa Korte Suprema sa isang naging desisyon dito sa impeachment court, maaaring maantala yung proceedings dahil ito yung magiging desisyon ng Korte Suprema, either kung it may temporary restraining order na ni-request yung depensa tapos i-grant ito ng Supreme Court. So may bahagi tayo syempre na gustong pakitunguhan. Kaya po ginagawa natin yung buong proseso. Gusto natin binabaybay siya at hindi tayo mag-skip o ano man para hindi umakyat o dumulog sa isang Supreme Court challenge. Pero ang sa atin naman, dahil ginawa natin yun, dapat po hindi maging balakid yung naging proseso, yung pag-request, and then later pag-grant ng request ng subpoena para po sa mga records na to. Ang sabi nga naman po ng ating mga members ng prosecution panel, no, yung mode na in-avail of, which is yung request for subpoena, ito yung constitutional mode. At syempre, the only mode kung paano ma-access tong records na to para kung ano mang tanong ng taong bayan, masagot po natin siya.
3: Ngayon, nasa 9th na araw na tayo sa impeachment trial and last na dito.

0: continuing an open investigation tungkol sa yung sinabi ni VP Sara at ano po yung mga follow-through actions na maaaring naisagawa in connection sa mga salita na yun. Ang gusto naman nating matatakan dito no, sa pagtatapos ng Article 4, ano yung epekto ng mga salita na yun, yung banta na yun, and even yung pagiging national security threat nga ng mga sinasabi ng mga ating pampublikong opisyales sa fitness to rule nila. No? Karampatan ba yung pagkakaroon na punishment of removal from office in because na-impeach, na-convict siya, and yung perpetual disqualification of office, sinasalang po ngayon sa impeachment trial para matatakan natin yung ganong assessment.
1: Bomo Danish, anything to add?
2: Okay, representative ko, magandang tanghali po.
0: Magandang gabi. Ay, okay. Hapon, umaga po.
2: Nais ko lamang po maitanong ano, sapagkat naging laman ng mga usapan sa pagsalang ng mga testigo, lalo na yung ika-apat na artikulo ng impeachment, yung may grave threat at iba pang mga naging pagbabanta, yung usapin po na yun. Do you consider sa panig po ng prosecution for a later time na hilingin din yung pagharap nitong si former National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, knowing na may mga part doon sa salaysay ni Director Matibag na sinasabi niya hindi pa siya ang may jurisdiction noon sa National Bureau of Investigation. Do you consider that or papaan ho yung mga proseso na po pwede naman natin ma-extract yung mga salaysay ni former Director Santiago just for additional information doon po sa nagpapatuloy na pagtalakay dito sa ika-apat na artikulo or si Director Matibag na talaga yung final na sinasabi nating witness for that particular article?
0: Sa ngayon po, standing yung huling witness for Article 4 si NBI Director Attorney Matibag. Pero gusto ko rin pong kunin yung oportunidad na to para siguro magbigay linaw doon sa ano po ba yung kinakargo na ebidensya ng bawat testigo so far. So muli, yung unang sumalang na agent, si NBI agent Kalilong, siya po yung nakapag authenticate essentially no nung video. So may video through a press conference, hindi lang isa pero ilan, na hindi lang simpleng salita yung binitawan ni VP pero kahit mga gestures no, na ang tunguhin ay meron siyang pag-iisip, pagnanais at pagpaplano ng pagpatay ng mga tao, at hindi lang simpleng tao, yun nga po na President, First Lady, former Speaker. And yung second naman po na witness, siya po yung nag-authenticate ng affidavit of investigation. So kung meron pong paunang investigation na ginawa si NBI agent tungkol lang sa ano yung sinabi sa video at ano yung process niya sa paghimay nung video na yon, yung affidavit of investigation naman ang magsabi no, ano yung surrounding context of that video. Kung maalala natin, di ba, yung cross-examination ng defense, nagtanong siya tungkol sa context ng video doon sa NBI agent na ang pinaka-trabaho ay yung pag-authenticate lang ng video. At ang sinabi po ni attorney, yung nag-direct examine, no, si
1: Jeremy Lotto,
0: na improper yung mga tanong kay NBI agent Kalilong dahil yung mga tanong na yun, mas proper na itanong kay NBI Regional Director Attorney Lotok, no, siya pong second witness. At yung ikatlo naman po, yung meat ng kanyang testimony ay hindi lang ito confined doon sa video and yung context ng video na yon. Pero up until now, ay may ongoing investigation. So maybe gusto ko po itong ibigay na context para sabihin kung ano man pong idadagdag na insights ng dating NBI director tungkol sa investigasyon na nagawa na at yung mga affidavits na na-execute in support of the affidavit of investigation, dapat po at nasagot na ni Attorney Lotok yung mga concerns na yon. Ang pinaka dala ni NBI Director Attorney Matibag yung fact na hanggang ngayon hindi pa rin tapos ang investigasyon. No, hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung ginagawa ng NBI dahil hindi pa sarado yung ano yung ibig sabihin ng banta. Hindi, may leads daw sila and

0: up until now ay hindi pa rin sarado na nagkakalap sila ng impormasyon, may mga in-interview, etc. Para po ma-impress sa atin kung gaano kabigat yung nabitawang mga salita.
1: Maraming salamat po, Representative Ko, sa mga impormasyon na yan. Bombojay?
2: Lastly, Representative, no, ngayong papasok na ang trial sa confidential funds kasi magtatapos ng Article 4. Medyo technical na yung pag-uusapan dito. Ano ang pinakamalaking pagbabago na dapat asahan ng ating mga listeners and viewers sa presentasyon ng prosecution?
0: Matama kayo ng maging mas technical dahil mas maraming documentary evidence yung lalabas. And para sa ating mga viewers, dapat kailangang nakatutok tayo doon sa step-by-step process kung saan ilalatag yung ebidensya, ano yung ibig sabihin ng ebidensya na ito, at paano ito dumaambag sa malaking imahe na nabubuo kung paano hindi tamang nagasta yung OVP and DepEd Confidential and Intelligence Funds, na yun na rin naman yung findings ng COA at yun din yung binutbot noong QuadCom and even during the 19th Congress impeachment complaints. So marami po dyan, meron tungkol sa disbursement receipts, sino yung nag-disburse, sino yung recipient, yung context kung paano siya dinisburse. Lahat po yan ay meron pong key details na makakapag-point na may hindi tama sa paggasta. So, maaaring may technicality na maaasahan tayo, pero ang punot dulo naman po, gustong ilatag na hindi lang po isang anomaly yung napapansin sa CIF. Marami po yan. So, kailangan pong umantabay tayo and syempre, katuwang natin yung media, katuwang natin yung mga kasama natin sa community sa pag-interpret at pag-explain kung anong ibig sabihin nito.
2: Mga kabombaster nation, spokesperson, House Prosecution Panel, si Representative Rinico. Balik dyan sa studio, Bombo Dennis.
1: Maraming salamat, Bombo Jai and
2: Representative. Thank you so much, ma'am.
1: Ating natalakay dyan sa impeachment court at of course, yung mga expected within today, mga kabombo. Papatayin ng mga karagdagang balita mula sa atin namang himpilan. Law expert nagpaalala sa Senate Impeachment Court na maging maingat doon sa pagtalakay ng bank at tax records ng Vice Presidente. Bakit kaya? Alamin natin yan sa naging panayam ng Bombo Radio Rojas.
3: Pinayuhan na isa law expert ang mga senator judges ng Senate Impeachment Court na maging maingat sa pagtalakay sa mosyon kaugnay ng pagpapalabas ng sampina para sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Attorney Elena Tantengco Batan, assistant din ng University of San Jose Recoleta School of Law, sinabi nitong mahalagang timbangin ng Impeachment Court ang pangangailangan na ebidensya at ang mga karapatang pinangangalagaan ng batas, kabilang ang karapatan sa privacy at due process. Ayon kay Bata na may kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na magpalabas ng sampina kung ito ay kinakailangan sa paglilitis, subalit dapat matiyak na ang mga dokumentong hinihingi ay may malinaw na kaugnayan sa mga isinampang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ipinaliwanag din ito na hindi dapat maging fishing expedition ang paghingi ng mga record at kailangan may sapat na legal na batayan upang maiwasan ang paglabag sa mga umiiral na batas, kabilang ang bank secrecy law at iba pang regulasyon na may kinalaman sa pagiging confidential ng mga financial records. Dagdag pa ng law expert, mahalagang mapanatili ang balanse sa pagitan ng paghahanap ng katotohanan at pagprotekta sa mga karapatan ng lahat ng panig upang mapanatili ang kredibilidad ng impeachment proceedings.
4: And they came up with a ruling. Yan nga, naging ruling nila is that masampina yung certain peso bank accounts of VP, yung sa husband niya, and other related accounts like the law offices, of which they feel na may have something to do with the charges. But if you will look at the decisions or the resolution ng impeachment court natin, Bambusay, they were very careful, no, sa pagsabi na it does not open doors to any other
3: Mula rito, si Impila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Dali. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
1: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, manatili tayong updated sa mga kaganapan lalo't may paparating na naman hong namumunsama ng panahon at meron din tayong binabantayang malalaking kaganapan kagaya ng impeachment trial. Dapat updated tayo, kaya naman nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa mga lalawigan, masusubaybayan ang ating mga himpilan sa pamamagitan ho ng Bombo Radio at Star FM Stations na inyo pong matututukan dyan sa inyong mga komunidad. Unahin natin sa area po ng Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo naman nasa bahagi ng Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Samantala sa parte ng Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Doon naman sa bahagi ng Capiz, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Sa dako ng Aklan, nariyan po ang Bombo Radio Calibo. At doon naman sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magwakas sa atin pong Bombo Network News, narito ang Horacio Imperata.
5: Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth, the sky and the seas, look kindly on us, your children of the Philippine Islands, our home, now beset with tensions over our West Philippine Sea. We pray to you for peace over the part of our islands and waters. We pray that questions over it may be resolved through justice and respect for people's rights. We pray that no harm be done to our marine creatures and habitat. We pray that our fellow Filipinos protecting our islands and seas be kept from natural and man-made disasters. Loving God, you are a wonderful creator, our generous provider of good things. Send your Holy Spirit of wisdom and understanding to our leaders that they resolve this crisis with courage and the spirit of dialogue. Help us to remain faithful to your word and obedient to your will always. This we ask through Christ our Lord. Amen.
1: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Like mo! Share mo!
7: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
8: Bombo Radio Philippines.
7: Your trusted source of news and information.
9: Basta Radio Bombo.
7: Star FM.
10: The best music station across the nation.
11: Kwelang-kwela ng mga DJs.
10: Ang galing sa information.
7: Fully digitalized. It's all for you.
12: Star FM across the nation.
13: Sa palengke, may swerte.
14: May swerte? Sa palengke?
13: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
15: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
13: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
15: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
16: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
17: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
18: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
17: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
6: Star FM, number 102.7.
19: Basta Star.
20: May chika akes, mga Mary Cakes. Nasa Purview QC Akech, jamming sa Star FM, super good vibes ang peg. Bongga ang mga segments, nakaka-happy pills sa pes kahit hagarda bersosa ang life. Keb sa stress, push lang. Kaya go na, makinig na sa 102.7 Star FM at Spread Love, mga sis!
21: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
22: Star FM!
23: Star FM!
24: Star FM!
25: Star FM! It's all for you!
26: Star FM!
25: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
27: The Philippines number one Star FM.
28: Mga awiting mai in love kayo.
29: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
28: Mga awiting para sa inyo.
25: It's all for you on Star FM.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like share mo.
0: Station oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 18 star minuto na. Makalipas sa kalauna ng hapon. 1:18 in the afternoon. Magandang Star Afternoon, Star Nation. Kamusta naman po ang ating siesta mode? Naway, kayo po'y nakapagpahinga. Dahil yung mga Star Nation natin nasa trabaho ngayon, ha? Na naka-break time. Kung kayo po'y naka-break time, alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Well, napaganda yan, ha? 2 oras ang pahinga. Pero kung ang inyong break time ay 1 oras lang, 12 noon to 1 in the afternoon, may isa lang ibig sabihin yan. Anong pahinihintay natin? Diba? Back to work na. Well, anyway, my best Star Nation, sasamahan ko kayo para naman kahit paano eh. Kahit nakapag tapos na ang inyong siesta mode at back to work na, eh, paparelaxing ko pa rin kayo. Gamit-gamit natin mga tugtugan all the way up to 2 in the afternoon. Yan eh. 1 oras lang tayo muna for now. So I think it's all for you the afternoon dahil bibigyan natin daan mamaya ang ating impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero bago yan, Star Nation, yung mainit na usapin na yan. Siyempre, paparelaxing ko muna kayo gamit ang matugtugan at mapag-uusapan natin all the way up until 2 in the afternoon. Kaya naman, tutok lang. Asama kapiling ang yung Happy Man Every Day at yung kapartner sa tawanan, ang DJ na Heart of sa Hagabal pa at Yami pa. Rawr! Star DJ Antonio Navarra is my name and music is my game. At kayo po yung nakatutok, ito pa rin po yan sa inyong impilang naghahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
4: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
5: Tising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
6: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
7: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez, Rizal.

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Lambo, share mo.
2: Aras-aras Star Nation, Subukabluan ng Pilipinas. 35 star minuto na makalipas ang alauna ng hapon. 1:35 in the afternoon. Hello po sa natin mga Star Nation natin. Kaya pa rin po naikinig sa programang It's All For You in the afternoon. Ngayon po nagmamagandang hapon ng Miyerkules, July 22, 2026. Grabe Star Nation, no? Hello po sa lahat mga rider natin, ha? Naku, ingat-ingat po tayo, ha? E talaga namang grabe yung mga balita mga nagdaan, Star Nation. Patungkol po sa mga motorcycle taxi rider natin, ha? Naku, saan nga, napaulat nga makailan ang kalunos-lunos nga ho, di ba? Na sinapit po ng dalawang motorcycle taxi rider na napas lang nga po ng mga kawatan na nagpanggap na pasahero dyan po sa Caloocan at Cavite. Ang malaking katanungan dyan, ano-ano nga ba yung mga dapat at mga nararapat na gawin upang makaiwas sa mga krimen pagdating po sa lansangan? Ayon nga po sa isang criminal profiling specialist, batay nga sa kanilang obserbasyon, kadalasan po mga motorcycle taxi rider ang mga pinupuntirya po ng mga kawatan, ha? Dahil bukod sa mabilis maibenta ng mga kriminal ang mga motorsiklo, sila rin po yung madalas na bumabiyahe kapag madaling araw. Kung illegal nga na ibebenta ito, umaabot sa 20,000 hanggang 50,000 pesos ho, ha, ang presyo ng mga nakaw na motor. Ito, Star Nation, na para makaiwas ang mga rider natin sa mga kriminal, dapat daw manong tandaan ang code na TAS o tingin, alis, at sumunod. Paisa-isayin natin, Star Nation, na yung T para sa salitang tingin. Observan daw, Star Nation, ang mga pasahero kapag bumaba ito. Tingnan kung may dalang patalim o ice pick. At the same time, manmanan din ang lugar na iyong idadrop off. Letter A naman, Star Nation, yung salitang alis. Kailangan maging handa ang mga rider kapag bababa ang pasahero. At kung may nakitang hawak na patalim, tumakbo na agad para makaiwas. At ang letter S, Star Nation, sumunod. Ngunit kung nahawakan na ng kawatan, ikaw mismo, Star Nation, yung mga rider natin, ha, maiging sumunod na lamang tayo sa ipinagagawa. Dahil at the end of the day, mahalaga pa rin po ang ating buhay. Diba? Ibaba lahat ng gamit. At ang criminal, suspect, mag-focus na siya mismo dun sa gamit. Ito yung chance natin para makatakbo at kung makahingi tayo ng tulong, di ba? At the same time, yung number one, Star Nation, huwag na tayong lumaban pa, lalo na kung meron itong dalang mapanganib na bagay. It's either kutsilyo o baril, di ba? At dinagdag nga na mainam na ibigay na lang ang wallet o cellphone. Actually, hindi lang din mga riders, Star Nation, yung mga store din na mga nagbebenta tuwing madaling araw, di ba? Kasi napaulat din ang nangyari pang hold up sa isang burger stand kung saan pumasok nga mismo yung salarin, ha, sa loob ng stall dyan po sa Pandi, Bulacan. Eto nga, Star Nation, kapag ganyan daw, pinapayo nga ho na ilak ang store at maging handa rin ang mga empleyado na naka-duty sa madaling araw. Kailangan 3 segundo, 'di ba, makapag-desisyon na kapag nandiyan na mismo yung imminent danger. At saka, Star Nation, sa mga meron pong may-ari ng store at nakabukas daw ang inyong tindahan, might as well lagi po natin daw ilock ang mga pintuan. Kasi sa pagkakataon na ito, Star Nation, mahirap na kahit sabihin mong kaya mo manlaban. Mahirap na kapag meron na pong mga patalim o baril ang suspect. Kaya panghuli, Star Nation, makakabuti na sundin natin ang ating instinct o ang kutob. Alam ko naman yung mga manong rider natin, talaga namang panigurado kapag may instinct sila. Kaya di natin masisisi yung mga motorcycle taxi rider bago nila i-accept yung customer, sina-check mo nila kung saan yung kanilang puntahan, saan yung kanilang drop-off, kung saan yung daanan para sigurado. At the same time, Star Nation, mag-ingat din tayo palagi kasi kailangan obserbahan din natin yung mga pasahero. Kaya at the same time, paligid natin saka yung instinct natin. Kaya kailangan sundin natin ito, Star Nation. Ito'y makakatulong din. At kumbaga makakaligtas din tayo sa anumang panganib. Pero ito nga, Star Nation, ayon nga ho kay Romeo Maglunsod, chairperson po ng Motorcycle Taxi Community Alliance, ipinayo nga niya sa mga kapwa motor taxi rider na ibaba ang kanilang mga pasahero sa tamang lokasyon o sa tapat ng bahay, barangay o opisina at maliwanag na lugar upang maiwasan kung may masamang balak ang kanilang naisakay. At ang pinakamaganda dyan, Star Nation, sa mga mararaming tao. Yan lang, Star Nation, yung ating tips sa ating mga motorcycle taxi rider. At syempre sa mga Star Nation natin, natin na bukas yung kanilang store tuwing alanganing oras. Yeah. Oras, Star Nation, subukan buluan ng Pilipinas. 41 star minuto na makalipas ang alauna ng hapon. 1:41 in the afternoon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating matugtugan. Ito pa rin po sa programang It's All For You in the Afternoon ng 102.7 Star FM. It's All For You.
3: Like mo! Share mo!
0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
4: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
7: Mmm! Holiday!
6: Almusalin ng nam.
7: Good morning!
6: Pagtanghalian.
7: Uy, may birthday ba?
6: Tanghalian linam nam. At sa gabi,
7: wow!

0: 102.7 Star
1: FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift pack.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.

0: Suerte sa palengke ng Bomborajo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: It's all for you.
3: 102.7
4: Star FM.
3: 102.7 Star FM. It's all for you.
5: Like Ma. Share Ma.
3: Para sa Star Nation, Subukan Buluwan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 5 minuto na lang ha, bago sumapit alas 2 ng hapon. Star Nation, maya-maya tabayaran nyo po yung ating pong pagbibigay na special coverage patungkol pa rin po sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayon pong araw po ng Miyerkules. Ito po ay ika 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, at 22. Yan. Ikawalo. O, ikawalo pong araw ng impeachment court o impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Sabay-sabay po natin pakinggan yan, Star Nation. Live na live po yan sa Bobo News Center Makati at simulcast nationwide. At para po sa ating audio-video streaming, yan, pwede kayo pumunta po sa ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila o din naman kaya Bombo Radio Philippines. Star Nation, ang tabayanan nyo po sa ilang sadali lamang dahil magsisimula na po ang ating special coverage. Ito pa rin po yan sa inyong impilang naghatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Here's SB19 para po sa atin ang awiting Hanggang sa Uli. Star Nation, magandang hapon.

0: wala rin kalalabasan.
1: Posible po 'yon. Nangyayari po 'yan sa mga kaso po na.
0: So yung nasabi niyo kahapon 3 to 6 months. Pwede rin after 6 months zero. Walang kalalabasan.
1: That is a possibility, pero gaya nga ng sabi ko, because we were able to narrow down the numbers at meron pong strong indication right now, kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya nitong mga taong nakausap na tinitingnan natin, eh dito po namin ibinabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po.
0: So in other words, yung probability, mataas.
1: Mataas po.
0: Anong gaano kataas? Bigyan nyo kami ng more or less lang in siguro your own
1: po
0: opinion.
1: From the scale of 1 to 10, eh, dadudun po tayo ngayon sa 6 to 7 po.
0: 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata.
1: Tama po.
0: Oh. Babalikan ko lang yung statement nyo na nakakausap nyo parati yung na-mention nyo yung Vice President Security Group.
1: Tama. Kasama po yun sa isinama natin na pag-aaral po, pag-imbestigate.
0: Correct. Kasama ba sila sa persons of interest, itong Vice President Security Group?
1: Meron pong...
0: Nabanggit nyo kahapon na... Madali silang tawagin, nandun lahat. No? Kasama ba sila dito sa persons of interest ninyo?
1: Well...
0: Kung pwede nyong sabihin, ha? I know you're investigating... Kung pwede lang sabihin.
1: Actually, meron pong personalidad na kasama doon.
0: Merong kasama doon. But naintindihan ko na itong VP Security Group is also members of the government.
1: Yun nga po yung sinasabi ko that there are, actually, doon po sa aming na-narrow down, there are many uniform which is in active service.
0: Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama?
1: Tama po.
0: So paano, kung pwede silang palitan, paano bantong sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkukontrata?
1: Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Baka po maka-apekto pag nagkaroon po ng mga sudden po nagalawan. So right now, yung tao po nating sinusundan at para madali rin po sa aming pag-monitor and surveillance, mas maigi po na nakapirmis po.
0: Sige. Maraming salamat, Ginong.
1: Salamat
0: Thank
1: po.
0: You, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Pangilinan is recognized for his interjections. Thereafter, Senator Judge Go. Thereafter, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready, sir.
3: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ginoong witness, nabanggit ng ilang testigo bago sa iyon, no, sa si Attorney Lotok, na in so many words, above his pay grade, yung usapin ng interagency coordination. At sabi pa niya, maaring ang direktor mismo, former director or current director, ang makapagsasabi niyan. Nung sinabi niyong merong security threat na national security threat, nakipag-ugnayan ba ang NBI sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para po pag-usapan ito?
1: Meron po kaming tuloy-tuloy na ugnayan.
3: At sino-sino ang mga ahensya o alin dito sa mga ahensya ng pamahalaan ang nakipag-ugnayan kayo?
1: Actually po, sinasabi nga natin, meron po kasing security cluster kung saan po natatalakay yung mga kailangan po pag-usapan. So sa ngayon po, through the Office of the Executive Secretary, meron po akong mga pakikipag-usap dun po sa military units din po natin. If you will not mind, will not mention the exact military unit po.
3: So there have been inter-agency coordination,
1: yes,
3: to assess and to address itong kinukonsideran ninyong national security threat.
1: Totoo po yan. Yes po.
3: Okay. Doon sa usapin ng pag-iimbestigan ninyo naman, nasabi ninyong may narinig kayong mga banta, napanood ninyo. Meron ba kayong na-monitor na nagbanta naman ang ating Pangulo bilang pag-retaliate doon sa nasabing banta ni Vice President?
1: Ibig sabihin po, banta ng Pangulo sa Vice President?
3: Yes. Meron ba kayo na monitor?
1: Wala po.
3: Kung meron man, hypothetically, tama ba yun?
1: Well, kailangan pong ibistigahan din kung mayroon pong ganung banta.
3: In other words, would you consider

0: consider in a hypothetical situation revenge as justified if there is a threat to the president, he decides, he likewise publicly threatens whoever, not necessarily the vice president, whoever.
1: Palagi ko po hindi tama sapagkat hindi naman po ito isang justifying o exempting na circumstance pagka nangyari po yung pagbabanta. Lalong-lalo na po kung mataas na opisyal, hindi po pwedeng maging batayan ang kanyang paghihiganti para magbanta po.
0: So ang paghihiganti, self-defense ba yun?
1: Hindi po.
0: Hindi. In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa iyo.
1: Hindi po.
0: Or kung ikaw ay... when is it allowed? When is self-defense a valid, how do you call it, assertion to allow for non-liability for a crime? Kailan?
1: Nakabalangkas po yan sa revised penal code, kaya lang hindi ko po kabisado. Pero kung meron po talagang yung talaga actual na ang isa pong malinaw, inangyayari na, at kailangan mo iligtas ang buhay, karangalan at property po ng ibang tao at lalong-lalo ng mga kamag-anak mo or kaibigan, eh doon po pumapasok yung self-defense na valid. May mga ano po siya, elemento.
0: So just to wrap up, so ang banta ng Pangulo, hypothetically, ay hindi tama.
1: Hindi po tama. Yan po ay magbabiolate kung hindi man po sa batas na umiiral na kodigo penal, eh doon po sa konstitusyon bilang isang pangulo ka, eh meron ka pong katungkulan na igalang ang batas, igalang ang konstitusyon at maging parehas po sa ibang tao po.
0: Okay. Maraming salamat. Thank you, Mr.
2: Thank you, Senator Judge Pangilinan, for the information of Senator Judge Lapid. And those who might be interested, the name of the bell ringer is Annika. For easy reference, in case... there are future reminders or complaints. Who is next? Senator Judge Go is recognized. You may proceed, sir, when you're ready, and you have 2 minutes, sir.
3: Salamat, Mr. Presiding Officer. I just want to put it on record, no? Given that the incident with the sheriff in July 2011 was discussed in detail during the cross-examination of the defense earlier. Just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that these are matters of fact and based on personal knowledge. Since nabanggit po at ipinakita po kahapon, huwag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Since, kasama na sir? Since nabanggit at ipinakita po kahapon ang insidente noong July 2011 involving the Vice President, then Mayor Sara Duterte, and a sheriff, I would like to examine the relevance and context of this incident in determining the pattern of behavior of the Vice President. May I ask the NBI Director, would you agree that determining the context of actions of individuals is important to have a fair and impartial investigations?
1: Yun po yung kasama doon, yung historical behavior to establish a pattern of violence.
3: Okay. Are you aware na may... alam nyo ba yung konteksto at dahilan kung bakit nagawa ni then-Mayor Sara Duterte yun? And are you aware na may demolition noong panahong yun involving 217 families who were facing eviction?
1: Tama po, ang pagkakalam ko po, si Sheriff Abe ay dala-dala ang isang legal and valid order of demolition at gusto niyang ipatupad po yung demolition bilang pagganap po sa kanyang tungkulin po.
3: A simple search online would provide further details. No? Nagalit po si then-Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa Sheriff na kung pwede bang ipostpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan, walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then sabi ko nga kanina, no, it was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then, Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceeding. Alam niyo ba ito?
1: Well, it was informed po kanina nung sinasabi yan.
3: Alam niyo bang 31 po yung namatay nung panahon yun?
1: Yun po, nalaman ko po kanina.
3: Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay. Kasama niya yung anak niya, si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods. At marami pong namatay, no? 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung pag demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Actually, sa totoo lamang po, since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers, ay huwag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan nyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Yun lamang po. Ubus na yung thank oras you. Ko. Last 2 minutes na po.
2: Thank you, thank you Mr. President.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Salamat po. Tapos na ba yung oras ko?
2: Sabi ni Annika, tapos na daw.
3: Pagtabla yun sa basketball po, pagtabla sa last 2 minutes. May extension na 5 minutes po. Thank you, second round.
2: Thank you, Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes as well.
4: Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nabanggit po kanina ang political speech at pag-express ng dissent sa gobyerno. Bilang abogado at public servant, kailan po sa tingin ninyo lumalampas sa kritisismo at nagiging national security concern?
1: Ang isa pong kritisismo ay lumalagpas na sa yung kalayaan magsalita kung meron na po tayong na nalalagpasan at nababailate na batas at lalong-lalo na po kung ito ay maghahantong sa kaguluhan at makukumpromiso po ang ating national security. If our national security will be under attack, malaki po itong problema.
4: So, kung may kritisismo, pero meron din pong potential na lumikha ng kaguluhan o gawing insecure ang national security, lumalampas na po sa kritisismo, nagiging concern of national security ayon sa tingin po ninyo.
1: Tama po, binabantayan na po natin yan ng masusi at mas malapit na pagbabantay.
4: Alright, salamat po. Ibang paksa naman po, Mr. Witness. Sa lahat po ba ng sitwasyon kung saan nag-iba ang testimonya ng isang witness, masasabi po bang wala ng katotohanan yung pahayag nila?
1: Ang testimonya po na paiba-iba ay dyan po pumapasok yung intervention ng korte na nakikinig kung anong testimonya ang dapat pakinggan. At titingnan po dyan ano ba ang circumstances, bakit may ganong testimonya, bakit nagbago, at eventually kung ano po yung talagang nilagdaan at kinilala, ay importante po yun.
4: Speaking of yung circumstances, meron po bang mga valid reasons o meron po bang mga dahilan kung bakit nag-iiba ang testimonya sa karanasan at obserbasyon nyo?
1: Marami po. Marami pong may pagbabanta sa buhay ng tumitistigo o sa kanyang pamilya o sa kanyang katatayuan. Maaari din po na dahil may konsiderasyon na pinansyal, ay pwedeng magbagong testimonya. At meron pa po siguro na tinitingnan din kung nabasasakripisyo ang kanyang pagkatao, hindi naman yung banta sa buhay niya, kundi sa pagkakakulong or kung ano man, or meron pong taong gusto pong pagbigyan sa kanyang pagtistigo.
4: So bagamat, syempre naman po naghihigpit ang korte sa mga usapin ng katotohanan at standards ng katotohanan, ay hindi po masasabi sa lahat ng pagkakataon na wala ng katotohanan ang isang testimonya o yun, na
1: tama po
4: hindi
1: yan
4: na totoo ang isang testimonya o bahagi ng isang testimonya.
1: Tama po yan, at lalong-lalo na kung may iba pong ebidensya, whether documentary or testimonial evidence din, eh pwede pong isa-ibangga doon sa testimonyang sinabi para ma-attain po at makita kung kailangang tanggapin o paniwalaan ng testimonyang sinasabi po ng isang tao.
4: At doon po pumapasok yung wisdom ng korte, timbangin ang lahat at subukan pa rin gabayan ang buong proseso na buuin yung buong kwento at totoong kwento mula sa kahit pira-piraso.
1: Tama po yun, yung wisdom, and of course guided po by the law, the letters and the spirit of the law po.
4: Of course. Huling tanong na lamang po, Mr. Witness. Sundan ko yung tanong kanina ni Senate President tungkol sa persons of interest. At ang punto po ninyo, tama po ba na pwedeng persons of interest ang kanyang mga security ni Vice President? Wrapping up, Mr. Presiding Officer, ilan po sa pagkakaalam nyo ang security complement ni Vice President?
1: Hindi ko po ako sigurado sa eksaktong numero, but what I've seen from the news before, it's 750 and it's reduced to 300 plus po.
4: 300 plus ang security complement ni Vice President. Yun po ba ay kinonsidera ng NBI sa pag-characterize ng mga utterances ni VP bilang lampas sa kritisismo at papunta na or ganap na na concern sa national security?
1: Ibabalik ko po ron sa ginamit namin po na 5 standards na ginagamit po ng Secret Service ng Amerika in National Threat Assessment, yung punti tinatawag na Protective Intelligence Threat Assessment Methodology po. Babalik ko po doon, isa po yan sa tinitingnan. Doon po pumapasok yan sa capacity o kapasidad ng tao po na nagsalita ng pagbabanta.
4: Ah, okay. So yung fact na may higit 300 security complement ay iniugnay nyo doon sa isang standard ng capacity.
1: Tama po.
4: Alright. Salamat po, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding
2: Thank you,
4: Officer.
2: Senator Judge Ontiveros. If there are no other senator judges, the chair will have a brief Senator Judge Pia Cayetano is recognized for her interjection. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. I believe this is a continuation of the lady's interjection yesterday. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any loaf variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, 1 Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
5: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
4: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
5: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.

0: habang hinihintay natin yung press conference, balikan lamang natin yung last part ng sinabi kanina ni Senator Chises Cudero doon sa dalawang spokesperson nila, no? Sabi ni Senator Chis, babantayan nila yung magiging statement, magiging pahayag ng mga spokesperson, Senator Nipoa and yung attorney ng House Prosecution Panel, no? Sa mga susunod na pagkakataon. Although sa ngayon, sabi niya, okay pa naman yung mga pahayag, pero it may take some toll. Ika nga ni Senator Chis kanina, kapag tumagal-tagal yung trial, ano, Bumbojelo?
1: Tama ka dyan, Bumbo Genesis, ano, kasi matagal na itong iginigiit ni Presiding Officer Chis Escudero na din binabawalan o pinapaalalahanan itong magkabilang panig, maging ang mga senator judges natin, na iwasan ang pagsasalita na kaugnay nitong sa impeachment court, lalo na sa merito nitong sa impeachment court. Kaya mabuti't pinaalala ito ng presiding officer ngayon. Lalo na't Bumbo Genesis, itong susunod na artikulo, ano, itong Article 1 o misuse of confidential, umano'y misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education ay malaking usapin din. Kaya't ito nga'y pinaalala na ng ating presiding officer pagkat maaaring makaapekto ang mga statement, ang mga pahayag nitong si Attorney Michael Poe ng Depensa at itong si Attorney Tolosa naman ng prosekusyon sa nagpapatuloy na investigasyon, Bumbo Genesis.
0: Kamusta yung ating mga senator judges, Bumbo Jello, after ng pag-adjourn ng ninth day? Kanina, ilan sa mga nakita natin medyo tumaas ang boses, si Senator Padilla, Senator Tulfo, and at some point si Senator Pia, kasi talagang pinipilit niya na yes or no yung sagot dapat ni Director Matibag. Ano? So, nakitaan mo ng medyo pagtaas ng boses sa mga ito. Kamusta sila?
1: Yes, Bumbo Genesis, nagiging professional naman itong ating mga senator judge, ano, pagkatapos nitong trial, sabay-sabay naman silang nag-exit papuntang executive lounge para doon naman sila magpupulong, mag-uusap-usap, o kaya doon sila ay maaaring itong tinatawag na nilang caucus. So far, Bumbo Genesis, nagiging professional itong ating mga senator judge, though nakikita natin na merong mga concerns sa isa't isa itong mga senator judge natin, ano. Babalikan natin, Bumbo Genesis, nag-raise itong si Senator Rafi Tulfo na bakit umano pag ang majority ang tumatayo at nag-i-interject ay tila ba stricto sa oras pagdating sa kanila, at pagdating naman dito sa mga minority senators, Bumbo Genesis, ay pinapayagan umano na umabot o lumagpas pa sa oras ng kanilang o ibinigay para sa kanilang interjection. At nilinaw naman ito ni Presiding Officer Chis Escudero na wala namang minority at majority dito sa impeachment court, Bumbo Genesis. Pero makikita natin na meron talagang division dito sa ating mga senator judges, Bumbo Genesis.
0: And medyo alarming yung sabi ni Senator Alan Peter Cayetano kanina, no, na sabi niya merong senator judge for the prosecution, senator judge for the defense, ano, kasi ang dapat i-project dito ng Senate Impeachment Court, Bumbo Jello, mga kabumukaster nation, ay dapat maging paatas pa rin, ano. It doesn't matter kung anong mga political affiliation nila, ma-project man lang dapat sana yung kanilang pagiging impartial dito sa kasong ito. Pero sabi nga na kanina, ilang beses ko nang nakita ito, matagal na ako sa pagiging senador, pero meron talagang hindi maiiwasan, mayroon talagang senator judge for the prosecution, may senator judge for the defense. So parang, 'di ba, parang pinapakita yung pwedeng kilingan, no? Parang yan yung leaning or yung punto ni Senator Cayetano kanina.
1: Tama ka dyan, Bumbo Genesis, ano? Magandang usapin yan at isa rin yan sa dapat tutukan ng dito nga sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung maaalala natin, bago mag-convene itong Senado hanggang sa ngayon, nagsimula at sa nagpapatuloy ay palaging iginigiit na base sa rules, base sa konstitusyon, ay dapat itong mga senator judges natin ay maging impartial o walang kinikilingan. At kung matatandaan natin, Bumbo Genesis, na naging Senate President itong si Senator Judge Alan Peter Cayetano, ay lagi niyang iginigiit na dapat maging impartial itong mga senador, dapat hindi sila magpakita na mayroong kinikilingan o mayroong pinapanigan kahit na mga kaalyado nila sa politika. At nang matanggal nga ito bilang Senate President at ito na't nagpapatuloy na ang ating paglilitis, ay makikitaan naman natin na

0: ito nga ang kanyang mga pahayag na tila ba nag-conclude na siya na merong mga senator judges para sa depensa at para sa prosecution. Though naririnig lang naman natin yan sa kanilang panig, Bumbo Genesis, ano, wala naman tayong naririnig na ganyan sa panig naman ng majority senators. At mamaya ay lilinawin natin yan kay impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol kung yan ba ang mga ganyang usapin sa loob ng plenary kung saan din sinasagawa ang paglilitis ay pinapayagan ba ng presiding officer at kung ano ba ang mga maaaring ipataw na maaaring ipataw na punishment sa ganyan, Bombo Genesis, na pagsasalita na tila ba nagpapahiwatig na mayroong pinapanigan o tila ba nagbabato ng aligasyon na mayroong pinapanigan itong ating mga senator judges, Bombo Genesis.
1: Okay, one last point na lang, Bombo Jello, no, bago tayo, by the way, sa mga listeners, mga viewers natin, mga kabombo, babalik humuli tayo sa ating pong regular newscast mamayang alas 6 po ng gabi, ang Bombo Network News Evening Edition. So alas 6 hanggang alas 7 pa rin po yan, regular newscast ng Bombo Radio Philippines. Of course, iba't ibang mga balita po ang inyong matutunghayan para ho rito. One last point, Bombo Jello, may nababanggit si Bombo, Senator Chis kanina, no, before mag-adjourn. May alas 10 yata na forum bukas, tama ba? Which is dadaluhan dapat ng prosecution at ng defense, tama ba to?
0: Yes, Bombo Genesis, ano, unti-unti na nga nagkakaroon ng adjustments itong impeachment court kaugnay dito sa schedule, ano, kasi nga magbabago ang kanilang schedule dito sa pagtatapos o magbabago ang kanilang schedule pagtapos nitong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo. At itong mga schedule na ito, Bombo Genesis, ay nilalatag nila at inaayos pa. Ano? At sa ngayon ay kukumpirmahin natin yan kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol. Kasi kung maaalala natin, Bombo Genesis, may mga ipinapahayag ni Impeachment Court na mga schedule ngunit hindi nasusunod dahil nga sa mga circumstances na hindi inaasahan at mga adjustment mula dito sa panig ng prosecution at depensa at inaayos ito at nilalatag nila ito ng maayos sa pamamagitan nitong si Attorney Reginald Tunggol bilang spokesperson. So mamaya, Bombo Genesis, kukumpirmahin natin yan kay Attorney Tunggol at babalikan natin yan sa ating pagpapatuloy na pag-newscast, Bombo Genesis.
1: Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Jello. Ano? Nagsimula na yata itong press conference. I understand na hinahabol mo rin ito. Maraming salamat. Ingat ka dyan.
0: Yan muna ang mga latest mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: At dito na rin po nagtatapos sa pansamantala. Ito pong ating special coverage. Mga nga kabombo, mamaya ay magpapatuloy pa rin po tayo sa ating regular newscast alas 6 po ng gabi hanggang alas 7 po ng gabi, ang Bombo Network News Evening Edition. Mas maraming mga development, mga update mamaya ang inyo pong makapakinggan sa ating pong regular newscast. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 102.7 Star FM Special Coverage.
3: Basta Radio, Bombo!
4: Star FM!
2: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
4: Bombo Radio Philippines.
2: Your trusted source of news and information.
3: Basta Radio Bombo!
5: Like mo! Share mo!
2: Star FM,
6: the best music station across the nation.
7: Kwelang-kwela ng mga DJs.
6: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
8: Across the nation.
9: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
10: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
9: Bet88, your ultimate playground.
11: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
7: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
7: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
5: Orokan, maayos ang buhay mo.
7: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
11: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
12: Basta Star.
13: Dito sa Bulacan, kasama po namin ang Star FM sa aming laundry shop dahil ang galing sa pagbibigay ng updated information. Makakasabay ka pa sa mga magagandang music dahil talagang makakarelate ka every hour, every minute. O, diba?
14: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
15: Star FM.
16: Star FM.
17: Star FM.
18: Star FM. It's all for you.
19: Star FM.
18: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
20: 102.7.
21: The Philippines number one Star FM.
7: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa buong kabuluan ng Pilipinas. Tatlong star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:03 in the afternoon.
21: Star FM across the nation.
22: Antonio Lambada.
18: Welcome to the Rocker's Paradise, Twilight Zone.
22: Twilight Zone on Star FM.
18: Twilight Zone on Star FM.

0: Makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:18 in the afternoon.
1: 102.7 Star FM.
2: Sa palengke, may swerte.
3: May swerte? Sa palengke?
2: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, WIC number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
2: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
4: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1,000,000 pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: There you have it, Star Nation. American rock band Bon Jovi. Para sa nilang waiting always. Nakapaloob sa nilang album, The Crossroad. Ito pa rin po yan sa ating Twilight Zone. Sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: The one and only Antonio Lambada.
0: Star Nation, oras, sumuha bluha na Pilipinas. 35 star minuto na, makalipas sa alas 5 na hapon. 5:35 in the afternoon. Kamusta naman, Star Rock Nation? Ang ganda ba ng mga musika natin? Para po sa inyo yan. And of course, Bon Jovi. Grabe, ang ganda ng awitin na yan. Always, 1994. Pero alam ba rin diba, Star Nation, yung awitin na yan ay sinulat ni John Bon Jovi para sana sa soundtrack ng 1993 film The Romeo is Bleeding na pinagbibidahan ni Gary Oldman. Pero dahil nga hindi siya na-impress sa previous screening ng pelikula, ito'y pinasok niya. Kumbaga, ginawa niya itong pinasok nito sa albums na Crossroad. And the rest is history. Alam ba rin diba, Star Nation, na alam naman ng karamihan na ang Bon Jovi na band ay isa po sa pinakamatagumpay na rock bands sa kasaysayan. Pinaunahan nga po yan na kanilang lead singer na si John Bon Jovi. Na kung saan ay bukod sa Always, sumikat din yung kanilang mga awitin na Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name, at It's My Life. Pero nakapagbenta sila, Star Nation, ha, na mahigit 149 million records sa buong mundo. At nakapagtanghal, Star Nation, sa higit 3,000 concert. Mantakin nyo yan, sa iba't ibang bansa. Pero alam ba rin nyo ba, Star Nation, ang mas astig pa? Kilala ang Bon Jovi sa pag-aadid ng halos 3 oras na high-energy show na puno ng hit songs. Diba? Diyan din yung sing-along moments at libo-libong fans na sabay-sabay kumakanta sa kanilang mga concert. Parang ano yan, Star Nation, ha? Parang isang napakalaking rock karaoke. Eh dahil dyan, isa sila sa mga pinakasikat na live acts sa buong mundo at karapat-dapat lang na may andak sa Rock and Roll Hall of Fame noong 2018. Alam mo, pagka pinag-uusapan ng rock and roll, hindi mawawala ang bandang Bon Jovi. Oras, Star Nation, 37 star minutes after 5 in the afternoon. Tuloy-tuloy lamang po ang ating programa ang Twilight Zone. Kasama kapiling, Star DJ Antonio Rabada. Dito pa rin po yan sa inyong impila nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: 102.7 Star FM.
4: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
5: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
6: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
5: Orokan Icebox?
6: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
5: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
6: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
5: Ayos ah.
7: Orokan, maayos ang buhay mo.
8: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
9: Mmm! Holiday!
8: Almusalin ng nan.
9: Good morning!
8: Pagtanghalian.
9: Uy, may birthday ba?
8: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
9: Wow! Manoche buena!
8: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
9: At holiday beef loaf! Malinam nam holiday!
10: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
11: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
10: Syngenta. Bringing plant potential for life.
11: Pure Gold. Always panalo.
10: swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
12: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
10: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
11: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
10: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
11: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
10: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
12: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
13: Twilight Zone. Twilight Zone, a rocker's paradise.
14: Twilight Zone.
13: Star FM.

0: Star FM. It's all for you. Like more, share more. Para sa Star Asia sa buong kabuuan ng Pilipinas at tatlong star minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng gabi, 5:57 in the afternoon. At Star Nation, hanggang dito na lamang po ang ating programang Twilight Zone. Naway na-enjoy nyo po, Star Nation, ating matugtugan at mga pinag-usapan natin. And of course, Star Nation, yung ating ang inyo rin pong likod ay magpapaalam na rin. Ha? Check out muna ang inyong happy man every day at yung kapartner sa tawanan, ang DJ na heart up sa Hagbulpa at Yummy Pa. Muntay pagkardiga, Star Nation. Bukas, balik na ulit tayo sa ating regular na programa. Alas 4 madaling araw, alas 12 na katangalian. Sa ating mga back-to-back morning program, Pinoy Morning na Gising na Morning Star Sweep. It's all for you in the morning at Star Hits Express. Ayaw natin na nakatutok, Star Nation, dahil pagpatak na lang sa 6 ng gabi, susunod na po ang ating mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Iatid po sa atin yan ng Bomba Network News Evening Edition, live sa Bomba News Center Makati at simulcast nationwide. At para po sa ating audio-video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya, Bombo Radio Philippines.
1: Like mo!
0: Ay matin lang katutok, Star Nation, dito pa rin sa inyong impina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Here's English rock band The Flaphorn. Para sa atin ang awiting When Love and Hate Collide. Star DJ Antonio Navarra is my name and music is my game. Bye-bye, Star Nation!

0: katotohanan. Anim na pong taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Martes, mga kabombo, Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, ang House Prosecution Panel tinapos na ang pagpresenta sa grave threat article laban kay Vice President Sara Duterte. Ang impeachment court, sunod na tatalakay ng issue ng confidential funds. Samantala, si Senator Tulfo inalmahan naman ang hindi raw patas sa pagbibigay ng oras para sa mga miyembro ng Senate Minority Bloc o Senate Majority Bloc kumpara sa mga miyembro ng minorya. Ang Office of the Ombudsman naman pinaratangang central figure ng flood control scandal si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa ibang mga balita, abangan din mamaya ang Armed Forces of the Philippines itinanggi ang claim ng China na binigyan nila ng permiso ang medical evacuation ng mga sundalong sugatan doon sa Mayayungin Shoal. Abangan sa ating weather report mamaya, low pressure area, patuloy ang paglapit sa Philippine landmass habang ang habagat naman patuloy na nakakaapekto sa Mindanao at sa May Palawan. Sa ating balita, sa Bayong Dagat, New York City Mayor nanindigang hindi tatanggapin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kung bibisita sa naturang syudad. At sa sports news, abangan din mamaya ang Gilas Men na qualify para yan sa FIBA 3x3 Under-23 World Cup. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa retalya ng ating mga balita. Tinapos na ng House Prosecution Panel ang pagbusisi sa threat article, o ito ho yung Article 4, ang alegasyong pinagbanta numano ni Vice President Sara Duterte, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Tatlong testigo ang presenta ng House Panel sa naturang artikulo na kinabibilangan ni National Bureau of Investigation Agent John Mark Kalilong, Attorney at National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok at National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Ang naturang artikulo ay nagsasabing nakagawa ang pangalawang pangulo ng impeachable offense tulad ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at other high crimes. Samantala, sa pagtatapos ng grave threat presentation ngayon pong araw, muli pong pinalalahanan ni Trial Presiding Officer Francis Escudero ang prosecution na iwasan yung tinatawag na conclusion of law matapos ngang tutulan ng defense ang manifestation ni House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro kaugnay ng affidavit ni dating police officer Arturo Las Cañas. Maalalang sa unang araw nga ng pagtestigo ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara, dito hong araw ng Martes, binanggit niyang mayroon silang hawak na affidavit nitong si Las Cañas na nagsasabing isa umano ang vice-presidente doon sa tinatawag na architects ng oplantukhang. Hindi naman nalagsagawa ng redirect examination ang prosecution sa kanilang testigo. Balikan po natin ang naturang pahayag.
3: What is your second manifestation?
4: Nice ko lamang pong liwanagin, Your Honor, kaugnay ng affidavit ni Arturo Las Cañas. Ito po ay ipinresenta ng prosecution bilang bahagi ng testimonya ng witness, kagaya na po ng sinabi ng presiding officer ng tatlong ulit. Pinayagang ipresenta ang affidavit ni Las Cañas bilang bahagi ng testimonya at bilang bahagi ng naging investigation ng Special Task Force ng National Bureau of Investigation. It was never claimed by the prosecution that this affidavit is notarized. Kailanman po ay hindi sinabi ng prosecution na notarized ang dokumentong ito. Ito po'y ipresenta bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi din ng investigation ng NBI. To conclude, Your Honor.
5: Short rejoinder on that, Your Honor.
3: The lead prosecutor is not yet finished.
4: To conclude, Your Honor, the prosecution finds it unnecessary.
5: Objection, Your Honor. Same
3: allow the lead prosecutor to finish.
4: The prosecution finds it unnecessary to conduct redirect examination.
2: Ang pagtatapos kanina presentasyon ng House Prosecution Panel doon sa kanilang mga inihandang mga dokumento at tatlong testigo para yan sa Article 4. Ito ho yung grave threat article laban sa pangalawang pangulo. Abangan pa rin ang karagdagang mga development dyan mamaya sa pag-uulat ni Bombo Anna Lee Soberano, mga kabombo. Sinasabi ko ng House Prosecution Panel na nagpahina sa depensa ni Vice President Sara Duterte. Ito kong mga testimonya ni Director Melvin Matibang. Samantala, sa ibang mga development ho tayo, pero kaugnayan pa rin po sa impeachment trial, iginit po ni Director Melvin Matibang na ang investigasyon sa muna'y banta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo ay hindi raw ho para pagtibayin ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. By live report si Bombo Angelo Aganan.
6: Bombo Genesis, mariing itinanggi ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag sa katanungan ng depensa kung ipinagpapatuloy ba ng ahensya ang investigasyon sa umunay banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pagtibayin ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagpapatuloy ng cross-examination kanina ng depensa kay Matibag, tinanong ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan kung ang patuloy na investigasyon ng NBI ay sinagawa upang makalikom ng karagdagang ebidensya na susuporta sa aligasyon ng betrayal of public trust sa impeachment complaint. Marinitong itong pinabulaanan ni Matibag, ayon sa NBI Director, hindi na layunin ng kanilang investigasyon na patunayan ang aligasyon ng betrayal of public trust laban sa Vice Presidente. Binigyan din ng NBI Director na hindi na umano kailangan pa itong patunayan dahil galing mismo aniya sa mga binitawang salita ni Duterte na mayroon na itong kinontrata para ipapatay ang presidente at ito'y maliwanag na isa umanong pag-amin sa planong maring eskatuparan anumang oras. Nilinaw din niya na ang nagpapatuloy na operasyon ay nakatuon sa pagtukoy sa umunay taong inatasang pumatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez bilang bahagi ng mandato ng NBI na pangalagaan ang pambansang seguridad. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni NBI Director Melvin Matibag at ang pagtatanong ni Attorney Mark Binloan.
5: Is it correct to say that you will file another impeachment case against VP Sara?
7: Oh, thank you for that question.
4: Objection, so that I Your Honor, that is speculative.
8: I think the witness is competent enough, and in fact, thank the counsel for his question. I'm interested to hear what the witness will also answer.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer. The betrayal of public trust as the issue in the impeachment court, we don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is, the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. That constitutes betrayal of public trust. Why? Because the oath of office of the president, sabi niya, she will execute the law and do justice to every man. So, pag nagbala kang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan.
5: Your Honor, so are you conducting the ongoing investigation to substantiate this current impeachment case?
7: No need to substantiate because it's already been established.
5: Alright.
6: Kasunod niyan, Bombo Genesis, sinubukan naman ng depensa na questionin ang kredibilidad ni Matibag at ang isinasagawang investigasyon ng NBI matapos itong aminin na hindi nila ipinasugpina si dating Davao Police Officer Arturo Las Cañas bago gamitin ang kanyang affidavit bilang bahagi ng investigasyon at basihan para pagtibayin ang amunay pattern of violence na nakita sa Vice Presidente. Gayunman, ipinaliwanag ng NBI Chief na hindi nila matagpuan si Las Cañas at iginiit na hindi nila basta-basta tinanggap ang affidavit bilang totoo. Aniya, isinailalim muna ito sa verification process bago isinama bilang isa sa mga batayan ng kanilang threat assessment. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni NBI Director Matibag sa pagtatanong ni Attorney Mark Binluan.
5: You're at liberty to disclose who searched for that Las Cañas document.
7: Ito nga po, yung pong dokumento, we got hold of it. Sabi nga po natin, Meron po kami mga tinatawag na amin pong mga informants at mga source. It was provided to us. Nung ibinigay po sa amin to, hindi naman po ibig sabihin ay amin kaagad itong paniniwalaan. At tama po kayo.
5: Okay. That's okay. I can ask subsequent questions regarding to that. So actually my question is, after you had obtained this document, did you subpoena Las Cañas to verify the contents of those documents?
7: Hindi po, sapagkat he is nowhere to be found.
5: That's enough. So, without verification, you decided to believe the contents of the document that you obtained?
7: Again, ibabalik ko po ron sa lima nating factors. Isinama lamang namin po isa dun sa mga factors na sinasabi po natin, yung pattern of violence na tinatawag. At doon po, nandun sa paragraph 270, sinasabi nga po na may kinalaman sa extrajudicial killing si dating Mayor Sara Duterte at in fact, sabi pa nga niya, huwag yun ang barilin, kidnapin nyo na lang. Pero bago po kami dumating doon sa punto na gamitin yun, tingnan na lang po namin yan.
5: Sorry to interrupt you. So the short answer to my question is yes.
7: Pakiulit po yung tanong ninyo.
5: The question is, did you decide to believe the contents of the document without verifying it with Las Cañas?
7: Yun nga po yung sagot po. Opo, hindi kaagad. Kaya po ikinikwento ko nga kung paano po namin nagamit yun. Right. So hindi po kaagad namin pinaniwalaan.
5: Okay.
6: Sa kabila ng mga paliwanag na iyan ni Matibag Bombo Genesis, iginiit pa rin ang depensa na umasa ang NBI sa affidavit ng hindi man lang personal na kinapanayam o pinatawag si Las Cañas sa pamamagitan ng subpoena upang kumpirmahin ang kanyang mga pahayag. Samantala, Bombo Genesis, sa kaugnay na usapin, question naman ng ilang senator judges kung paano nakuha ng NBI ang pagkakakilanlan ng mga person of interest na tinutukoy ng ahensya na posible o manong makapagturo sa taong kinausap ng Vice Presidente para ipapatay ang Pangulo. Tugon ni Matibag, mula ito sa kanilang tinatawag na open source at sa iba't ibang impormasyon na kanilang nakalap na pinoproseso ng ahensya hanggang makuha ang kinakailangang impormasyon. Sinabi rin ni Matibag na may chansang matukoy sa pamamagitan ng mga person of interest o mula mismo sa mga person of interest na ito ang taong kinausap ni Duterte at kumpiyansa siyang mailalabas nila ito sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Sa huli, Bombo Genesis, sinabi ni Matibag na makikipagkooperasyon at bukas ang NBI kung walang malalabag na batas sakaling magsubpoena ang impeachment court sa impormasyon ng mga person of interest. At yan muna Bombo ang mga latest mula dito sa Senado. Bombo Genesis.
9: Recap lang tayo kanina kasi may press conference ang Senate Impeachment Court. And I understand na may tanong ka kanina sa Senate Impeachment Court about dun sa or follow-up dun sa naging controversial na statement ni Senator Alan Peter Cayetano doon sa Senator Judge para sa prosecution, Senator Judge para sa defense. Just to recap para sa mga listeners and viewers ng Bombo Radio Philippines, anong sagot dito ng Senate Impeachment Court via spokesperson?
6: Yes, Bombo Genesis, sinubukan nga nating kuhanan ng pahayag ang Impeachment Court dito sa mga naging statement ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ngunit katulad na naging kasagutan ni Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero, ang kasagutan din sa atin ni Attorney Reginald Tunggol ay noted, Bombo Genesis. Pagkat ating matatandaan, Bombo Genesis, ang pagiging impartial nitong mga Senator Judge ay ang basehan nito, Bombo Genesis, ay dapat maging patas sila o walang kinikilingan sa mata ng publiko. At ang maghuhusga naman dito sa kanila, Bombo Genesis, ay itong ating mga ang mga taong bayan, Bombo Genesis, kung paano ito dadalhin ng mga Senator Judges ang impeachment proceedings o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kung paano sila magdidesisyon ukol rito, Bombo Genesis.
9: So parang dumistansya ang Senate Impeachment Court doon sa controversial na statement ni Senator Alan?
6: Tama ka dyan, Bombo Genesis, sapagkat hindi naman, katulad nga ng sinasabi nitong si Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero, hindi niya naman pwedeng pangunahan o hindi niya naman pwedeng pagbawalan itong mga Senator Judge sa kanilang mga opinion, bagamat iginigit niya at kanyang pinapaalala palagi na maging patas, walang kinikilingan o ito ay maging impartial, Bombo Genesis.
9: One last point, Bombo Jello. No? Sa 9 trial days so far sa pag-usad ng trial laban kay Vice President Sara Duterte, parang wala pang napagsasabihan si Senator Chis na Senator Judge despite yung kanyang authority bilang trial presiding officer. May mga Kaunting paalala lamang siya, no? Quote and quote, mga paalala. Pero hanggang dun lamang so far, wala pang direktang sinabihan or sinuway si Senator Chris ano, so far.
6: Tama ka dyan, Bumbo Genesis. Nagiging maluwag nga itong si Presiding Officer Escudero dito sa ating mga Senator Judge. Bagamat ipinunto lang nga ito ni Senator Judge Pangilinan, Bumbo Genesis, ano, na ang pagiging maluwag nitong impeachment court sa kanilang mga Senator Judges ay dapat huwag abusuhin. Bagamat sinabi na nga nitong Presiding Officer Bumbo Genesis na binibigyan ng pagkakataon itong mga Senator Hukom na makapagpahayag ng kanilang mga katanungan at kanilang mga sentimiento dito sa nagpapatuloy na paglilitis para mas maintindihan at para mas marinig ito ng taong bayan, sapagkat yun naman daw ang importante dito sa isinasagawang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bumbo Genesis.
9: Okay, sige. Maraming salamat, Bumbo Jello.
6: At yan muna ang mga latest mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
9: Abangan pa rin mamaya ang report din mula kay Bombo Analyst Soberano. Kaugnay pa rin po dito magkakambo sa paghahanda rin ng House Prosecution Panel dahil tinapos na po ng panel yung mga pagpresenta ho ng mga ebidensya para ho dito sa Article 4. Ito hong grave threat article laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala sa iba pang mga development, sa gitna ho ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipinahayag ni Senator Judge Rafi Tulfo ang kanyang pagkadismaya sa muna ipaglimita sa oras sa mga senador mula ho sa majority block. Ayon kay Senator Tulfo, pinapayagan ng mga senador mula sa kabilang panig na magsalita ng 5-10 minuto, samantalang mga majority members ay mahigpit na pinapaalalahanan na sumunod lamang sa 2 minutong limitasyon. Sa kalagitnaan nga ng intervention ni Senator Judge Robin Padilla, hindi napigilan ni Senator Tulfo na ipahayag ang kanyang sentimiento at sinabing tila nahahalata na ang hindi patas na pagtrato. Nililang naman ni Presiding Officer Senator Chris Escudero na sa impeachment court ay walang majority at walang minority dahil lahat ng senador ay pantay na gumaganap bilang mga senator judges. Balikan ho natin magkakabumbo yung naging pahayag dito, madamdaming pahayag ni Senator Rafi Tulfo.
7: Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you.
10: The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up, because his time already lapsed.
7: Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na lang 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako, ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umaabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kumisa, binubulungan ko na nandiyan eh. Uy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po.
9: Bagay po yan mga kagumbo ng naging madamdaming pahayag kanina ni Senator Rafi Tulfo and of course yung kasagutan po ni Senator Chris Escudero, ang silbing presiding officer ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mamaya, update din ho tayo mula pa rin mga kagumbo dyan sa may panig ho ng defense o ng defense panel. Samantala, bago ho yan, ay makibalita ho muna tayo mula ho sa may prosecution. Tinapos na ho yung ebidensya para ho sa grave threat article. At sinabi ho ng prosecution na pinahina ng testimonya nitong si National Bureau of Investigation Chief Matibag ayon po sa House Prosecution Panel. May update dyan si Bombuana Lisoberano.
11: Bombo Genesis, katatapos lamang ng press conference ng prosecution panel at tinapos na nga ng House Prosecution Panel ang paglalatag ng ebidensya sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y pagbabanta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang huling saksi ng prosecution ay si NBI Director Melvin Matibag na naninindigang hindi maaaring baliwalain na maotoridad ang mga pahayag na maaring magbanta sa kaligtasan ng publiko at maging sa Pangulo. Sinabi rin niyang nagpapatuloy ang investigasyon at nakapagtukoy na rin ang NBI ng ilang persons of interest. Sa cross-examination, iginiit ng depensa na nawalan sa tamang konteksto ang mga pahayag ni Duterte at munisyon ang naging investigasyon ng NBI. Pero matapos ang testimonya ni Matibag, formal lang isinara ng House Prosecution ang presentasyon ng ebidensya sa naturang artikulo ng impeachment. Susunod namang tatalakayin ang iba pang reklamo kabilang ang issue sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin si Representative Gerville Luistro.
12: Happy because finally we are able to accomplish at least one article. No? Three more to go. Anong sabi ko sa Justice? Malayo na pero malayo pa. No? But nevertheless, we are already preparing for the succeeding articles, and susunod natin, of course, is confidential fund, no? And the prosecution is always ready for the upcoming trial. We are positive because in this article, naging napakaganda at kompleto na testimonya ng ating mga testigo. We had only three witnesses, and I must say that all of them are powerful witnesses in the person of Agent Galilong, Attorney Lotto, and of course, ultimately, Director Matibag na naging very, very important ang kanyang naging testimonya without discussing the legals, of course, dwelling on the merits. Thank you.
11: Posible namang sampahan ang kasong grave threats at inciting to sedition si Davao City Mayor Sebastian Basse Duterte kaugnay ng kanyang pahayag na isang ulo lang ang gusto namin, yung ulo ni Bongbong Marcos. Sa pagdinig ng Senado bilang impeachment court, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag, sa claw ng special task force ng ahensya ang imbestigahan ang pahayag ng alkalde. Anya, kapag napatunayan ang mga elemento ng mga nabanggit na kaso, maaari silang magsampa ng reklamo laban kay Mayor Duterte. Dagdag pa ni Matibag, iniimbestigahan din ng NBI ang posibilidad na sambuatan kaugnay ng mga umano'y banta laban kay Pangulong Marcos. Ayon kay Matibag, ang pahayag ni Mayor Duterte ang nagsilbing trigger point sa pagbuo ng special task force ng NBI. Sinabi naman ng House Prosecution Panel na pinahina ng testimonya ni NBI Director Melvin Matibag ang depensa ni Vice President Sara Duterte na conditional lamang ang umano'y banta nito laban kay Pangulong Marcos. Ayon kay House Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa, lumabas sa investigasyon ng NBI, hindi lamang iisang viral video ang sinuri, kundi ang kabuang konteksto ng mapahayag ni Duterte na kanilang itinuturing na isang concerted and active threat. Kasunod naman ang paglabas ng issue ng bias, Bombo Genesis, binigyang diin ngayon ng prosecution panel na dapat manatiling neutral ang mga senator judges, lalo at nakitaan ng publiko ng biases. Ang pahayag ng prosecution ay matapos makitaan nga ng biases ang pagdepensa ng ilan ng senator judges kay BP Sara. Gayunman, umaas ang prosecution, manaig ang political neutrality sa nasabing usapin. Pakinggan natin si Representative Janet Garin.
13: Korte, talagang bubuksan mo na ang lahat ng prueba na ipapakita ng prosecution para i-confirm or sang-ayunan or tutukan yung mga reklamo at patotohanan yung mga reklamo. Yung defense naman ay yung akusado kung saan in its word itself, defense de depensa. Yan po ang sitwasyon. Ang neutral ay ang senator judges kasi kailangan nilang pakinggan, i-analyze, pag-aralan, pagdibatihan ang lahat na related sa kaso para mag-desisyon. Hindi pwede maging bias ang senator judges. Pero ang defense talagang idipensahan nila ang akusado. Ang prosecutor naman ay siya ang magtutulak para i-prove na meron silang tamang kaso. Yan po ang sitwasyon. Siguro, baka na sobrahan ng galing no, ng ating mga prosecutors, kibat ang ating private volunteer prosecutors. Kasi syempre, nakita siguro ng ating isang senator judge, hindi na siguro isa, baka nakita ng karamihan na talagang solid ang ebidensya, hindi pwedeng maligis, hindi pwedeng mahinto, kailangan ipagpatuloy at kailangan tudukan.
11: Samantala, pag-uusapan din ng prosecution panel kung ano ang magiging estado ngayon ni legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na siyang legal o kabilang din sa prosecutors at bahagi ng private prosecutors ng prosecution panel. Ayon kay Attorney Lorna Capunan, pag-uusapan ito nila at tatanungin nila si Attorney Tolosa. Tugon ito ng prosecution matapos punain ni Presiding Officer Senator Judge Jesse Escudero ang estado ni Attorney Benjamin Tolosa at maging ni Attorney Michael Poa na kapwa miyembro ng prosecution ng kanilang mga panig at nagsisilbi din silang tagapagsalita. Pakinggan natin si Attorney Lorna Capunan.
12: The question was posed not only for consideration of the prosecution but also by Attorney Mike, because same situation si Attorney Poa, who also is a prosecutor, who is also a defense lawyer, and at the same time a spokesperson. So as our chair and lead public prosecutor has always said, all decisions of the prosecution, whether it be public or private, is always consultative, collegial, and collegial, and consensual. So pag-uusapan ka ng moment.
11: Si Attorney Lorna Capunan, live mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
9: Sa naging trial pa rin po kanina mga kahumbo ni Vice President Sara Duterte, tinanong ni Senator Bam Aquino, si National Bureau of Investigation Director Melvin Batibag, kung iniimbestigahan ng ahensya ang posibilidad ng banyagang koneksyon o ito pong transnational crimes angle doon ho sa umunoy banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Director Matibag, kabilang ito sa mga anggulong tinitignan ng investigasyon. Ipinaliwanag niya na mahalagang bantayan din ang mga galaw sa labas ng bansa dahil posibleng magtungo sa ibang bansa o ibang lugar ang mga sangkot. Dagdag pa ni Director Matibag, ang naturang banta ay hindi lamang simpleng pananakot kundi maaaring may mas malalim na spekulasyon o implikasyon sa seguridad ng Estado.
14: Doon po sa AO11, nakalagay po doon yung mga miyembro ng task force, no? At yung isang miyembro po doon ay mula sa Transnational Crime Division.
15: Opo.
14: Nabanggit niyo po nung isang araw na nasa punto na po kayo sa inyong investigasyon na chinecheck po ninyo kung hindi lang ito isang tao pero kumbaga grupo na po ito or may plot, may ploy, may nagkukunchaba para dito po sa posibleng pagpatay kay President Marcos. So nagtataka lang po ako sa AO11 kasama yung Transnational Crime Division. So my question is, sa inyo pong investigasyon, meron bang transnational nature itong posibleng pagpatay sa presidente? Meron bang foreign intervention or mga players na hindi po Pilipino sa inyo pong investigasyon?
15: Yan po ay isang sa purpose talaga kung bakit namin isinama para alamin kung sino po. Alam naman po natin, para patayin ng isang presidente, hindi po isa o dalawang tao lang nag-uusap dito. You need yung kakayahan mo, yung capacity, doon po pumapasok. Kailangan ng pera, kailangan ng network, kailangan ng tao. So tinitingnan po natin ito lahat. Ngayon, yung binabanggit po ninyo, kasama po sa ating tinitingnan yan. Pero ang isa pong mayoryang rason yan, yung pong mga pagbabiyahin ng ating Pangulo, we have to also monitor it because the possibility of endangering the life of the president during his time that is outside of the country, nandoon din po yan.
14: Okay. So kaklaruhin ko lang ha. So yung pagkakaroon ng Transnational Crime Division dahil yan sa mga biyahe ng presidente, hindi dahil merong possible foreign intervention dito sa iniimbestigahan yung pagpaplano.
15: That is also an angle being considered but that's not the main reason.
14: Salamat.
9: Bagay din po yan ng naging sagutan kanina ni Senator Bam Aquino at ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Sa iba pang mga development, kaugnay pa rin po sa impeachment trial, si Mayor Basse, mayroon daw kong karapatan na magpahayag din ng kanyang pagtutol sa gobyerno ayon po sa defense team. Habang si Vice President Sara naman na hindi inisuhan lang sa Pina dahil hindi rin daw umuno dadalo. Ayon yan kay Director Matibag. May update po dyan si Bombo Jaira Hanggayo.
16: Yes, Bombo dyan is isiginiit ni Defense Council Attorney Mark Vinluan. Saklaw na karapatan sa malayang pagpapahayag o freedom of expression ang naging pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Bastida Duterte laban kay Pangulo Ferdinando Marcos Jr. Sa naging cross-examination kanina lamang kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinukoy ni Vinluan na naging pahayag ni Mayor Bastida Duterte sa paglulunsad noong Rage Coalition noong buwan ng Abril na kasalukuyang taon, kung saan sinabi nito na isang ulo lang naman ang kanilang kailangan at ito yung ulo ng Pangulong Marcos. Tinanong itong ni Vinluan si Matibag kung hindi ba dapat malayang maipahayag ni Mayor Bastida Duterte ang kanyang pagtutol sa gobyerno hanggat walang umiiral na batas militar. Sumagot naman si Matibag na bagamat walang martial law sa bansa at malaya ang isang tao na magsalita, mayroong limitasyon pa rin ang freedom of expression. Narito kanina yung naging sagutan at yung pagtatanong ni Vinluan kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag.
5: And as a lawyer and as a former dean ba, director or current dean?
7: As a lawyer
5: and a former dean, you are aware that political speech is constitutionally protected, correct?
7: Depende po kung anong dalumpati, you have to qualify.
5: And unless we are under martial law again, Mayor Baste should be able to freely express his dissent to the government.
4: Your Honor, that is speculative.
10: Let the witness answer. He is competent to answer that question.
7: Unang-una, tama naman po kayo, wala namang martial law ngayon at pwede naman pong magsalita. But the freedom of expression has limitation also. Kung ito po ay nagbabiolate na ng batas at nakakasama na sa ating bayan, ay hindi naman po ito kasama na sa freedom of expression.
5: Alright, but my question to you is this. Did he directly urge the people to overthrow the government in that trial?
7: Ang sinabi po niya, base sa aking testimonya, ay isang ulo lang ang gusto namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. At kung matatandaan po ninyo, ay correlated it doon po mga dati pang mga pangyayari. Hindi lang po yung event at sinabi na yun ang aming nagbasehan, base sa aming pamantayan po sa pag-assess po ng banta o ng threat po.
5: But that was your own interpretation of what
7: that happened. Is not only my interpretation, but is the interpretation of the new National Bureau of Investigation based on the standards that we follow, consistent to the standards
5: right.
7: You're following.
16: Nauna nang ipiniliwanag ni Director Matibag sa kanyang testimonya na kabilang ang video ni Mayor Bastida Duterte sa mga ikinukonsidera ng National Bureau of Investigation dito sa pagbuo ng Special Task Force at sa pagtukoy ng umano'y pattern violations o violence na naging bahagi ng investigasyon sa reklamong grave threats laban dito kay Vice President Sara Duterte. Samantala, tinanong din ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan si Bureau of Investigation Director Matibag kung nagpalabas ba ang National Bureau ng subpoena laban dito kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanilang investigasyon. Direktang sumagot si Matibag na hindi na sila nag-issue ng subpoena dahil napansin nilang sa tuwing pinadadalhan ng wastong subpoena ang Vice Presidente ay hindi naman ito dumadalo. Ipinaliwanag pa ni Matibag na hindi lamang ang unang investigasyon ang National Bureau of Investigation ang naging batayan ng kanyang pahayag. Anya, isinama rin niya sa kanyang obserbasyon ang hindi pagdalo ng Vice Presidente sa iba pang opisyal ng mga pagdinig, kabilang ang mga pagdinig ng House Committee. Narito pa ang pahayag ni Director Matibag.
5: When you became NBI Director in February 20, 2026, did you conduct a motu proprio investigation to help her?
7: I was informed by the investigating officers that it was considered the threat that was mentioned to the Vice President. In fact, personalities were subpoenaed, including the Vice President, 2 times in order to aid the National Bureau of Investigation in this investigation. However, to no avail, there was no attendance from the personalities that was invited.
5: All right. So let me clarify. Under your leadership already, did the NBI subpoena VP Sara for this?
7: We never subpoenaed because we noticed that every time proper subpoenas was issued to the Vice President, she will never attend a subpoena.
5: And your basis for saying that is the subpoena connected to the first investigation, correct?
7: Not only that, in a lot of proceedings, including the proceeding in the impeachment of the House of Representatives, I noticed that she never attended.
5: So that was your motivation for not issuing a subpoena.
16: Si Director Matibag, mga kabombo, ang huling testigo ng House of Prosecution para sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay dito sa negasyon ng grave threats kami kay Vice President Sara Duterte. At live mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jaira Hanggayo. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
9: Meron ho tayong 25 minutes na lamang bago po sumapit, mga kabombo, ang alas 7 ho ng gabi. At sa pagkakataong ito, habang nagpapatuloy po ang ating balitaan, bigandaan po natin ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Representative Judah Sidre, ang kinatawan po ng Tingog Party List. Kaugnay pa rin po yan doon ho sa umuusad na trial laban sa pangalawang pangulo. Narito ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines.
16: Mga kabombo, Mr. Nation, kasama natin ngayon si Tingog Party List Representative Judah Sidre. Dito pa rin siya nagpapatuloy ng impeachment trial, sir. Welcome sa Bombo Radio Philippines.
17: Magandang hapon. Maraming salamat for having me.
16: Okay, kasama niyo po ngayon si Bombo Jaira Hanggayo. And now ngayon, sir, nakita natin kalalabas lang ni Representative Sidre doon sa Senate Impeachment Court. Sir, how's the experience? Ano yung atmosphere doon sa loob ng court?
17: Well, actually, it's very pensive, no? Talagang nakikinig yung mga tao, talagang binabantayan yung bawat salita, bawat salaysay ng ating mga witness. Nakaabang din tayo sa magiging reaksyon, yung mga puntong nire-raise ng mga councils. At I think maganda din ang patakbo, no? Yung proseso, especially ang ating presiding officer, si Senator Chis Escudero. Overall, it has been a very enriching, a very enlightening. Bagamat alam natin may mga punto tayo tungkol sa accountability at ang ating mga manonood ay may pinapanigan kung saan man. Pero on the overall, makikita talaga natin na tuloy-tuloy ang proseso ng ating demokrasya. Tuloy-tuloy ang takbo ng ating mga institusyon.
16: Nakita din natin, no, narinig yung the way sumagot si NBI Director Matibag. We know na nasa, ano talaga siya, sir, na pagiging abogado niya. No? Many times, sinabi ni Defense Counsel Mark Binua na i-strike off yung mga sagot niya kasi hindi ito directly. Ano yung take niyo dito? Paano niyo siya tinitingnan dito ngayon, sir?
17: Well, alam mo ako, kasi ang witness, sumasagot lang naman yan sa tanong. No? As in any trial, it's really in how the questions are framed by the counsels or whether by the counsel for the respondents o ng prosecution. Ganun lang talaga yon. I think in most trials, ang it's really the onus talaga, ang trabaho talaga ay nasa pagtatanong.
16: Tapos nakikita ba natin ngayon na si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag yung last na magiging witness dito ng prosecution side, kukumpleto sa naratibo ngayon dito sa fourth article ng impeachment.
17: Well, ang maganda sa presentation, no, sa testimony ni NBI Director Matibag, ay nabibigyan na ng kabuang context. Remember, in the last first two witnesses natin in the last two weeks, no, nandun, napakita natin yung veracity ng utterances ang pangalawang pangulo, yung mga sinabi niya at sa pag-qualify nga ni Director General Matibag, yan po ay naging almost threat talaga, no? Halaga na yung testimony niya kasi napapakita natin yung kabuuan, nakikita natin yung larger picture, kumbaga. Yung konteksto, lalong-lalo na yung mga investigasyon na ginawa pa ng NBI beyond dun sa nasabi o nabanggit dun sa mga video na pinakita ka sa impeachment.
16: But there were cases, sir, no, na hindi pa present na nakaupo si Director Matibag na hinalungkat nitong na you think may chance, Yago, dahil kumbaga isiwalat din kung ano or enough na yung kay NBI Director Lotto.
17: Considering, no, na they are naman citing or they are referring to official documents, ito mismo ay records, official records ng NBI, sa tingin ko hindi na kailangan. No? Naging klaro naman ang salaysay ng mga naunang witness, naging klaro naman si Director Matibag na talagang nakabase siya sa official records ng NBI sa tingin ko, we should allow the records to speak for itself.
16: Okay. And ngayon kasi patapos na yung usapin dito sa grave threats, Article 4 ng Articles of Impeachment against Vice President Sara Duterte. Nakikita ba natin na nasa timetable pa rin yung impeachment court, yung takbo na paglilitis?
17: I think we're perfectly on track, no? Na talagang sakto ang timing. Naaayon naman sa unang plano at sa tingin naman natin, maganda din ang pacing ng mga witness. Nagkakaroon ng pagkakataon, maging parehong kampo na magtanong at makakuha, may raise ang kanilang mga punto. At maliban lang doon, nagkakaroon din ng pagkakataon ng taong bayan na talagang aralin, suriin ang mga salaysay na mga witness, mga testimony ng ating mga witnesses. Napakalaga kasi na maintindihan natin na ang ginagawa natin dito, hindi lang ito tungkol sa pagsasakdal ng pangalawang pahulo sa impeachment court. This is really the full display of our democracy, di ba? Na ang accountability talagang walang exempted dito. At magandang nakikita to kasi kahit kayong mga lingkod bayan siguro na nanonood at nandito, no, napapaalala sa amin na kailangan talagang igalang, sundin natin yan sa batas. Talagang hindi, kahit yung sinasabi ni Director Matibag na yung constitutional oath, no? Hindi lang siya, kumbaga, sinasabi mo lang o sinasabi, nasa salita lang, pero ito pala imposes an obligation on the public servant, which I think is at the very core, no, nung threat na article of impeachment, yung grave threats. Kasi totoo nga naman, kung ikaw naman ay nanumpa na igagalang at i-uphold ang constitution, ang inyong pagbibigay ng pagbabanta sa nakaupong pahulo na siyang head of state natin at kumbaga siya ang pinakamataas official natin, eh siya nga din ay threat sa ating demokrasya, ay threat din ito sa national security.
16: Paano natin mapapaintindi sa ating mga listeners and viewers, lalo na sa mga mamamaya, mga ordinaryong mamamaya Pilipino nakatutok dito, na kumbaga mayroong connect the dots yung si Mayor Basilio Duterte sa kanyang Rage Coalition na sinabi na yung ulo talaga yung binibigyan nila na kailangan nila ng itong pugutan ng ulo si Pangulong Marcos. Dito nakikitaan na yung degree ba, sir, yung weight nito, gaano importante nito na may
17: tayo naman, no, lahat tayo sa Tagalog familiar naman tayo na

0: pag sinabing gusto ko yung ulo ko, alam mo yung ibig sabihin, di ba? Alam natin na pag sinabi yon, medyo hindi maganda yung gusto mong mangyari sa isang tao. I think that that statement alone would really not only justify but really prove the point, no, that there is a pattern. Sabi nga ni Director Matibag, may plano nga talagang tanggalin at talagang a threat against the life and security of the president. And this has been, this is expressed not only in the actual statements and utterances of the vice president, kundi nakita din natin to kahit sa mga ibang pangyayari. At ang napakalagang punto, at I think magandang i-highlight to, sinasabi ni Director Matibag na talagang merong mga pangyayari, di ba? Na hindi lang yung, hindi lang sila, talagang meron silang 5 points, di ba? Yung mga factor na markers, kumbaga, na makakapagsabi na talagang seryoso ang mga pagbabanta ng pangalawang pangulo sa presidente. And that alone is already the crime.
1: Okay. Ngayon, sa pagtatapos nitong usapin sa Article 4, no? Pupunta tayo sa Confidential and Intelligence Fund. Ano yung aasahan natin dito? Kasi according nga dito kanina kay spokesperson ng House Prosecution Panel, Reneco, eh, magiging technical yung mga usapin dito. So ano yung aasahan natin dito?
0: Well, aasahan natin ang dokumento mismo magsasalita. At we're very happy, you know, that the Senate Impeachment Court has actually considered, has actually approved the subpoena. So we can all go back to the sources. Diba? Makita mismo natin. Talagang sabi nga nila, ang katarungan hindi natatakot sa ebidensya. Diba? The court has to look into this so it can verify, and I think that's a good starting point para magkaroon tayo ng mas maayos at talagang credible na proceeding, lalong-lalo na sa susunod na article of impeachment.
1: You know, everyone is expecting na dadating din dito, no? Si magpapakita dito si Vice President Sara Duterte. So we're hoping, no, na pumunta siya dito.
0: Well, siyempre, the trial is about her. And I think, sabi nga natin, bagamat lahat ay entitled to due process, ibang level naman of public accountability ang meron kami mga halal na opisyal. At totoo, may karapatan ang Vice Presidente to be represented by her counsels. Pero ako naniniwala, mas matimbang ang aming katungkulan na talagang harapin ang mga akusasyon laban sa amin.
1: Lastly,
0: kung meron man.
1: Lastly, how would we assess yung pagsasagawa ng cross-examination ng defense hand?
0: Well, sa ngayon, no, na nakikita naman natin, talagang sa totoo lang, medyo paulit-ulit na lang yung punto na nire-raise ng defense. No? Maraming beses, marami sa mga puntong nire-raise nila, talagang napag-usapan na at nasagot na dati ng ating witness. At merong pagkakataon, medyo nalilihis. Kaya maganda yung ginagawa ng ating lead prosecutor. At talagang i-focus sila sa dun sa pangyayari, di ba? Bagamat ginagamit natin yung ibang mga pangyayari to establish a pattern of violence, no, and to create the bigger picture. Mahalaga din na hindi tayo mawala na ang usaping ito tungkol sa Vice Presidente nagbanta laban sa Pangulo, at ang kasong talagang kailangan nating harapin, ang tanong na kailangang sagutin, ito ba'y, sa pag nakita natin to, karapat dapat pa bang manatiling Vice Presidente ang pangalawang, kasalukuyang pangalawang Pangulo?
1: Thank you so much, Representative. Mga kamawister nation, sitting of party list Representative Judah Sidre.
2: Ang exclusive interview, mga kaumbuhin niyo pong napakinggan, ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Representative Jude Asidre, ang kinatawan ng Tingog Party List. Meron na lamang po tayong 14 na minuto bago sumapit ang alas 7 ho ng gabi. Update ho tayo sa iba pang mga balita, maliban ho dito sa usapin ng impeachment. Mula ho dyan sa May Office of the Ombudsman, higinigit po ng Ombudsman na itong si dating Representative o dating House Speaker Martin Romualdez ang nagsisilbi bilang quote-unquote central figure dito sa flood control scandal. May update si Bombong Grant Hilario.
3: Pinaratangan ng Office of the Ombudsman si former House of Representatives Speaker Martin Romualdez bilang central figure ng manumalyang flood control projects sa bansa. Ayon kay Assistant Ombudsman Attorney Mico F. Clavano, lumalabas sa investigasyon ng dating House Speaker ay ang siyang central figure sa organisadong iskema o diversion ng pondong nakalansana sa mga proyektong flood control. Kung kaya't kasabay nito'y kanyang inanunsyo na nakadakdang ihain na ng tanod bayan ang mareklamong kriminal laban sa mambabatas. Reklamong plunder at money laundering ang ihahain ng ombudsman laban sa dating House Speaker at mga ka-correspondents kabilang si former Ako Bicol Party List Representative Saldico.
4: Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects. Funds that were supposed to shield Filipino communities from the very floods that year after year take their homes, their livelihoods, and too often their lives. His correspondents in this complaint include former Congressman Zaldico, among others.
3: Inamin naman ng ombudsman na ang reklamong isasampal laban sa mga nabanggit ay mula sa mga sinumpang salaysay ng walong dating security personnel ni former Representative Saldico. Aniyaya, ang mga ito kasi ang siyang personal na kasama ng dating mamabatas at nakasaksi sa sinasabing delivery mula kay Saldico tungo kay former House Speaker Martin Romualdez. Subalit binigyan din ni Assistant Ombudsman Clavano na hindi lamang dito nakabase ang reklamo, bagkus kalakip maging iba pang mga ebidensya.
4: That testimony does not stand alone. It is corroborated by an independent evidentiary trail from money exchange companies to bank transfers to shell companies, all using personalities tied to the former speaker, Martin Romualdez. The former security personnel of Mr. Zaldico record the first trace of money from Mr. Zaldico to the former speaker. Investigation yields, however, that the money trail did not stop there. In an apparent attempt to cover up the extraordinary wealth, the money was exchanged, commingled, and laundered through an elaborate scheme.
3: Ibinahagi pa ni Ombudsman Spokesperson Clavano na buhat sa eskema at plano mapagtakpan ang labis-labis na yaman. Nagresultaan niya ito sa pagkakaroon ng maraming luxury house, condominiums, investments, at iba pa.
4: The result? Numerous luxury houses and condominiums, extravagant investments in different industries, and enough money left to change narratives, buy opinions, and attempt to destroy and manipulate evidence.
3: Sa kabila nito, itinanggi lamang ng kampo ng dating House Speaker ang mga aligasyon o paratang laban sa kanya. At binigyan din ang kahandaan na harapin ang investigasyon sa tamang legal na forum.
5: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Bombo Weather Update!
2: Dati pong weather report, mga kabombo, patuloy pong paglapit ng bagong low pressure area sa landmass ng Pilipinas habang nakakapekto rin sa ating bansa. Ito hong hanging habagat, lalo ho dyan sa may bahagi ng Mindanao at Palawan. Namataan ang low pressure area sa layong 940 kilometers. Yan po'y sa silangan ng southeastern Luzon. Lasang magiging ganap na bagyo ito sa loob ng 24 oras at tatawaging Quiapo. Dahil sa extension ng naturang sama ng panahon, inasahang makakapekto o maapektuhan ng mga pangulan ang Bicol Region, Eastern Visayas at ang probinsya ng Romblon. Samantala, patuloy naman na nakakapekto ang Southwest Monsoon. Ito po yung hanging habagat dyan sa may Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at sa probinsya po ng Palawan. Bukod dito, posibleng makakaranas ng mga panandaliang pangulan at pagkidlat ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon dahil po yan sa tinatawag ng localized thunderstorm. Pinapayuhan ng publiko na maging handa sa posibleng pagbaha, mga pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na mahina ang drainage at maging sa mga bulubundoking lugar. Update na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, mga kabumbo, ang grupong karapatan na nanawagan po sa mga senator judges na mag-focus sa artikulong tinatalakay sa impeachment trial. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Rojas.
7: Nanawagan ng human rights group na karapatan sa mga senator judges na manatili

0: ni Vice President Sara Duterte batay sa paraan ng kanilang pagtatanong at mga pahayag sa pagdiniga. Dahil dito, hinimoka ng grupo ang mga senator judges na pagnilayan ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang mga hukom sa impeachment court at tiyaking ang kanilang mga kilos at magiging pasya ay nakabatay sa konstitusyon, mga ebidensyang ihaharap at testimonya ng mga testigo.
1: Sa impeachment trial ay sapat ng merong mga ebidensya na kayang mapanghawakan ng senator judges at sa mata ng publiko ay nakakasapat para masabi na dapat i-convict si Sara Duterte. So sana yun yung maging direksyon sa pagtatapos ng pagtatalakay ng first article of impeachment related to grave threats sa Senate impeachment court. Sana yung mga senator judges, kung magtanong sila, ay in line dun sa ano ba talaga yung capacity ni Sara Duterte kasama yung pamilya Duterte na magpapatay ng tao.
0: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Syra Joy Aluad Bautista. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information ng Basta Radio. Bombo!
2: Panghuli sa ating mga provincial report, mga kabombo, ito rohong kauna-unahang halalang parlamentaryo dyan sa may Bangsamoro, Tramas Region and Muslim Mindanao. Tiyak nang matutuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May report ho dito ang Star of M. Cotabato.
3: Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matutuloy ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election sa Setyembre 14 sa taong kasalukuyan. Ito ang inihayag ng Pangulo sa kanyang talumpati sa bawat barangay Makikinabang at Bangsamoro Government Convergence Program sa Kamsongko, Awang, Maguindano del Norte, kung saan sinalubong siya ng mga opisyal ng BARM sa pangunguna ni Chief Minister Abdurrauf Macacua at mga gobernador ng rehiyon. Sa naging talumpati ng Pangulo, isinabatas na ang mga amyenda sa Bangsamoro Organic Law upang matiyak ang maayos, kapanipaniwala at inklusibong halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tiniyak ng Pangulo na matutuloy ang kauna-unang Bangsamoro Parliamentary Election sa ikalawang Lunes ng Setyembre sa taong kasalukuyan.
4: The first Bangsamoro Parliamentary Election was rescheduled to the second Monday of September 2026. We are determined that we will push through with the second Monday of September of the coming in the coming September and to finally achieve our dream, our goal of being able to say that we have a duly elected parliament in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao.
3: At yan ang aking report mula dito sa Bangsamoro Region. Ako si Bombasay Olis and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
5: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies sa pagtatapos po ng trading kanina alas 5 ng hapon, ngayon pong araw ng Miyerkules, ang isang US dollar, mga kabombo, ay katumbas na po ng 61 pesos and 75 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 87 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas po ng 47 pesos and 79 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal, katumbas ng 16 pesos and 44 centavos. Ang isang Euro naman, katumbas po ng 70 pesos and 36 centavos. Yan po'y batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man po kayo naroroon, pwede po ninyong balikan, pwede po ninyong subaybayan, pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-follow at mag-subscribe sa ating mga provincial stations gamit yung kanilang sariling social media pages. Bawat provincial station ng Bombo Radio Philippines, mga Kabombo Caster Nation, meron po silang mga social media pages na pwede nga ko ninyong i-like, i-subscribe, pwede kayong mag-follow, mga Kabombo. Sa Mindanao area, para sa mga kababayan po natin dyan sa may Davao region, nariyan pong Bombo Radio Davao at ang ating news, music and entertainment station dyan, ang Star FM Davao. Sa siyudad po ng Cagayan de Oro at mga katabing lugar, katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para sa mga Butuanon, nariyan po

0: o'clock now.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacin oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
3: Basta Star.
4: Grabe talaga to si Boss. Deadline na, tapos dami pang revisions.
5: Relax ka lang. Meron akong alam na radio station.
4: Ha? Ano?
5: Eh di sa Star FM, nakakawala talaga ng stress. Dahil dito, panalo ang musika, tawanan at kwentuhan.
6: Kaya kami dito sa opisina sa Eastwood, Quezon City, nakikinig sa 102.7 Star FM.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
8: Star FM!
10: Star FM! It's all for you!
11: Star FM!
10: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
12: 102.7.
13: Philippines number one, Star FM.
14: Uy, sino yun?
15: It's a bird.
16: It's a plane.
14: No, it's me.
7: Lilipad na ang sweetie-tweetie DJ ng Star FM. Yvonne Adarna! Yvonne Adarna!
17: You're on the Evening Star Suite on Star FM.

0: Moderna.
1: Sige lang, sandal ka lang. Pero baka naman, nabibigatan na yung katabi mo dyan. Naku, oras natin kasi Radiation, 17 star minutes. Makalipas po ang 7 ng gabi. 7:17 in the evening at the Philippine Central Time. And ang waiting kasi Radiation ha, na sandalan mula sa 6 Cycle Mind. Minsan, masarap lang sumandal. Kahit nga hindi tao sandalan mo, makapagpahinga ka lang ng kahit kaunti. Ngayon, nasa Wednesday na tayo. Onti na lang kasi Radiation, magpa-Friday na, magwe-weekend ka na rin. Kaya naman, para makapag-kembot-kembot ka pa dyan. Magbabalik tugtugin na tayo kasi Radiation. Kasama mo muli ang yung sweetie tutie girl, Yvonne Azarna, dito sa ating programang Evening Star Swim. Ingat po sa lahat and enjoy! Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo!

0: Glass Mantle is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: 102.7.
5: 102.7.
6: 102.7.
7: 102.7.
8: 102.7.
9: 102.7.
10: 102.7.
11: 102.7.
12: 102.7.

0: Grabe naman! Na wag mong sasabihin na hindi kita minahal. Wag mong masasabi sa akin na hindi ako nagsakripisyo para sa'yo. Kung hugutan ang laban, Focus Radiation, isama mo ang mga kanta ni Kitchina Dal. Para sa awiting, wag na wag mong sasabihin. Of course, ang kanyang full name, no, si Kitchy Nadal, ay Ana Katrina Kitchy Dumilo Nadal Lopez. Haba! Filipino singer, songwriter, and guitarist. Well, formerly lead vocalist siya sa alternative rock band na Mojo Fly. But, yung pagkasikat niya, no, as a female OPM, mas lalong nag-progress nung siya ay nag-release ng kanyang self-titled solo album. At kasama nga dito itong awitin na wag mong sasabihin. And also, nag-debut siya bilang si Kitchina Dal din. At naging number 4 sa Philippine album chart. And after a year and ng mga panahon na yon, nag-number 1 sa sales ang kanyang album. Kaya naman, no, si Kitchina Dal, isa rin siya sa tinuturing sa ating OPM, no? Para mga pillars ng OPM din. Sino-sino pa yon sila, kasabay niya rin, di ba? Actually, sa sobrang magkakaparehas nila, ako, nalilito rin ako. Minsan nakakalito. Halimbawa, kay Gina Dal, Moonstar, sila Barbie Almawis, Imago, ganyan. Ayun, yun lang naman. Mga awiting Torete, ganyan. Pero hindi siya yung kumanta nun, ha? At ang mga sikat na awitin ni Kitchina Dal, of course, yung Same Ground, Bulong, yung Wag na Wag Mo Sasabihin, of course, Ligaya, Pagsubok, Tumatakbo, and many, many, many more. Kung ikaw ay nagkakaraoke, mahilig kang magkaraoke, alam mo, meron dyan, Kitchina Dal Medley. Ibang klase, no? Parang kapag ikaw isa kang artist, tapos meron kang medley sa karaoke, na-hit mo na yun. Ibig sabihin, ano ka na, taas mo na. You've made it. Sabi nga, you've made it. Meron ka ng medley sa YouTube. Oras natin kasi Tradition, 17 star minutes bago po mag-alas 8 ng gabi. 7:43 in the evening at the Philippine Standard Time. Kamusta na ang mga nagsisenti-senti na puso natin dyan? Kamusta na yung mga... Wala naman dapat ikadrama, pero nagdadrama. Nasa biyahe ka, tapos mga maririnig mo, para bang nagre-relapse. Wala pa namang alas G's, pero bakit ganon? Kaya naman, for our next song, Sinister Nation, matutuwa ka at mapapasayaw ka. Again, kasama mo ang yung sweetie girl, Yvonne at Zarina. Kasari Nation, balik tiktugan muna tayo. Dito lamang yarn. So 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
1: 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
1: Place your bets, player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
0: Bet88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
3: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
4: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Opo, si Heidi Kame mula sa Caloocan City ang winner ng major prize na 5,000 pesos ng Swerte sa Palengke 2026 noong July 20, 2026. More power and God bless po sa lahat ng sponsor, lalong-lalo na ang EPSN po. Maraming salamat sa Bombo Radyo, RFM. It's all for you. Like mo, share mo. Basta Radyo, Bombo.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: about love. Minsan, life treats you hard. Na para bang hindi ka lang sinasampal ng buhay eh. Sinasapak ka na. No? Sa mga daming pagsubok sa life. Parang gusto mo na lang umiyak pansamantala. Kung pwede lang tumigil muna pero hindi dahil meron kang babayarang bills. Meron kang mga ganito-ganyan. But you know, it's a reminder that sometimes we can take a step back. No, na parang pwede lang, pwede naman na siguro wag ka munang magpaka-stress. If it's out of your control, wag mo nang isipin pa. Tulad ng mga nangyayari sa ating bansa, 'di ba? Kasi baka masyado ka na rin, marami iniisip sa personal life mo. Tapos dumadagdag pa yung mga chika-chika sa ating bansa. So kung hindi mo na hindi 'yun damay, hindi 'yun scope ng iyong control, siguro wag mo na lang munang isipin. Pwede naman, kasi radiation, kahit umiyak ng saglit. Saglit or matagal. And, you know, it's part of life. Sometimes, we don't feel like doing something. O kaya naman, parang lahat ng bagay doesn't make sense na sa'yo. May mga ganyan tayong facing sa life natin. But, ang pinaka-importante, kasi radiation is number one, eh, nafe-feel mo siya at nagiging aware ka. No, aware ka na may something's not right, something's sad in yourself, something is sad inside of you. May mga ganong bagay. And when you don't feel alive anymore, diba? Yung parang ayaw mo na, feeling mo gusto mo na lang mag-give up. How to feel alive again? Paano ba? Ano ba ang gagawin? Para lang feeling mo, bumalik na yung sigla mo, bumalik yung kagustuhan mo sa mga bagay-bagay. So number one, yung tinatawag nga na high quality sleep. Cliche man pakinggan, kasi nation, pero kapag maayos yung tulog mo, para bang ang gaan-gaan ng pakiramdam. Para ang ganda-ganda ng araw kapag maayos yung tulog mo. Kaya ine-encourage din talaga ng mga, halimbawa, mga psychology, psychiatrists, na magkaroon ka ng magandang tulog. And also, yung nourishment sa katawan mo, yung mga kinakain mo, ano bang mga nilalagay mo sa katawan mo, nourish yourself. Ito naman, isa sa pinaka-effective, yung movement. Baka kasi minsan masyado lang tayo nai-stock. Yung tipong wala na tayo ibang ginagawa bukod sa puro ka-work, no? O kaya naman, mga problema, ganyan. Kailangan mo rin go outside. Sabihin mo, bahala kayo, ako muna, ganyan. Kasi kapag ikaw hindi mo na kaya, eh paano mo pa sila matutulungan? Kaya importante rin yung nourishment sa sarili mo at yung movement din, coordination. Kailangan mo rin na ma-cultivate yung gratitude at magkaroon ng growth mindset. Well, number one, maging intentional ka, no, sa mga gagawin mo. Ano ba yung mga gusto mong saan mo i-spend yung oras mo? Maging intentional ka doon para walang masayang. Halimbawa, kung palagi ka na lang nag-i-scroll, tawag nga doon doom scroll, 'di ba? Maging intentional ka, kung mag-i-scroll ka, gawin mo 30 minutes lang. Diba? O sa oras na to, kakain ako ng healthy. Pagkatapos noon, maglalakad ako ng 15 minutes. Pagkatapos noon, maglalaba ako. Wow! Just be intentional about the kinds of things you spend your mental energy. Kasi makakatulong siya to feel alive para makultivate ulit yung gratitude mo and also yung growth mindset. Diyan ka magsimula, kasernisyo, no? Be intentional in what you do. Although it's a process, hindi naman porket na sinabi natin is ganun na siya. It's a process and it will take days din naman. May mga araw na okay, may mga araw na hindi. May mga araw nga na parang mas malala pa yung feeling, yung pakiramdam ng pagiging down. Pero darating, sabi nga rin, no? The sun will shine bright again. Again and again. Hi guys, Radiation. I hope you're doing well. Mga oras na ito, hello po sa mga nakabiyahe. And ingat-ingat. Sana masarap ang ulam mo. Sa mga hindi pa kumakain dyan, ha? Oras po natin na 8:35 in the evening. Ako pa rin na yung kasama. Hi, sweetie girl, Yvonne at Zarna. Ka naman, Kasri Nation, magbabalik tugtugan muna tayo. Dito lamang yan. So 102.7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
1: 102.7 Star FM.
2: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM.
3: Swerte sa palengke ng Bomborayo at Star FM.
4: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
3: Araw-araw mamimigay kami ng Bomborayo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
4: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift pack.
3: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bomboradyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
4: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
3: Swerte sa palengke ng Bomboradyo at Star FM. Sali na!
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
11: Basta radyo sa FM!
12: Alos na!

ano naman kung wala na siyang pag-ibig sa'yo? Ano naman? Kung ayaw na niya, edi wag. Hayaan mo na yun. Ganyan naman sila. Hindi ka pa ba sanay? Napaka-nega eh, no? Awiti, wala na bang pag-ibig? Wala po, version niya ni Roba Daniela. Pero alam mo, Sir Edition, no? Ang isang taong hindi para sa'yo, siguro talaga nauubos yung pag-ibig niya. Kasi baka naman, from the start, wala talaga. Pero dahil ikaw ay mapagmahal, darating din yung time na makakatagpuhan ng tutumbasan at susobrahan pa yung pagmamahal na binibigay mo ngayon. Well, hindi man ngayon, but someday. Someday, someone's gonna love me the way I want it to be. Ano yun? Limutan ko na. Noi kasi Sir Edition, oras natin, no? 4-star minutes bago po mag-9 in the evening. 8:56 ng gabi ang ating Philippine Standard Time. Ako po yung kasama, yung sweetie girl, Yvonne Azarna. For our next program, it's all for you in the evening. Samahan mo naman ako, mamayang 10:30 p.m. ang ating Facebook Live. Kaya naman, kung meron ka namang data, may data ka, may wifi ka, gusto mo nang kausap, manood ka ng live natin mamaya. Chika-chika lang naman yon, wala namang masama. Abangan mo rin ating katanungan na ipopost natin for a bit. Samantala, ito na mga witin para sa mga nagmamahal. Awiting Dreaming of You mula kay Selena.

very pandemic coded yung kanta. Tradition sa mga naka-tune in po sa radyo, no? Ang awitin na nag-play ay mula kay Angela Ken. Ako naman muna. Parang naalala mo yung mga panahon quarantine, diba? Parang naka-quarantine level 1, level 2, level 3. Eh, hindi ka pwedeng lumabas for 1 week, for how many days, ganyan. Eh, buti na lang nalagpasan na natin yon. And although nalagpasan natin yon, ngayon naman, mga panibagong pagsubok ang hinaharap natin. Ay, nako. Parang mapapaisip ko eh, anong mas gusto mo, yung pandemic days o yung ngayon? Ano ba? Wala, none of the above, charot. Magandang gabi, Kasray Nation! Kamusta naman ang buong araw mo? Diba? Sulit ba? Worth it ba? Worth it. Worth it ba yung araw mo? Hindi. Okay bang yung araw? Maayos ba? O medyo stressful? Madaming ginagawa, madaming deadlines, ang daming demand ng boss, ang daming demand, blah, blah, blah, blah, blah. Mahalaga, Kasray Nation, nandito ka ngayon. Magpahinga ka muna, mag-chillax-chillax. Kasama mo ang yung sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna, for this Wednesday evening. Para sa mga kwentuhan. Kwentuhang walang kwenta. Joke lang, hello. Ang ganda-ganda kaya ng mga usapan natin, ng mga topic natin. Girl, kaya naman. Ikaw ba yung tipo ng tao na mapili sa ulam? Mapili ka sa ulam, no? Or saan ka mas mapili? Sa kung anong nilalagay mo sa katawan mo o sa kung anong kinakain mo, no? Kasi may mga tao, mas let's say, may mga tao na picky eater talaga. Hindi dahil maarte sila, kundi dahil hindi lang kinakaya ng kanilang katawan, ng kanilang sistema. Halimbawa, 'di ba? Kumain ka ng street food. Kahit anong gawin, kahit malinis yung street food, may malinis bang street food? Kahit anong hugas doon, kahit sobrang sarap ng luto, ayaw mo dahil nga street food siya. O, halimbawa naman, kapag kumain ka ng ano ba mga hindi masarap? Alam ba yung mga kinakaartehan ng mga tao? Yung kapag trinay mo, iluluwa mo talaga eh. Kaya ating tanong for tonight, anong klase ng ulam ang hindi mo talaga kayang kainin? Girl, anong klase ng ulam ang hindi at never, no? Hindi mo talaga kayang kainin kahit anong mangyari. Hirap niyan. Siyempre for someone, ako Kasray Nation kasi hindi ako namimili sa ulam. Hindi namimili sa ulam? Talaga ba? May naisip na ako. Ngayon ko lang na-realize, no? Yung para bang hindi mo talaga kayang lunukin. I-comment po na ha dito po sa ating live kung hindi ka nakahabol sa post natin kanina. Dito ko na mag-comment mismo para mabasa po natin yan agad-agad. Well, for the starters, ayan na mga nangunguna sa ating comment section. Ang sabi ni... I forgot. Okay, sabi ni Kuya Dar, kapag ang ulam na kakainin ko ay walang sabaw. Atake! Ano yan? Ay walang sabaw? I don't like that. I don't want. Ganon! Hindi kasi, totoo naman, masarap yung may sabaw. Lalo pag stress ka, o kaya masama pakiramdam mo, kahit anong pagkain, napapakalma niya kapag merong sabaw. Si ate naman sabi niya, may prito ng ulam na may kanin. Ito naman si Leo, sabi niya, bangus. Ayaw mo ng bangus? Bakit? Dati ka na bang natinik? Ayaw niya rin ng ginisang toge, broccoli at chop suey. Alam mo, dati relate ako dyan. Pero na-realize ko, yung toge kasi, alakas makatipid.
Basta masarap ang sausawan, masarap ang luto, okay na yan. Ulamin, ang toge. Yung broccoli naman, oo, mahirap din siya. Pero yung chop suey, masarap siya. Lalo na yung mga authentic chop suey na talagang Chinese ang restaurant, Chinese restaurant, or magaling na taga-Karinderya ang nagluto. Ay, ang sarap, girl. Sabi naman ni Kuya Jude, hindi ko pa alam eh. Bakit? Sabi niya, siguro malalaman mo pag natikman mo na. Kaya nga pagkain, dapat kinakain. Wala eh, food trip din kasi ang hobby ko. Kaya tikim-tikim bago umayaw. Uy, pwede mong gawin niyang content. Tikim-tikim, kumbaga free taste, food tasting or testing. Kung hindi sasakit siyan mo or kaya ng sikmura mo, edi go. Pero, ano na yan? Pero pag bawal, huwag mo i-try or may allergy ka doon, huwag na. Hello, Ms. DJ Ganda Yvonne. Dati ang ayaw ko, sisig. Nung natikman ko na, ang sarap pala. Kumakain na ako. Ngayon, ang hindi ko talaga kayang kainin ay ang balot. Yun lang. Regards kay DJ Champ. Ingat ka palagi. Sabi na ko yung may crush ko kay ano eh, DJ Champ. No, yung balot naman kasi, wala pa ako nakitang nag-ulam ng balot. Ang madalas sa balot, kinakain lang siya as a balot, di ba? Green shell. Oy, alam ko yung green shell na yan. Tahong. I love seafood except for that one. Talaga? Sarap yun ah. Ang di ko kayang kainin na ulam. Ano ba yan? Kadiri naman. Kahit sino hindi kaya yan, girl. Oh, para sa akin yung mga sobrang maaanghang. Uy. May ayaw ka rin pala. Akala ko lahat gusto mo. Parang ikaw, Miss Yvonne, di mo ako kaya mahalin. Hindi tampo talaga ako, hindi mo binabasa lahat ng comment. Nag-comment ka ba kahapon? Parang wala. Thank you so much sa support, Kuya Victor. O, ang klase po na hindi talaga kayang kainin ay yung may mga poison. Yung may mga lason. At kahit gaano pa kasarap yan, hindi ko talaga titikman. At yung iba, ay oo, yung mga nagluluto ng hayop, no? I mean, alam mo na yun. Linutong adobo kasi po, man's best friend po sila. Ewan ko ba sa mga taong ganyan? Ay nako. Shoutout sa iyo, Excellent Joker. Hindi ka na nagko-comment. Miss you sobra. Musta ka na po? Feeling ko nawalan siya ng phone. Wala, sana okay lang siya, no? Uy, Excellent Joker, kung nandyan ka man, magparamdam ka naman. Good evening po, DJ Yvonne and Minus Blooms. Ulam na hindi ko kinakain ay ayungin. Hipon, yung maliliit kasi tumutusok yung mga tinik. Yan ba yung okoy? No, sa gilagi. At lastly na ayaw kong kainin ay yung maanghang. Dahil hindi ko talaga kaya ubusin. Girl, pag ayaw mo ng maanghang, ibigay mo sa akin. Sabi ni Cherry, yung kare-kare po at papaitang kambing. Lahat ng luto sa kambing, hindi ko kayang kainin. Talaga? Samantalang yung kambing, ang mahal nun, di ba? Kasi parang specialty siya, hindi siya masyadong binibili, kinakain. Pang ano lang, pang fiesta-fiesta, ganun. Pang occasion. Dati rin, ate, yung tuwalya, hindi ko siya kinakain. Pero parang ang sarap niyang huyain. Tsaka yung isaw, yung mga ganyan. Kasi sabi ng nanay ko, hindi yan maganda, unhealthy at madumi. Alam ko na, totoo naman. Ibigay ko na yun sa nanay ko. Totoo naman na madumi ang mga isaw-isaw. Pero girl, ang sarap kasi. Lalo na yung isaw ng baboy. Yun yung favorite ko. Pero yung isaw ng, masarap din yung isaw ng manok. Pero kasi ang liit, ang unti. Sa akin po, hindi kayang kainin yung balat at laman ng tao. Ano ba? Malamang. Ano ka, zombie? Carnivore? Tama ba? Carnivore yung tawag. Cannibal, di ba? Adobong baboy na may taba. Huy, talaga ba? At pusit na adobo, yun ang DJ Bonte. Sorry if I'm maningat ka mamaya. Well, yung adobong baboy, masarap siya. Pero parehas tayo ate, tinatanggal ko rin yung taba. Good evening, Idol Yvonne. Ang hindi ko po kayang kainin na ulam ay ang dinuguan. Ah, kasi oo nga, sa religion. Okay. Thank you so much. At wala po. Uy, taray.
Lahat po ng pagkain at lahat ng klase ng ulam kailangang ulamin at pilitin kainin. Sa ayaw man, mapipilitan ka talaga. Bawal mamili ng pagkain. Bawal sa amin ang magdelikado dahil may nanay kami na mabunganga, bungangera, at sasabihin, aba, hindi tayo mayaman. Kung anong nasa hapagkainan, dapat kainin. Kung ayaw nyo ng ulam, huwag kayong kumain. Kung gusto nyo ng masarap na ulam, magtrabaho kayo. Ganyan po nanay namin. Ayaw po niya magsasayang ng pagkain dahil lumaki daw po sila sa hirap. Totoo naman. At saka Star Nation ha, yung pag-TTS, sobrang ano siya, skill. Like, kung anong ilagay sa'yo ng pagkain, tapos kaya mong kainin kahit talbos pa yan ng kamote, kahit puro gulay yan, tapos kaya mong kainin, ano siya ha, skill siya, kasi survival mo yun eh. Kasi feeling ko, darating sa point na, hindi na magugutom tayo lahat eh. Charot, joke lang, wag naman. Hindi, totoo lang. Pag wala ka ng pera, eh, nasanay ka sa mga restaurant, nasanay ka sa mga, alam mo yon yung masasarap na pagkain. Paano pag wala ka ng pera? Alam mo, like, kulang na yung budget mo. Tsaka healthy, you know, healthy, girl. Hello po ate na DJ na masungit.

Mag-uulam na lang ako ng toyo o asin, kahit bitchin pa yan, okay lang sa akin. Salamat po DJ Bon, Star FM from Riyadh, Saudi. Ewan ko sa'yo, ayoko ng tilapia, sabi ni Edgar. Talaga? Di kasi, no, dahil sa mga content creators, parang nakikita na natin, ala, ito pala yung kinakain ng mga tilapia. Diba? Akala mo, ang linis. Tapos, ala, yun pala yung pinapakain. Ako. Wala ka naman choice. Siyempre, yung tilapia parang everywhere nandyan. Eh, kung nasa on the budget ka, talaga mapapabili ka nun, eh, no? Good evening, idol. Sa akin, ang ulam na hindi ko at ayaw kong kainin ay pusit na sobrang laki. At mga isdang kilawin na binabad lang sa suka na may mga sili at paminta. Talaga? Hindi ko talaga kayang kainin yung mga ulam na ganon. Bakit? Well, sa bagay. Samantalang yan yung mga minumukbang, no? Mga pusit. Tapos yung mga kilawin-kilawin. Yung mga nasa dagat, yung fresh pa talagang, alam mo, fresh na fresh. Like, oo na, fresh na. So. Ang sarap pa naman nun. Thank you. So, hindi ka kumakain natin ng ano, sushi. Ayaw mo na mga ganon. Yung mga tuna, sashimi. Ay! Ang yayaman pakinggan. Sige. Good DJ Von. Ang hindi ko po talagang pagkain is yung one-day-old chicken. Feeling ko may pops. Ah, poops. Sobrang lansa na po kasi noon. For me, hindi ko po talaga kaya. Shoutout na po sa asawa ko na si Abby na graveyard sa panonood ng series movie. From San Valley pa rin yake po. More power. Thank you so much. Ano pinapanood niya ngayon? Nang mapanood din. Tawag dito, yan ba yung iba yan sa, ano, sa balot? So, yung sinasabi mo siguro is stock neneng, no? Yung talagang kita mong sisiw, yun ang never ko pa talagang nakain, never ko tinikman. Yung Adidas, I mean, yung paano ng manok, kasi Adidas tawag doon. Yun, natikman ko naman. And okay siya kasi for the collagen, blah, blah, blah. Parang may mga healing powers siya. Kaya parang ano, nakakatulong yon. Pero yun talaga, yung tokneneng na yan, yung one day old na yan, hindi ko kaya kasi, hello, na-form na yan eh, di ba? Ayun lang, share ko lang. Tingnan natin yung mga live viewers and comments natin. Magandang evening po. Happy Wednesday. Well, ano eh, day off tayo bukas, kaya ilaban natin yan. Hello, Ganang Yvonne. Hello po. Masarap na bulalo kahit tag-ulan na. Totoo yan. Good evening, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Hello. Wala kang... Meron po. Actually, meron kaming lahat. Kaso lang. Next time na lang. Grief DJ Yvonne, yung hindi ko po talagang pagkain. Ah, ayan, nabasa na natin. Gulay, nakaka-diabetes. Totoo ba? Sabi ni Kleng, mixed vegetables. Ayaw niya. Ano ba yung mixed vegetable na ulam? Pinakbet, diba? Ganon. At iba, the only food that I can't eat is laing. With pinaputok ng alimango at sweet alige. It's because of bad taste and smell without aroma. Pare naman yung... Ano yun? Parang kanta nila Skastakli. Aroma. Ano yun? Day one. Bibili ako ng sting na maanghang, tas mount, tas cheeseburger na walang cheese. Magpiprito ako ng... Pwede bang pinagsasabi mo? Nasa maling page ka ba? Always listening from Venice, Italy. Hi, Ronald. Happy Wednesday, DJ One. Correct. Pansit carton. Lahat ng ulam natikman ko na, pero ang hindi ko lang talaga kayang kainin ay yung dila ng karne. Lingwe ba yan? Alam mo bang specialty rin yan sa mayayaman? Ano ang tawag dyan? Nalimutan ko. Girl lang katikim ako niyan. Wala naman, okay lang. Hindi siya yung tipo nag-burst yung sarap or depende yung sa luto. It's parang same lang din siya. Kasi nag-ulam na kami niya noon. Ay, imagine ko siya pag kinakain ko. Parang kinakagat ko na rin yung dida ko. Ano man tawag doon? Nalimutan ko. Ang kainis. Uy, bakit

din yan. Pindutin mo yung unhide. What's happened? Uy! Ayun eh. Hi, good evening. Tweet, good evening. Maraming ulam na ayoko. Sobrang ako mapili sa pagkain. Pero, nasaan na kayo? Ba't mawawala? Okay, ito na. Isa rin sa ayaw kong kainin ay isaw! Kasi may mozzarella cheese sa loob, yung isaw. Ano yan? Sanayan lang yan. Hindi. Pag malinis, eto yun, pwede mo kumakain ng isaw kapag mapait, ibig sabihin hindi siya malinis. Yun lang talaga yun. Pag ganun, idura mo na. Huwag kang manghinaya sa 5 pesos mo o kaya sa 10 pesos mo kung magkano man yan. Idura mo yan pag mapait, okay? Opo, tokneneng ata yun. Hindi ko po talaga sinubukan. Agent Kim. Sabi na Agent Kim! Okay, kaso bitin daw. Hello. Hindi kasi, ano pa, meron pa raw i-upload, sabi. Ayokong kumain ng laing, may allergy ako doon. Adobong palaka, ayoko talaga noon. Palaka, ako hindi pa ako nakakatiyam ng palaka. Pero parang normal naman siya. Watching here in Holy Land. Parang pinalitan mo yung comment mo. Okay, fine. Anyway, thank you so much sa lahat po yung mga sumagot and sa mga new comment, mga humahabol. Adarna, ang sarap ng barbecue. Totoo. Tama na, gusto kong mag-diet. Girl! Sige, next naman natin comment. Ano yung paborito mong ulam? Parang natanong na kasi natin. Yun yung pagkain na kaya mong kainin kahit sobrang paulit-ulit. Try natin iba. Gusto ko malaman ano yung mga paborito niyong pagkain. Ano yung mga paborito mong ulam. Diba? Yeah! Alam mo, isa sa mga masasayang feeling is yung makakain ng masarap. Totoo yan. Lengua! Thank you so much! Lengua, ang tawag din sa dila. Dun sa dila ng ano. Basta yun. Yung ang unuulam ay lengua. At saka yung ano ha, yung number 6, yung sa kalabaw ba yun? Yung ano niya, hindi ko pa yung natitigman. Ang pinakamalakas magpa-acid kung acidic ka is yung papaitan ba yun or dinakdakan. Grabe talaga yun. Pag kinakain ko yun, na-acid ako, girl. Parang gusto mong sumuka. Yung ganon. Anyway, 3 star minutes makalipas na po ang 11 ng gabi. Grabe, sinulit talaga natin ating kwentuhan. Yun nga, sinasabi ko, the best feeling in the world is to eat. Kumain, number 1, ang masasarap. Number 2, is yung kumain lang. Alam mo yun? Kasi nag-iiba yung ugali ng tao. Para siya nagiging dragon kapag hindi nakakakain. It affects our mood. Totoo yun. Na para bang irritable ka na. Kapag gano'n na yung jowa mo, pakainin mo na ha. Ng pagkain ha. Anyway, may mga umabot ba? Kung wala na, I'll go and say goodbye. Charot. Favorite ko po yung ginataang santol sa Laguna. Kahit araw-araw, hindi ako nagsasawa. Talaga? Hindi pa akong tikim noon. Ginataang santol. Pero parang gusto ko yung matikman. Favorite kong ulam, lechon baboy. Sino dito kumakain ng proven? Diba? Soup, ayun. Sabi ni Kuya, is soup number 5. Cow ball soup. Ano kaya lasa, no? Favorite food ko po is adobong baboy po na nuot sa mantika. Yeah. Hoy, ano yung kabayo? Sino sumagot nun? Isusumbong ko kayo. Kung kayo kumain ng kabayo. Grabe. Dinakdakan. May favorite talaga. Masarap talaga siya. Kaso lang, ang lakas maka-acid. Yung mayonnaise kasi ata, ano yung dahilan. Maramdam mo yun dito. Ay, nako talaga. Anyway, salamat po sa lahat ng mga sumagot tonight. Tayo po ay babalik na sa Friday dahil tayo day of tomorrow. But, super appreciated. Kumain ka ng masarap sa day off mo, okay? Sa sahod mo, para naman celebrate yourself. Celebrate your everyday.
with good food. Okay. Kasi Nation, tuloy-tuloy po tayo up until 12 in the midnight. Marami tayong magagandang songs. Actually, we have Don't Throw It All Away mula kay Andy Gibb. If You Leave Me Now mula naman din sa Chicago. And many, many more. Kaya tumuto ka 12.7. Kasi Nation, ako po yung kasama. Ayan, sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. Kaya naman, like mo, share.

Yan ang Weeting Bad Habits. So mula po kay Ed Sheeran. Oras natin yung Sir Nation, 17 star minutes. Bago po mag-12 in the midnight, 11:43. Nang gabi at Philippine Standard Time. Thank you so much for staying with me ngayong gabi. Ingat po sa lahat ng may mga ganap. Sa mga walang ganap dyan, matulog ka na lang. Huwag ka nang magpuyat, huwag ka nang mag-cellphone ng cellphone. Wala yan, natama na. Bukas na yan magre-reply, okay? Ako po yung nakasama yung sweetie sweetie girl, Yvonne Adarna. Friday, Kasir Nation, tayo po yung magbabalik. Kwentuhan and tugtugan on Friday, 7 p.m. up until 12 in the midnight. Kaya naman, ingat po again sa lahat ng mga bumabiyahe at sa mga nasa bahay. Ito ang Awaiting to formally close our program. Mula kay Michael Bolton, To Love Somebody.

0: Combo.
1: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines.
2: Bombo Radyo Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
3: Basta Radyo Bombo!
1: Star FM.
4: The best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.

0: make more, share more.
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.
0: Good.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

0: Here now is Star FM's top of the hour news.
1: Star Nation, and narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Naglabas ang Senate Impeachment Court ng bagong subpoena para sa dalawang dating branch manager ng Land Bank of the Philippines na haharap bilang mga testigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Miyerkules, July 29. Ito'y may kaugnayan sa Article 1 na Articles of Impeachment na tumatalakay sa umano'y maling paggamit ni Duterte ng kabuuang 612.5 million pesos na confidential funds, kabilang ang 500 million pesos mula sa Office of the Vice President at 112.5 million pesos mula sa Department of Education. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Loistro, si Constantino ang unang iaharap bilang witness na susundan naman ni Campuzano. Nang tanungin ni Defense Counsel Mark Vinluan kung higit sa isang testigo ang haharap sa susunod na pagdinig, sabi ni Escudero na ilalabas ang subpoena para sa parehong testigo upang maging handa ang lahat ng panig. Noong Martes, July 21, binawi ng korte ang naunang subpoena na inilabas para sa dalawang dating kinatawan ng Land Bank habang

0: Papatuloy ang cross-examination kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag noong kahapon, July 22. Ipagpapatuloy ang impeachment trial sa July 29, alas 10 na umaga, matapos ang ikalabang State of the Nation Address ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa July 27, ang nakatakdang kontrasona ng mga senador mula sa Mineroa ay kinabukasan.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Senado na sagutin ang gastusin para sa pagkain, inumin at catering services ng kanyang defense team, support staff at mga testigong lalahok sa kanyang impeachment trial. Sa liham na may petsang July 7, 2026, na pinadala kay Senate President Sherwin Gatchalian, inilahad ni Duterte ang mga arrangement na nais niyang ipatupad sa buong panahon ng paglilitis. Kabilang sa kanyang mga kahilingan na ang lahat ng pagkain at inumin para sa kanyang kampo ay ihain lamang sa itinakdang holding room at magmula sa accredited caterer ng Office of the Vice President. Layunin niya nito na matugunan ang security concerns at matiyak ang kaligtasan ng kanyang defense team, support staff at mga testigo. Kasabay nito, hiniling din ang Vice Presidente na ang Senado ang sumagot sa lahat na kaugnay ng gastusin sa paglilitis. Sa pagtatapos ng kanyang liham, sinabi ni VP Sara na umaasa siyang aprobahan ng Senado ang kanyang mga kahilingan sa buong panahon ng impeachment trial.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa ng mabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
4: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
5: Bombo Radio Philippines.
4: Your trusted source of news and information.
3: Basta Radio Bombo!
6: Like mo! Share mo!
1: Star FM,
7: the best music station across the nation.
8: Kwelang-kwela ng mga DJs.
7: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
9: Star FM across the nation.
10: Sa palengke, may swerte.
11: May swerte? Sa palengke?
10: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
12: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
10: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
12: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
13: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
14: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya tutok na!
1: Basta Star?
15: Ay nako, traffic na naman. Buti na lang, nakatune in ako sa 102.7 Star FM Manila.
16: Sa true long girl, Star FM ang lifesaver nating mga commuter dito sa Alabang.
17: Kaya naman, like mo, share mo! Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
18: Star FM.
19: Star FM.
20: Star FM.
4: Star FM. It's all for you.
21: Star FM.
4: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
22: 102.7.
23: Philippines number one, Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras na buka buluan ng Pilipinas, 7 star minuto na. Makalipas ang alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:09 in the morning.
23: Star FM across the nation.
24: Antonio Lambada.
25: Morning mo ay sasaya. Kaya get ready na. Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Alas na!

0: choices at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
0: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta.
4: 102.7
5: Star FM. Star FM. Doesn't matter if you love him

0: FM.
1: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
2: Seven Star FM, it's all for you!
3: Live mo! Share mo!
2: Para sa ating Star Nation, Subuka Blue na Pilipinas, labing isang Star Minuto na lang pag sumapit ang alas 6 na nagmamagandang umaga, 5:49 in the morning!
4: Good morning!
2: Happy Thursday, Star Nation! July 23, 2026 at kayo nga po'y nakatutok sa ating programang Morning Star Swim. Ngayon po, nagmamagandang morning ng Webes. At syempre, love niya na rin. So much, so much, so live na live na rin po tayo sa ating mga radyo. At syempre, sa ating pong mga social media. At sa ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin niyo lamang 102.7 Star FM Manila. Huwag niyo rin po kalimutan na, na mag i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel. At syempre, kapag nakikita niyo po ang ating live at nakikita niyo po ang pagmumukha ni Star DJ Antonio Lambada, huwag niyo kalimutan mag-reaction button. Ayan, nandyan yung ating like, heart, ano pa, love, ano pa, sad, o di naman kaya angry. Pero syempre, sana doon na tayo sa like, sa heart, at sa love. At siyempre, Star Asia, talaga naman papapanigurado. Malalike nyo ito. Dahil pag-uusapan natin ang papromo ng Bombo Radio at Star FM, ang Swerte sa Palengke 2026. Valdevalde pa premyo na may cash pa. Kung saan, 9 million pesos total prizes ang ating pinamimigay nationwide. Kaya naman sa mga Star Nation natin, ha? Nasa week number 3 na tayo. Kaya sa mga di pa po naguhulog dyan ang kanilang mga entries at lagi napapaisip pa lang, nako, hanggang isip ka na lang. Matatapos na lahat-lahat ang ating promo, hindi ka pa rin sumasali. Sa mga Star Nation natin, nako, sali-sali na po sa ating papromo. Lala na po yung mga Star Nation natin na laging gipit na gipit at ipit na ipit. Dahil wala nang may labas na kwarta, eto na nga po ang tutulong sa inyo, ang papromo ng Bombo Radio at Star FM. Kaya naman, handa ka na ba sumali at madalo sa ating papromo? Aba, huwag nang mag-dalawang isip pa, ha? Ilista na ang mga proofs of purchase na ating babanggitin para kayo'y makasali sa ating promo, mapa-studio drawman yan o palengke draw. Unahin natin sa Star Nation natin na every time na umuwi sa kanilang mga taanan ay laging masakit ang katuling langan at chelno mo. Kanilang katawan. Naku, Star Nation, ha? Naku, huwag niyo po ipapasawalang bahala yan. Kailangan po ng haplos yan. Walang iba kundi ang Epicacet Oil! Dahil sa Epicacet Oil, your everyday ginawa para sa pananakit ng katawan! Ako, Star Nation, ha, ito yung ginagamit natin para sa fast temporary relief para sa ating mga body aches. At ito nga po, napakaganda po yung formulation nito, ha, ng Epicacet Oil. Dahil meron po itong methyl salicylate, camphor at menthol na talaga naman nagbibigay sa atin ng cooling to warming sensation sa ating mga muscle pain, joint stiffness, sprains, at backache. Daw ang ganda niya, Star Nation, guminhawa ka na sa plus ng Epicacet Oil. Naku, paligurado, hahaplos ka na Epicacet Oil nang naglalaki ang papremyo natin kapag ito ang inyong ginamit. Kailangan lamang natin, Star Nation, sa Epicacet Oil ay isang cup or label ng kahit anong size ng Epicacet Oil. Actually, Star Nation, sa isang Epicacet Oil na produkto, dalawa na magagamit mong entry. Dalawa na magagawa mong entry, ha? Yung cup, yung isang cup niya, yung takip, lagay nyo naman po sa sobre, meron ka na isang entry. Tapos yung label, tanggalin nyo naman po. Madali lamang po matanggal daw yan. Gamit-gamit lamang yung mga blower. Matatanggal nyo na yung label ng Epicacet Oil. Tapos lagay nyo na sa sobre. O may sakang, mayroon ka ng dalawang entry, Star Nation, di ba? Kaya naman, isalin nyo na yan. O bagay, 2-in-1 yan. Nagamit mo na ang Epicacet Oil. Aba, magagamit mo pa siyang manalo ng lipak-lipak na papremyo sa ating papro. O, sa mga Star Nation naman natin, oras na para maligo. Sa mga chikitibagets natin at sa ating mga nanay at tatay, napapasok na sa kanilang mga trabaho at papasok na sa mga eskwelahan. Aba, huwag kalimutang maligo, ha? At syempre, pag tayo maliligo, huwag nyo kalimutang gamitin ang Bioderm Germicidal Soap. Hinda-handa ka sa Bayan Derm! Yan, Sarnation, na marami kayong magagamit ng mga variant ng Bayan Derm. Meron niyang Clean White, Bioderm Bloom, Bioderm Intense Coolness, Bioderm Freshen, at Bioderm Coolness. Ako, Star Nation, ha. Ayan po yung nagbibigay sa atin ng 24-hour protection against 99.9% of disease-causing germs. At ito nga po yung napaganda po nito, ha, dahil meron ito kasama vitamin E at Vita Oil to prevent dryness. At syempre, nagbibigay rin niya Star Nation, ha, ng germ and odor protection, cooling relief, at yung merong skin hydration dyan. Ako, maganda to Star Nation. Dahil mayaman ito sa vitamin E at Vita Oil. Talaga yan, sure, ng ma-eliminate yung mga germs na nasa kumakapit sa ating katawan at nag-i-stay moisturized ang ating mga skin. At napapalambot pa. O, di ba? At ito pa kaganda niyan. Nababrightening po ang ating skin. Okay, so Star Nation natin, kung gusto nyo pong amoy fresh, mag-Bioderm na. At ako, mas lalo pa magiging fresh ang inyong buhay dahil sa lipak-lipak na pa-premium na maaaring mo mapanalunan gamit-gamit ang Bioderm. Aba, kailangan naman natin na isang empty box o isang sachet ng kahit anong size at variant ng Bioderm. So, ibig sabihin, kung meron ka dyan isang box, diba, pag bumili ka ng Bioderm, merong box yan or sachet. Kung meron kang box, tanggalin mo yung Bioderm soap. Tapos yung box na kayo mo sa sobre, meron pa lang isang entry. O din naman kayo, kung meron ka sa sachet, tanggalin mo yung sabon. Yung sachet, lagay mo sa sobre, meron ka ng isang entry. Ngayon lang po kadali. At siya sa Star Nation natin, naku, malapit na naman mag-Biyernes at kailangan na naman mag-grocery. Dahil syempre, panigurado, isang linggo na naman ang ating bubunuin. Isang linggo na naman tayo magluluto-luto. Isang linggo na naman tayong maraming kailangang kainin. Aba, Star Nation, kung grocery lamang ang pag-uusapan, diyan ka na sa Pure Gold! Dahil sa Pure Gold, always panalo! Naka, Star Nation, kagandaan pa dyan. Ito yung resibo na talaga naman napaka-importante. Ito yung resibo na huwag mong babaliwalain. Dahil ang Pure Gold Receipt, Star Nation, magagamit mo yan para manalo ng lipak-lipak na premyo sa swerte sa palengke 2026. Ang kailangan lamang natin, Star Nation, ha, isang official receipt o na hindi bababa ng 300 pesos na merong date na June 2026 onwards. So, ibig sabihin, like for example, Star Nation, meron ka dyang resibo o na 300 pesos, aba, pwede mo na ilagay yan sa iyong sobre. O, pero kung paano, like for example, ang iyong resibo ay hati-hati. Like for example, meron ka dyan resibo ng Pure Gold na nasa 200 pesos. At itong isang mong Pure Gold ay 200 pesos din na resibo. Meron ka dalawang resibo na 200 pesos. Yung dalawang resibo na yan, lagay mo sa sobre. O, diba? Basta Star Nation, hindi bababa ng 300 pesos. O, like for example, meron ka dyan resibo na 50 pesos. O, tapos meron ka dyan 100 pesos na resibo. O, tapos meron ka another 150 na resibo. O, yung tatlong resibo yan, lagay mo sa sobre. Meron ka ng isang entry. O, diba? Eh, so, sa nation natin, ng mga nag-grocery sa Pure Gold, huwag nyo itatapon ng resibo nyo, ha. Isalin nyo yan sa ating pa-promo. Aba, baka mabalik pa ang iyong mga nag-grocery. Sa mga Star Nation naman natin na nakakailangan ng mga gamit sa kanilang mga tahanan, aba, siguradin yung secure at siguradin yung bibilin nyo ay matibay. Okay, kung kailangan nyo ng matibay Star Nation, diyan ka na sa Orocan. Dahil sa Orocan, maayos ang buhay mo! Ako, Star Nation, marami ang mga pwede nyong bilhin sa Orocan. Meron yan, storage drawer, cabinet, ano ba? Marami pa, modular, multi-layer plastic drawer system. Ano pa, Star Nation? Caja de Oro. Meron pa dyan, dish cabinet. Meron pa dyan, Star Nation, kitchenware, kitchen and food storage. Naku, marami pa, Star Nation. Meron dyan yung ice cooler. O, diba? Water jug, insulated pitcher. Ano pa, marami pa, Star Nation, utility and bath essentials. Ayan po, meron na. Name it, Star Nation. Lahat yan ibibigay sa inyo ng Orocan. Ayan ang plastic na matibay. Ano maganda pa dyan, Star Nation? Pwede nyo pa po isali yan sa ating promo. Paano? Ano paano sa DJ Antonio yung binili namin produkto ng oro, kanilalagay namin sa sobre. Kailangan natin start.

Nation. Kaya kapag bumili ka ng produkto ng Orocan at wala sila yung pinamigay, aba sabihin mo, meron yan dapat na coupon. Pag hindi, isumbong mo sa amin. Kasi may kakibat yan na coupon. Kaya sa Wasar Nation natin, ha?

malaman nyo na rin ang mga naglalaki ang prices na aming ipamimigay. Gabi namin yung mga entries, Star Nation, dahil as we always say, the more entries you send, the more chances of winning. Star Nation, ito ang Swerte sa Palengke 2026. Bande-bande pa premyo na, may cash pa. Kung sa 9 million pesos total prices, ang aming pamimigay nationwide. At ang ganda pa dyan, Star Nation, ngayong pong Swerte sa Palengke 2026, ay mamimigay tayo na tumataginting na 1 million pesos sa Grand Draw! Alam ang Star Nation, ano pa hinihintay nyo? Sali na, hulog pa sa ating paprom. Alright? O sa mga may tanong dyan, mag-comment lang kayo at namaya babasahin ko po yan after po ng ating Facebook Live. Alright? Eh, sa mga Star Nation natin, hanggang dito na lamang po ang ating live sa ating Facebook page at YouTube channel. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung paikinig dahil hanggang alas 7 pa rin tayo ng umaga sa ating programang Morning Star Sweep. Dito pa rin sa inyong impinan na nag-aating ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDAC RR permit number 0499 series of 2026.
3: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
4: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
5: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
4: Masigla ka sa ko, basta
5: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
1: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
6: Nagpapasalamat po ako dahil ako ang nabunot na isa sa consolation prize winner sa katatapos na week 2 ng Swerte sa Palengke 2026 Studio Draw. Ako nga po pala si Lilian Dominguez mula sa Santos, Laguna at natanggap ko na ang 1,000 pesos. Thank you sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Nagpapasalamat din ako sa San Miguel Beer dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Sa mga kabombo at ka-star nation natin, sali na rin kayong lahat para manalo ng langlalakihang papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
7: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
8: Antonio Lambada.
9: You're on the Morning Star Suite on Star FM.
10: Let me tell you.

0: Clarition mula rito sa ating Star FM Weather Center. Narito na po ang ating ulat panahon. Inaasahan po magdadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan ang trough. O ito po yung extension ng Tropical Depression Quiapo kasabay ng umiiral na southwest monsoon o abagat sa ilang bahagi po ng southern Luzon, Visayas at Mindanao ngayong araw po yan ng Webes, July 23, 2026. Kanina nga pong alas 5 na madaling araw, huling namataan po ang sentro ng bagyong Quiapo sa layong 950 kilometers sa silangan po ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong aabot hanggang 55 kilometro kada oras at kumikilos pa kanlurang hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Itinaas nga ho, Star Nation, the Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ang ilang bahagi po ng Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Eastern at Central portion ng Mountain Province, Eastern at Central portions ng Ifugao, Ilocos Norte at Northern portion ng Ilocos Sur. Makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Occidental Mindoro at Palawan. At ito nga ho, Star Nation, ay posibilidad po na magkaroon ng flash flood at pag-uho ng lupa bunsod na katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa mga nabanggit po ng lugar. Samantala, ang Bicol Region naman, Star Nation, Eastern Visayas at Romblon ay makakaranas din po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng trough o ng bagyong Quiapo. Posible rin ho ang pagbaha at landslide sa mga lugar na makakaranas po ng malakas na buhos ng ulan. Habang dito naman po sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, inaasahan ang bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms dulot naman po yan ng localized thunderstorms. Iba yung pag-iingat, Star Nation, ha, dahil maaari rin po magkaroon ng biglaang pagbaha o pag-uho ng lupa sa panahon ng malalakas ang thunderstorm. At posible nga ho lumapit o mag-landfall ang bagyo sa lalawigan po ng Cagayan sa pagitan po yan ng araw ng Biyernes at Sabado, July 24 at July 25. Star Nation, lagi paalala ni Star DJ Antonio ng Bada, huwag kalimutan magbaon pa rin ng payong tubig, iwas dehydration at mahabang-mahabang pasensya. Mula rito sa Star FM Weather Center ang ating ulat panahon. Hatid sa inyo ng 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo!

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na!
9: Star!

0: FM.
1: Nanditona si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
2: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
0: Oras na Star Nation, subukan luwa na Pilipinas, our Philippine Standard Time at 33 Star Minuto na. Makalipas ang alas 6 na nagmamagandang umaga, 6:33 in the morning at Star Nation. Another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
2: Star Trivia number 1. Number 1.
0: Star Nation, ngayong araw ay July 23. Pero alam ba rin nyo ba, Star Nation, ngayong araw na ito ay tinatawag din na Apolinario Mabini Day. Yes, Star Nation, ay isang paggunita sa kaarawan ng dakilang lumpo at isa sa pinakamatalinong isip sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Apolinario Mabini nga, Star Nation, ay kilala bilang isang mahalagang tagapayo ni General Emilio Aguinaldo at isa sa mga nagsulong na mga ideya tungkol sa pamamahala at kalayaan ng bansa. Eh kahit paralisado si Mabini, Star Nation, dahil sa kanyang mga binti, dahil sa sakit, hindi nga niya napigilan ang kanyang isip na lumaban para sa Pilipinas. Eh patunay yan, Star Nation, na hindi lang lakas ang katawan ang kailangan sa pakikibaka, kundi lakas din ang isip at paninindigan. Oh, sana all may mga paninindigan. Kaya tinawag siya, Star Nation, ha? Tinawag din siya na utak ng imagsikan at dakilang lumpo. Parang sinasabi na hindi ako makatakbo, pero kaya kong paandarin ang buong bansa sa mga ideya ko. Astig, di ba? Eh sa araw nga nito, Star Nation, alalahanin natin ang tunay na bayani ay di nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa tapang, talino at pagmamahal sa bayan. Ikaw, Star Nation, ano ba ang pinaglalaban mo?
2: Star Trivia number 2. Number 2.
0: Star Nation, tumungo naman tayo sa pagdating sa lamang dagat. Oh! Alam pa rin yung Star Nation, sa technical na pananap, walang katawan ang starfish. Oh! Talaga ba? As a Star Nation, kasama ng mga sea urchins at sand dollars, itinuturing ng mga scientists na ang buong katawan nila ay parang isang ulo. Kaya kung nakahawak ka na ng starfish noon, Star Nation, congrats, ulo ang hinawakan mo. At mas nakakatuwa pa, Star Nation, wala rin silang utak. Pero nakagalaw sila at nakakahanap pa rin sila ng pagkain. Kaya sa susunod, Star Nation, na may mga magsabing gamitin mo ang ulo mo, sabihin mo, parang starfish lang pala yan. Pwede pa rin gumana kahit walang utak. Star Nation, oras sa mga buluan ng Pilipinas, 36 na Star Minuto na makalipas ang alas 6 na nagmamagandang umaga, 6:36 in the morning. Another trivia, another learning naman ang ating natutunan. Ito pa rin po sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. At balik tugtugan tayo, ito pa rin po sa inyong impina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
2: Star Trivia! Para sa iyong Star Kaalaman!
3: 102.7
4: 102.7 Star FM!
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
10: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
11: Mmm! Holiday!
10: A
11: Almusalin ng nam.
12: Good morning!
11: Pagtanghalian.
12: Uy, may birthday ba?
11: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
12: Wow! Manoche buena!
11: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
12: At holiday beef loaf. Malinam nam holiday.
13: 18, gagawa ng content. Daytime with Dylan. Movie time and chill with Jim.
14: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: Worcester Sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot water dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Star Saya.
2: Star Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya!
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
7: 102.7
8: Basta! 102.7

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
1: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Sa palengke, may swerte.
4: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
7: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla ka sa ko, basta
9: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
5: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.

0: the one and only Antonio Lambada.
1: 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Para sa alas 30 sa Subo, Kabuluan na Pilipinas, 7 star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 na umaga, 6:53 in the morning.
3: Good morning!
1: Hello, hello po sa lahat mga Star Nation natin. Paalis na. Papasok sa kanika nilang mga trabaho habang ating mga chikiting students. Papasok na sa kanika nilang mga eskwelahan. Ito na rin yung karamihan din ng mga college students. Ito na rin yung unang week nila pagbabalik sa kanilang schools. At syempre sa mga Star Nation naman natin na pauwi na. Galing sa kanilang graveyard shift. Ingat-ingat ho ha. At syempre sa mga Star Nation natin na papasok na sa kanilang mga trabaho na nasa biyahe na. Alright ha, ingat-ingat. Pakiingatan din ang iyong buhok. Baka kinakain na ng mga katabi ninyo. Di ba? Ayun yung mga nakasakay sa jeep dyan, ha? Yung buhok nyo, pakitali po. Parang awa nyo na. Baka mamaya, pagbaba mo sa jeep, wala ka ng buhok. Napunta na lahat sa katabi mo. Hello, my way, Star Nation, at tabay-tabay na. Dahil hanggang dito na lamang po ating programang Morning Star Sweep. Muli tayo magkaraniga mamaya alas 8 na umaga, ha? Sa programang It's All For You in the Morning. Hanggang alas 11 po na umaga yan. Alas 8 hanggang alas 11 na umaga. Makakasama natin si Star DJ Kimmy Cora. O diba, magbabalik tambalan na naman tayo ngayong araw ng Thursday. For the meantime, para kompleto sa regalo sa ngayong magahan, susunod na po ang ating Bomba Network News Morning Edition. Live po yan sa Bomba News Center Makati at Samulcast Nationwide. At para sa ating audio-video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo! Share mo!
1: Huwag kalimutan ni like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At pati na nakatutok dito pa rin po sa inyong himpilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Here's James Reid para sa kanya awiting Random Mantic. Good morning Metro and Mega Star Manila.

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Huwebes, 23 buwan ng Hulyo taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, ang bagyong Quiapo, napanatiliang lakas, signal number 1, nakataas sa ilang bahagi ng Luzon.
3: Si Senator Robin Hood Padilla naman hiniling sa prosekusyon na maging patas at hindi one-sided kaugnay ng pagpepresenta ng kanilang mga testigo. Mga napakomento naman kay Padilla, nasita.
2: Usapin kaugnay ng pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng impeachment, hindi raw napapag-usapan man lang ng panig ng depensa. Ayon yan kay Attorney Mike Poa.
3: Cloud seeding operations sa ilang watershed sisimulan na dahil sa patuloy na pagbaba ng level nito habang papasok ang El Nino phenomenon.
2: Sa timbalita sa Ibayong Dagat, U.S. President Donald Trump nagbanta na naman ang panibagong serye ng pag-atake sa mga infrastructure facilities ng Iran. Yan daw ay kung mananatili ang aksyon ng naturang bansa sa Strait of Hormuz. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update.
2: Patuloy na nananatili ang Tropical Depression Quiapo sa taglay nitong lakas habang kumikilos sa direksyong kanluran, hilagang kanluran sa ibabaw ng Philippine Sea, dyan sa silangang bahagi ng Luzon. Batay nga sa pinakulit data, ang sentro ng naturang bagyo ay tinatayang nasa 950 kilometro sa silangan gitnang Luzon. Ito mga kabombo ay kumikilos sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Ang maximum sustained wind ng naturang samanang panahon ay 45 kilometers per hour at ang kanyang gustiness ay umaabot naman ng 55 kilometers per hour. Nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang yung Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga at ilang bahagi ng Mountain Province gaya ng Paracelis at Natunin yung Barangay.

0: dito po sa posibleng pagpatay kay President Marcos. So nagtataka lang po ako sa EO11 kasama yung Transnational Crime Division. So my question is, sa inyo pong investigasyon, meron bang transnational nature itong posibleng pagpatay sa presidente? Meron bang foreign intervention or mga players na hindi po Pilipino sa inyo pong investigasyon?
1: Yan po ay isang sa purpose talaga kung bakit namin isinama para alamin kung sino po. Alam naman po natin, para patayin ang isang presidente, hindi po isa o dalawang tao lang nag-uusap dito. You need yung kakayahan mo, yung capacity, doon po pumapasok. Kailangan ng pera, kailangan ng network, kailangan ng tao. So tinitingnan po natin ito lahat. Ngayon yung binabanggit po ninyo, kasama po sa ating tinitingnan yan. Pero ang isa pong mayor yung rason yan, yung pong mga pagbabiyahin ng ating Pangulo, we have to also monitor it because the possibility of endangering the life of the president during his time that is outside of the country, nadudun din po yan.
0: Okay. So kaklaruhin ko lang ha. So yung pagkakaroon ng Transnational Crime Division dahil yan sa mga biyahe ng presidente, hindi dahil merong possible foreign intervention dito sa iniimbestigahan yung pagpaplano.
1: That is also an angle being considered but that's not the main reason.
0: Salamat.
1: Salamat.
2: Bagyan mga kabombo ng pagtatanong ni Senator Binigno Bam Aquino dito kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag.
3: Samantala, kuha pa tayo ng kalagdagang balita. Tinutukan ng ating news team si Senator Robin Hood Padilla hiniling sa prosekusyon na maging patas at hindi one-sided kaugnay ng pagpresenta ng kanilang mga testigo. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Angelo Aganan.
4: Hiniling ni Senator Judge Robin Padilla sa House Prosecution Panel na tiyaking mapagkakatiwalaan at walang bahid ng pagkiling ang mga testigong iaharap sa mga susunod na pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naunang ipinunto ni Padilla ang umulay pa iba-ibang testimonya ng aminadong dating hitman na si Arturo Las Cañas kung saan ginamit ng prosekusyon ang hindi permado at notaryadong affidavit nito kaugnay sa pagpapatibay ng pattern of violence na umano'y nakita kay Duterte. Sunod na binanggit ng senador, ang dalawang naunang testigo na sina National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok at NBI Agent John Mark Kalilong na umano'y nahaharap sa kasong perjury. Agad naman itong tinutulan ni House Prosecutor Representative Jervil Luistro at nilinaw na binirepika umano ng House Prosecution Team na walang kasalukuyang nakabingbing reklamo laban sa dalawa. Binigyan din ni Luistro na kahit may hatol ang isang kaso, hindi ito otomatikong nagdidiskwalipika sa isang testigo maliban na lang kung pinal ang desisyon at ng krimen ay may kaporosahang lampas sa isang taon at may kinalaman sa moral turpitude. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Robin Padilla at Representative Jervil Luistro.
5: Bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Kalilong, na sa mga paoras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon?
6: Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless

0: it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude.
1: Kaugnayan yan, Bombo Dennis, lumabas naman sa ating pagsasaliksik ng Bombo Radio Philippines na walang opisyal na record mula sa Department of Justice at Ombudsman na may kinakaharap na kaso ang dalawang NBI agent bagamat nauna lang ipiniliwanag ni Lotok na parte ng kanilang trabaho ang masampahan ng reklamo ngunit wala pa umano silang naukuhang notice o call rito. Samantala, ikinunakta naman rito ni Padilla ang sitwasyon ng dalawang kasamahan na sina Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na kasalukuyang nakapi dahil sa mga nakabimbing mga kaso laban sa kanila, bagay na nagdulot naman ng kalituhan sa prosecution. Hiniling pa ni Luis Tron ay paliwanag ni Padilla ang kaugnayan ng usapin sa testigo at mga nakakulong na senador, ngunit biniltahan ito ng Senator Judge na hindi siya maaaring tanungin ng House Prosecutor. Mas namo pa ang tensyon nang sabihin pa ni Padilla na huwag sanang maging one-sided ang prosecution kung saan iba't ibang reaksyon ang nakuha nito mula sa mga prosecutors. Dahil rito, kinailangan na ni Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero na pakalmahin ang sitwasyon at paalalahanan ng lahat ng panig na panatilihin ang kaayusan ng paglilitis. Narito pakinggan natin ang mga bahagi at palitan ng pahayag ni Senator Judge Robin Padilla, Presiding Officer Chis Escudero at Representative Gerville Luistro.
2: Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo ba, bawal po ang
3: kindly,
2: ginagawa.
3: Kindly maintain presiding order
2: officer,
3: within
2: bawal
3: the court.
2: Po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukome-komento.
3: Kindly maintain order in the court. The Sergeant-at-Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain
2: hindi po sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito.
3: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
2: Ako po.
3: You may proceed, Senator Judge.
2: I was interrupted.
3: With your apologies.
2: Apo. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin?
0: Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo.
2: Testigo nga,
0: judges
2: nga yung sinasabi eh.
0: Prosecution, Your Honor.
2: Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay?
1: Samantala, Bombo Dennis, kahapon natapos na ang pagdinig ng impeachment court sa Article 4 o ang umano'y banta ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa susunod na linggo, haharap na ang mga bagong testigo para naman sa Article 1 o ang misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education.
4: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: 17 minuto makalipas ang 7 ng umaga, naugnay pa rin ang naturang ulat mga kabombo dyan sa impeachment court. Bingi naman ang paumanhin itong si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan kay Senator Judge Robin Hood Robin Padilla matapos ang naturang pagdinig o paglilitis sa kaso ni Vice President Sara Duterte itong Miyerkules 22 ng Hulyo. Sa isang pulong balitaan pagkatapos ng pagdinig ay sinabi ni Capunan na wala siyang intensyon na bastusin ang naturang senador at kinikilala niya ang papel nito sa impeachment court. Ayon pa sa veteranong abogado, nagiging masigla ang pagdinig kapag si Padilla na umano ang nagsasalita lalo na kapag ito ay huling nagbibigay ng kanyang statement. Gayban, inami ni Capunan na nagkaroon siya ng hindi sinasadya na reaksyon sa isa sa mga naging pahayag ni Padilla. Ipinaliwanag din ng naturang abogado na bilang isang litigator, natural lamang na agaran na pagpapakita ng reaksyon sa mga nangyayari sa loob ng korte. Ginawa naman ni Kapunan ang naturang pahayag matapos mapansin ni Padilla ang naging reaksyon ng ilang miyembro ng prosekusyon habang nagtatanong siya kay House Lead Prosecutor Gerville Luistro ukol sa isyo ng pagiging one-sided. Dahil dito ay hiniling niya kay Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na paalalahana ng mga nasa loob ng bulwagan na panatilihin ang kayusan. Nang tanongin naman kung ano mismo ang naging reaksyon niya doon sa posibleng ikinainis ni Padilla, sinabi naman ni Attorney Kapunan na hindi na niya matandaan.
6: Samantala, iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi kailanman napag-usapan ang posibilidad ng pagbibitiw ng Vice Presidente sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial. Sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poua na hindi naging paksa ng kanilang mga pag-uusap ni Vice President Duterte ang usapin ng resignation. Ang pahayag ay tugon sa sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na itutuloy ng prosecution ang impeachment case anuman ang mangyari.
7: Amen. Hindi ko na sasagutin yung comment ni Representative Redon because again, he's entitled to his own opinion and I respect his opinion whether it be for us or against us. But yung sa amin naman po, never pa namin napag-usapan ng ating Vice Presidente yung resignation. So I don't think we even have to discuss that issue.
6: Ayon pa kay Redon, wala umano siyang nakikitang dahilan para magbitiw itong Vice Presidente dahil papasok pa lamang anya ang exciting part ng paglilitis kabila ang inaasahang pagtalakay sa Anti-Money Laundering Council records, Bureau of Internal Revenue records at bank records ng Vice Presidente.
5: At sa gitna pa rin ang impeachment trial, mga kabombo, mga ka-Star Nation, na natapos na yung tatlong linggo ng paglilitis dito kay Vice President Sara Duterte, nabanggit naman ang 6-7. Matapos na itanong ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang posibilidad sa scale ng 1 to 10 na matukoy umano ang kontrata ng assassin ng Vice Presidente. Ang sagot na 6-7 ay nagdulot ng magaan na sandali sa pagitan ni na Senator Judge Alan Peter Cayetano at Director Matibag. Ang usapan ay nagmula sa konteksto ng pagpapatuloy ng investigasyon ng National Bureau of Investigation hinggil sa umano'y banta sa buhay ng Pangulo na iniuugnay sa pahayag ng Vice Presidente. Sa mga nakaraang pagdinig, binigyang diin ng Bureau na mayroong 100% certainty na may nakausap talaga itong si Vice President Sara Duterte kaugnay ng naturang usapin ng pagbabanta. Ang insidente ay nagpakita naman ng kakaibang timpla ng seryosong pagtalakay sa seguridad at magaan na interaction sa loob ng impeachment court. Matatandaan na dating nagpatot sa dahan itong sina Matibag at Cayetano sa mga nakalipas na araw. Sa kabila ng tensyon sa proseso, nananatili namang mahalaga ang bawat paglilinaw upang matukoy umano ang lawak ng banta at kakayahan ng mga posibleng sangkot. Marami naman ang natuwa doon sa 6-7 dahil naging simbolo ito ng parehong kabigatan at biruan na rin sa gitna ng masalimuot na paglilitis na may kinalaman sa pambansang seguridad. Narito ang palitan ng mga pahayag ni na Senator Judge Alan Peter Cayetano at Director Melvin Matibag.
3: May procedure is manifestation.
8: First of all, to the NBI Director, he looked at me when I smiled a while ago. I wasn't laughing at you or anyone. Ha? Nung sinabi mo lang 6-7 kasi, yung or 7-6, mga pamangking ko, basta't sinabing 6-7, nagtatawanan na.
9: Naintindihan ko po.
8: I hope you weren't. Yung iba kasi hindi, baka akala ko anong ibig sabihin. Po. And we're on TV, po. So we can be on opposite sides, but we can be very professional, di ba?
9: Salamat
8: so
9: po.
8: The second manifestation, Mr. President and Honorable Presiding Officer, you know, much have been said about technicalities, humahaba to, may mga relevant, irrelevant. So I just want the prosecution and defense to know because we're gonna go on a short break. Short lang naman, sona sa Monday contra sona sa Tuesday, makikita tayo sa Wednesday. Both sides, you're doing a good job. Both sides. I mean, the prosecution, your job is to prosecute. And the defense, your job is to defend. The onus is on us. May tinatawag na defense, defense senator judge. May tinatawag na prosecution senator judge. That's, wala pa akong impeachment dito na hindi nangyari yan. Diba? ang importante hindi lang yung resulta but yung proseso. And I always say democracy is messy. If you want a dictatorship, it's less messy but it's a dictatorship.
5: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nagpalitan ng salita nitong sina Senator Judge Cayetano at matibag sa mag-aanga pagkakataon sa pagkalipas o naglang patot sa dahan nitong mga nakalipas na araw.
6: Sa makaugnay pang balita, si Representative Luis Tru naman, sinabing karapatan ng mga senator judges sa magtanong sa impeachment trial at malakas na ebidensya ang dahilan ng pagbawas sa mga testigo laban dito kay Vice President Sara Duterte. Mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo ang Anali Soberano.
9: Iginiit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Jinky Vitrix Luistro na bahagi ng impeachment trial ang pagtatanong ng mga senator judges at nasa kanilang kapangyarihan ang maghain ng mga paglilinaw anumang oras. Ang pahayag ay kasunod ng naging palitan nila ni Senator Pia Cayetano at Senator Robin Padilla sa pagtestigo ng NBI Director na si Melvin Matibag. Nilinaw ni Luistro ng affidavit ni Arturo Lascano ay iniharap lamang upang ipakita ang naging takbo ng investigasyon ng National Bureau of Investigation at hindi bilang patunay ng nilalaman ito. Aminado si Luis Tro sa nakaramdam siya ng kakulangan ng pagkakataong maipaliwanag ng buo ang kanyang sagot dahil nilimitahan umano siya sa pagsagot ng oo o hindi lamang. Anya, mahalagang maibigay ang tamang konteksto sa bawat sagot sa paglilitis. Pakinggan natin si Representative Jervil Luistro.
0: Deprived of the opportunity to explain, no? And that is why kanina nung tinatanong ako ni Senator Robin, I cannot answer without qualifying. Because it's hard to be confronted with a question of yes or no only. Because it's important that you give context to your yes or to your no. That is why I said, instead of doing the direct, the prosecution finds it unnecessary to conduct the redirect examination. That is for the reason that we honestly believe kompleto na ang testimonya ng aming tatlong testigo with respect to article on threat.
9: Sinabi naman ni Deputy Speaker Janet Garin na binawasan ng House Prosecution Panel ang mga testigong ihaharap sa impeachment trial ni VP Sara dahil sapat na nga ang ebidensyang nagpapatunay sa umano'y pagbabanta nito kay na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Garin, hindi pagbabago ng estratehiya ang hakbang kundi resulta ng matibay na ebidensyang nagpapakita ng paulit-ulit na umano'y pagbabanta at kaugnayan nito sa kasong betrayal of public trust. Tatlong opisyal ng NBI ang tumestigo sa nasabing usapin. Nilinaw ni Garin na ang mga ebidensya ay nagmula sa mga reklamong inihain sa Kamara o sa House of Representatives habang ang NBI ang nagsagawa ng verifikasyon at pagpapatunay sa mga ito. Sa kabilang dako, sinabi ni Rini Garin na ang publiko ang dapat humatol kung may sabuatan sa mga naging pagbabanta ni na Vice President Sara at ng kapatid nito na si Davao City Mayor Baste Duterte kung saan binanggit ni VP Sara na nais umano niyang pugutan ng ulo si Pangulong Marcos habang ang pahayag naman ni Mayor Baste ay nais lamang daw nila ang ulo ng Pangulong Marcos. Pakinggan natin si Deputy Speaker Janet Garin.
10: Well, it's for the people to judge. Posible kasing hindi talaga siya sabuatan, pero andun yung bugso ng damdamin. Ang masasabi mo lang noon is may posibilidad na talagang intensyon nila kasi naririnig mo hindi lamang sa isang tao, kundi sa magkapatid na parehong opisyal. At ramdam mo yung sama ng loob, the anger, the emotions that can lead na talagang gagawin nilang isang bagay dahil galit sila.
9: Samantala, iginiit din ng prosecution panel sa impeachment trial na natural lamang na ituon nila ang kanilang presentasyon sa mga ebidensyang sumusuporta sa kanilang kaso. Matapos mabanggit kasi ni Senator Robin Padilla ang umano'y pagiging one-sided ng kanilang paglalahad. Ayon kay Representative Luistro, tungkulin kasi ng prosecution patunayan ang mga isinampang reklamo laban sa respondent at hindi ipagtanggol ito. Sinabi ng private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan na ang panig ng depensa ay may responsibilidad na iharap ang mga ebidensyang pabor sa respondent, habang ang mga senator judges ang inaasahang mananatiling patas sa paghusga. Pakinggan natin si Attorney Lorna Capunan.
11: Impeachment hearings are in black and white, and we're very appreciative that Senator Robin always brings color and surprise and excitement. It's as if, especially if he's the last one to manifest, nagigising po kaming lahat. Kanina talaga nagigising kaming lahat. At pinagalitan pa kami sa front row. So may I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. Kaya lang, syempre pag lawyer ka at nasa litigation ka, mag-i-emote ka. No? Alam naman nila yung, hindi naman emote na drama, pero it is an instinctive reaction. There was really no intent to disrespect him when he said, lalong-lalo na yung mga nasa front row, nagtingin ng kaming ganyan. Yung pala kami yun, nasa front row. So, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. Pero, the prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense. Di ba? Ganun. As we say, it is the nature of the beast.
12: Mula dito sa House of Representatives, Bongo Anangi Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo.
13: The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy.
14: Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unti gamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente.
15: Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances.
13: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
5: Oras natin sa buong kapuluan, 30 minutos na makalipas ang ikapito ng umaga. Tantabayanan mga kabombo ang ating panaya mamaya kay Deputy Speaker Kung Hun. Kaugnay naman ng iba pang mga usapin dito sa nagpapatuloy na impeachment trial na nasa ikatlong linggo na ho, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ang tabayanan, yan karagdagan pang mga impormasyon. Sa mga kaugnay na balita, iminungkahi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero sa House Prosecution Panel at sa kampo ni Vice President Sara Duterte na magtalaga ng hiwalay na tagapagsalita na hindi kabilang doon sa kanilang legal teams. Pinaliwanag ni Escudero na kapwa nagsisilbing abogado sa impeachment trial sina House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. at Defense Spokesperson Attorney Michael Poa. Anya, maaaring mahirapan ang mga ito na paghiwalayin ang kanilang mga inilalabas na pahayag tungkol sa merits ng kaso at ang mga procedural observations na maaari lamang talakayin sa publiko. Samantala, sinabi naman ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na kanilang kahi ng presan muna nila na ikonsulta kay Vice President Sara Duterte ng pag-

0: What we have been doing, we're merely cross-examining, no, yung witnesses. Wala pa tayo dun sa part na kami naman yung magpresenta ng ebidensya namin para makita niyo yung kabuuan ng depensa ng Vice Presidente, which again, I cannot discuss at this point.
1: Bahagi pa yan na naging pahayag ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng defense team ni Vice President Sara Duterte.
2: Dagdagan pa natin ang ating mga balita sa pamamagitan ng mga pag-uulat. Ito ang si Ombudsman Boying Remulla, iginiit na hindi katanggap-tanggap at di dapat tularan ang ugaling pagiging corrupt, habang importansya sa magiging papel ng kabataan sa pagtugon ng bansa kontra korupsyon sa mga kinakaharap na usapin ay kinilala naman itong si Ombudsman Remulla. Yan at iba pang mga balita hatin ni Bombo Grant Hilario.
3: Binigyan din ng Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na hindi umano katanggap-tanggap ang ugali na pagiging isang corrupt. Ang ganitong pag-ugalian niya ay hindi hinahayaan at hindi dapat tularan sapagkat kanyang iginit na hindi ito maituturing okay o wasto. Bagamat ang Office of the Ombudsman ang nagsisilbing isa sa mga pangunahing ahensya lumalaban sa korupsyon, ayon kay Ombudsman Boying Remulla, hindi nito layon makita ang opisina bilang tagapagligtas ng bansa. Bagus, ang mahalaga raw dito ay ang matiyak na ginagawa o ginagampanan nila ang kanilang mandato para magpatuloy ang bansa sa pag-usad nito.
4: It's not that

0: lalo na sa pagtugon ng bansa kontra korupsyon sa hinaharap.
1: Sa akin, the fact that you came here to be with us, to learn from the office, to learn about the office, is a big deal because it reflects on the mood of the youth today. It reflects on the relevance of what we do today. For the country, it is a very important time now because we are at the crossroads of finding our identities of Filipinos. Dahil ito pang corruption na ito, maaayos ba natin ito? Magkakaroon ba tayo ng eleksyon? Magbabago ba ang ating bansa? O ganito na lang ba sa panghabang panahon ang ating lupang hinira? Diba? Ito yung tanong natin talaga kung ano mangyayari.
2: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Bombo International News.
4: Nagbabala si United States President Donald Trump na tatargetin ng Estados Unidos sa mga tulay at planta ng kuryente sa Iran kung magpapatuloy ang mga pag-atake sa Strait of Hormuz. Ayon sa Presidente, anumang uri ng pag-atake sa mga barko mula sa missile, rocket, drone o iba pang armas ay susundan ng agarang tugon militar. Kasabay nito, iniulat ng Iran na nag-activate ang kanilang air defense systems matapos ang sunod-sunod na opensiba ng United States sa loob ng 11 gabi. Nakapagtala ng mga pagsabog sa Tehran, Tabriz, Chabahar, Kunarak at Bushehr kung saan matatagpuan ang tanging nuclear power plant ng bansa. Dahil sa tensyon, tumaas ang presyo ng langis sa panaigdigang merkado na umabot sa $94 kada barilis. Nagbabala rin ang Iran na walang infrastruktura ang magiging ligtas kung hindi matitiyak ang kanilang seguridad. Samantala, sinabi ng United States na bukas pa rin ito sa diplomasya, ngunit duda naman sa sinseridad ng Iran sa negosasyon. Patuloy namang nagbabala si Trump laban

0: sa mga rebuilding Houthi sa Yemen. Nagbanta ring harangin o itong harangin ang mga planta at pantalan ng Saudi Arabia.
1: Para sa atin mga kabombo at mga ka-Star Nation, 20 minuto bago sumapit ang ikawalo ng umaga. Iniling ni Vice President Sara Duterte sa Senado na sagutin ang gastusin para sa pagkain, inumin at catering services ng kanyang defense team, support staff at mga testigo na lumalahok sa kanyang impeachment trial. Sa liham na may petsang Hulyo 7 ng taong ito na ipinadala kay Senate President Sherwin Gatzalian, idilahad ni Duterte ang mga arrangement na nais niya na maipatupad sa buong panahon ng paglilitis. Kabilang sa kanyang mga kahilingan na ang lahat ng pagkain at inumin para sa kanyang kampo ay ihain lamang sa itinakdang holding room at magmula lamang sa accredited caterer ng Office of the Vice President. Ayon kay Vice President Duterte, layunin ang naturang hakbang na matugunan ang lehitimong security concerns at matiyak ang kaligtasan ng kanyang defense team, support staff at mga testigo. Kasabay nito ay hiniling din ng pangalawang pangulo na ang Senado ang sumagot sa lahat ng kaugnay na gastusin. Sa pagtatapos naman ng kanyang liham, sinabi ng Vice Presidente na umaasa siya na aaprubahan ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang kanyang mga kahilingan sa buong panahon ng impeachment trial. Samantala, kinumpirma naman ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na batay sa kanyang nakalap na impormasyon ay wala pang naaprubahan na kahilingan kaugnay ng liham ng Office of the Vice President. Gayunman, tumanggi itong si Poa na magbigay ng karagdagan pang detalye dahil ang liham ay mula sa Office of the Vice President at hindi umano nang galing sa defense team.
0: Samantala, giniit ng House Prosecution Panel na dapat nang matuldukan ang argumento ng depensa na isa umanong fishing expedition ang kanilang hiling na masapina ang bank and tax records ni Vice President Sara Duterte matapos itong aprobahan ng Senate Impeachment Court. Ayon kina Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. at House Prosecutor Akbayan Representative Shel Jocno, maituturing lamang na fishing expedition kung naghahanap ng ebidensya ng walang tiyak na batayan at umaasang may makikitang makakapag pabigat sa akusado. Anila mula pa lamang sa simula ay malinaw na kung anong mga dokumento ang kanilang hinihingi at kung bakit ito mahalaga sa kaso. Sinabi ni Attorney Tolosa na partikular nilang tinukoy ang mga bank accounts na nais nilang masuri kabilang account numbers at mga sangkot na banko, kaya hindi ito maituturing na paghahanap lamang ng posibleng ebidensya. Dagdag naman ni Jocno, itong fishing expedition ay nangyayari lamang kapag humihiling ng subpoena on the off chance na may makitang ebidensya. Ayon sa prosecution, nakabatay ang kanilang kahilingan sa mga dokumento at testimonya ng Anti-Money Laundering Council na iniharap sa pagdinig ng House Committee on Justice, kabilang ang ulat na umabot sa 6.7 billion pesos umano ang mga transaksyong dumaan sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte.
1: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang tabayanan ng atin hong mga karagdagan pang impormasyon at panayam maya-maya kaugnay pa rin ang mga maiinit na usapin sa ating bansa. Sa dagdag na balita, naglabas ang Senate Impeachment Court ng bagong subpoena para naman sa dalawang dating branch manager ng government bank na naharap bilang mga testigo o haharap bilang testigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa araw huya ng Miyerkules 29 ng Hulyo. Ito'y kaugnay ng unang artikulo ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umano'y malimpag gamit ng Duterte camp doon sa kabuuan 612.5 million pesos na confidential funds, kabilang na ang 500 million wala naman sa Office of the Vice President at 112.5 million mula sa Department of Education. Ayon pa kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro, si Constantino ang unang ihaharap bilang witness na susunda naman ng particular na individual na tinukoy lamang bilang kampusano. Nang tanongin naman si Defense Counsel Mark Benluan kung higit sa isang testigo ang haharap sa susunod na pagdinig, sinabi ni Escudero na ilalabas ang subpoena para naman sa parehong testigo upang maging handa ang lahat ng panig. Noong Martes, mga kabombo, 21 ng Hulyo, binawi ng korte ang naunang pagpapatawag na inilabas para sa dalawang dating kinatawan ng Government Bank habang nagpapatuloy ang cross-examination kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nitong 22 ng Hulyo.
0: Sa pinaman, mga kabombo, Sir Nation, inatasan ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga law enforcement agencies na igala ang karapatan ng mamamayan sa malayang pagpapahayag habang nanatiling mahigpit laban dito sa karanasan at kaguluhan sa nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Binigyan din ni Recto ang kahalagahan ng pagbabalanse sa pagpapatupad ng batas at paggalang sa karapatan ng publiko. Inatasan din niya ang Philippine National Police at Metropolitan Manila Development Authority na paigtingin ang koordinasyon sa seguridad, traffic management at crowd control upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa nawang insidente sa araw nitong State of the Nation Address. Samantala, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines at Presidential Security Command na nakahanda na ang kanilang mga seguridad para dito sa nalalapit na okasyon. Ayon kay Recto, mahalagang maging mapayapa at maayos itong sona, hindi lamang sa loob ng batas ng pambansa, kundi maging sa mga karating na lugar.
1: Samantala, mga kabombo, lumitaw ang putik na dyan ho sa Angat Dam Reservoir. Ito'y dahil sa patuloy umano na pagbaba ng antas ng tubig. Ayon yan kay Ginong Elmer Karingal, isa sa mga nagmamantini ng naturang pasilidad at kabilang doon sa Hydrometeorology Division ng Department of Science and Technology. Sa kasalukuyan ay nasa 152 meters mahigit ang antas ng tubig sa dam, pero higit huyang mababa kumpara doon sa 180 meters dapat. Hindi naging sapat yung mga pag-ulan na naitala nitong mga nakalipas na araw para makarecover ho yung dam. Umaasa ang ahensya na makakatulong na lamang itong binabantayang bagyong Quiapo na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility na kahit papano ay magdagdag ng tubig ulan sa naturang watershed areas at pati na sa iba pang mga dam dito sa Luzon Region at maging sa iba pang dako ng ating bansa. Layunin naman ang naturang hakbang na magkaroon ng sapat na supply ng tubig sa Angat Dam at mga sinusuplayan ng naturang dam sa ibang bahagi ng ating bansa. Pati na yung pagsasagawa ng pagpapaulan o yung cloud seeding ay kinukonsideran rin at nagpapatupad ang watershed ng dalawang concessionaire para naman sa kanilang consumers ng mga karampatang hakbang at mga kinakailangan na mga proseso, mga kabombo, mga Castarnation. Samantala, bago tayo umusad, mga kabombo at mga Castarnation, ay meron ho tayong panayam sa pagkakataong ito. Amin pong naipangako kanina, makakausap ho natin ang isa sa mga opisyal ng mababang kapulungan ng Kongreso at tinutukoy ho natin ang kinatawan mula sa unang distrito ng Zambales at House Deputy Speaker, Representative Jefferson J. Kung Hoon. Magandang umaga po ang aming pagbati mula dito sa Bombo Radio Philippines. This is Bombo Dennis Hamito and together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Live po tayong napapakinggan at napapanood all over the country with Bombo Radio Stations. Magandang umaga po.
2: Magandang umaga po. Bombo Dennis at Bombo Jaira at lalang-lalo na sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Deputy Speaker, nice ko pong maitanong, ano? So far, ano ho yung nakikita ho ninyong strong points doon sa nailahad ng panig ng prosecution sa nakalipas ho na tatlong linggo na ang bilis ho ng pag-usad, 9 trial days na ang nagugulo, ano ho? So far, ano ho yung mga strong points na matatawag natin para po sa panig ng inyong kampo?
2: Well, nakita natin na talagang malinaw, no, yung panig ng prosecution na ilatag nila na mabuti, no, yung articles of impeachment, lalang-lalo na yung sa threat, no, sa buhay ng ating pangulo, sa buhay ng ni First Lady at saka ni former speaker Martin Romualdez. Nakita rin natin na talagang yung merong pag-uugali ang ating vice presidente na talagang maiiti ng ulo at talagang talagang pinagbantaan yung buhay, no, ng ating Pangulo.
1: Okay, Deputy Speaker, hindi ba kayo nagsisi na inalis yung ilan ho sa mga testigo? Although na ipaliwanag na ho sa magkailang pagkakataon, pero sabi ng ilang analyst, pwede rin na mag-offer ng o makapagbigay ng ibang timpla ng bigat doon sa mga testimonya nila para sa argumento ng panigpunang prosekusyon. Wala bang kaisipan na, uy, sayang dahil hindi na na-include itong mga testigo na ito and nakapag-proceed na ho doon sa papasok na tayo doon sa susunod pa na artikulo ng impeachment?
2: Hindi naman, sapagkat naniniwala tayo, no, sa galing at talino ng ating mga abogado. At nakita naman natin yung kanilang ano yan eh. Depende sa kanilang diskarte yan eh, kung paano nila patutunayan yung articles of impeachment. At kung nakita nila na hindi na kailangan, no, yung marinig yung isang witness o redundant na yung sasabihin ng witness na yun, eh pwede nila ipagpaliban yun para at least pumilis yung usad ng kaso.
1: Akin pong katandem dito si Bombo Jaira Hanggayo. May ilang punto rin na nais na maitanong po sa inyo, Deputy Speaker.
0: Sir, kahapon na kita natin marami yung nagulat, no, sa naging pahayag dito ni Senator Judge Robin Hood Padilla na naging one-sided daw ang prosecution sa trial ni Vice President Sara Duterte. As we know na sa lahat ng mga adversarial proceedings, eh, dapat nga maging one-sided dito. Ano yung take niyo dito, sir?
2: Well, pare-pares naman tayo ng take dyan, eh, no? Napakadaming tao na nagbigay ng opinion. Na talaga naman pag ikaw ay prosecution, kailangan ipaglaban mo yung inyong panig, no? At obligasyon din naman ng depensa na ipaglaban yung kanilang ano, no? Yung kanilang mga argumento. At siguro nararapat lamang na magbigay ng mas malalim pang paliwanag, no, ang ating Senator Judge, si Senator Robin Padilla, kung ano yung ibig niya sabihin. Pero kung iyong iintindihin, no, yung kanyang sinabi, ay talagang kahit ako medyo nalito, kahit ako medyo hindi masyadong naunawaan yung kanyang sinabi, dahil alam naman natin pag ikaw ay nasa prosecution, talagang one-sided ka, dahil talagang kailangan ipaglaban mo yung panig, no, at kailangan na sabihin ng maayos yung iyong argumento.
0: Seeing, sir, ba na yung mga senator judges were practicing the political neutrality bilang mga senator judges?
2: Well, yun ang ating ipinagdadasal, yun ang ating, ano, no, yun ang ating, we are hoping, no, they will practice the political neutrality at tingnan yung argumento base sa lohika, no, at base sa ebidensya. At talagang so far, ginagawa ng prosecution yung kanyang trabaho na ipakita kung ano talaga yung ano, no, yung ano talaga yung mga ebidensya, lalo na sa Articles of Impeachment number 1, yung threat.
0: Speaking of Articles of Impeachment, may mga inaasahan pa ba kayong pagbabago pa sa hanay ng mga testigo sa mga susunod na artikulo, sir?
2: Well, kailangan natin abangan yan, ano? Dahil meron namang karapatan ng prosecution na tumawag ng mga witnesses pa, no? So kailangan abangan natin, tingnan natin.
0: Bombo Dennis.
1: Okay, final point, Deputy Speaker, ano naman po yung inaasahan natin sa muling pagbubukas ng Kongreso sa susunod na linggo kasabay ho ng State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.?
2: Well, inaasahan natin na magbabalik sa trabaho na naman ng Kongreso, lalong-lalo na sa mga batas na kanilang ipinapasa. Dahil maraming mga batas na kailangang unahin, maraming mga batas na kailangang ipagpatuloy yung hearing, no? Lalong-lalo na yung mga batas na tutulong, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. At alam naman natin, pagkatapos ng sona ng Presidente, simula na rin pag-uusapan yung budget ng 2027, no? So, magiging busy ang ating mga congressman, no? Lalo na sa mababang kapulungan at kasabay rin doon, ipagpapatuloy din natin yung usapin patungkol sa impeachment, no? So, yung trabaho, sabay-sabay.
1: Okay. With that, maraming salamat po, Deputy Speaker, dito sa mga butil ng impormasyon. Ihatid po natin sa ating mga manonood at taga-pakinig. Thank you so much po.
2: Maraming maraming salamat din po.
1: Kabombo at mga Kasternasyon, napakinggan at napanood po natin ang mga pahayag nitong si Representative Jefferson J. Kung Hoon, ang kinatawan mula sa unang distrito ng Zambales at Deputy Speaker ng House of Representatives. Tuloy tayo sa ating mga balita. Kuha tayo ng update dyan ho sa naka-schedule na cloud seeding operation para sa watershed area na matatagpuan dyan sa bahagi po ng Northern Luzon. May balita ang Bombo Radio Kawayan.
3: Nakadakdang simulan anumang araw ang cloud seeding operation sa Magat Watershed bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan na madagdagan ng pag-ulan, mapataas ang water elevation ng Magat Dam at matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa mga magsasaka sa Cagayan Valley. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Nia Maris Department Manager Engineer Gilio Michael De Moloy, sinabi nitong sa sandaling makumpletong inspeksyon sa mga logistics, kabilang ang eroplano at asin na gagamitin sa operasyon, ay maaari nang simulan anumang araw ang cloud seeding. Anya ang Bureau of Soil and Water Management o BSWM ang nangasiwa sa procurement ng mga kinakailangang kagamitan at na 1.5 million pesos para sa cloud seeding operation na katumbas ng 30 flying hours. Samantala, bahagyang tumaas na sa 162.2 meters above sea level ang water elevation ng Magat Dam matapos ang naranas ng mga pag-ulan at ang ipitupad ng water management strategy ng Nia Maris, kabilang ang pansamantalang pagsuspinde ng patubig sa ilang lugar upang maipon ang tubig at mapatubigan ang iba pang irrigation canals.
4: Sabi nga natin, interventions, yung gobyerno, talaga yung lahat ng interventions, ito yung last sa uran ng gobyerno, itong cloud seeding, and hopefully mag-materialize at mag-improve yung inflow natin dito sa Magat Dam.
3: At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo.
5: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Kabombo, mga Kasternasyon, ang batayan ng ating foreign exchange update ay dun sa pagsasara ng trading kahapon at magre-resume naman ngayong araw ho ng Huwebes, alas 9 ng umaga. Naitala ang katumbas ng isang US dollar sa matamlay na halaga, nasa 61 pesos and 75 centavos ang katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman, mga kabombo, ay 7 pesos and 87 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 79 centavos. Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 44 centavos. Ang Euro ay 70 pesos and 36 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Sa mga dagdag na balita at impormasyon, maaari ho ninyong matunghayaan ang mga update mula sa ating mga himpilan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa mga lalawigan, mga kabombo, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan ng kahit 24 hours, mga kabombo, makakapili po kayo sa ating mga himpilan at pwede rin sa ating mga social media accounts ng Bombo Radio Philippines. Diyan sa Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Radio Kawayan para sa mga nasa Isabela. Doon naman sa mga nasa Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Sa mga nasa Mountain Province at mga karating na lugar, Bombo Radio at Star FM Baguio. Diyan naman sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila.
0: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigirawa. Nariyan rin ang Bombo Radyo Lawaga, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa Southern Area naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos, mga kabombo at Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
6: Almighty Father, we